0: but hambagon gid kore nga nga privilege speech kagin refer kahapon sa House Committee on Laws, it House of Representatives. Yes, alinya Aklan First District Congressman Jesus Papadias Marquez. Kong, good morning.
1: Yes, good morning Katodong Jujet. Good morning sa tanan nga gapamati sa imong programa makarong agahon.
0: Congressman sir, paki-explain nga ni in layman's terms. Ro nga pinaka but hambagon gid ko imong i-deliver kahapon nga privilege speech about sa mga pagbaha. Agagin refer abira sa House Committee on Laws kahapon eh, Congressman.
1: Yes, tama ka Jujet no. Ro title kara ay The Cost of Waiting. Napakasimple lang naman kasi napapalaki ang gastos ng ating bansa sa mga pinsala.
0: Okay.
1: Kapag alam na natin ang problema. Nagsimula kasi ito nung pauwi po ako galing sa pera yung aking anak. At na-experience ko ang napakatinha sa NLEX, no? Inabot ako ng almost 8 oras sa biyahe.
0: Grabe.
1: Dapat isang oras sa kalahati lang. Pero para sa akin kasi habang nag-iisip ako nung mga panahon na yon, hindi lang oras ang nawala sa akin. Dahil naka-uwi na rin naman ako. Pero inisip ko yung mga farmers, yung mga fishermen, yung mga harvest nila, yung puhuna nila nawala dahil sa baha. Yung pamilya na gustong makauwi at makasama ang kanyang mga anak ay hindi rin nakauwi ng maayos. Yung mga nasira ang bahay, mga bahay at gusali na nasira dahil sa baha, naubos ang kanilang savings. Yung mga negosyante, nawala ang kanilang income sa araw na yon. At hindi lang sa araw na yon, sa mga susunod na araw pa. No? According kasi sa Philippine Statistics Authority, noong 2010 hanggang 2019, umabot ng 463 billion pesos ang gastos sa mga damage nag-cause ng mga disasters. No? 290 billion dyan ay damage sa agrikultura at 106 billion naman ang sa infrastruktura. Sinabi nga po ng World Bank na nag-warning sila na kung ang isang bansa ay walang climate action, yung economy natin sa 2040 could be up to 13.6% smaller than what it could have otherwise become. Sa madaling salita, kapag hindi po tayo naghanda, ang ating bansa may have fewer jobs.
0: Okay.
1: Mas mababa ang income, mas magiging weak ang ating agricultural production, at malaking portion ng ating national budget ay mapupunta lamang sa repair, sa relief, at sa rehabilitasyon ng ating mga napinsala. Kaya ang point ko lamang ay napakasimple. Hindi sapat na mahusay tayo mag-rescue at magbigay ng relief pagkatapos ng isang sakuna. Kailangan natin ng mahusay na prevention at preparasyon bago mangyari ang mga ito. Kasama rin dito ang proper planning ng ating mga projects. Bago tayo maglaan ng bilyon-bilyong piso, magsimula ng mga flood control projects, ng mga drainage projects, kasama na ang dredging, roads, at saka bridges, kailangan natin pag-aralan muna ang buong lugar. Kasi hindi pwedeng, dahil nakita natin binaba ang isang kalsada, eh doon na tayo kaagad maggagawa ng or tatayo ng infrastruktura. Kailangan ma-determine kasi natin, Katodong Jujet, kung saan nang gagaling ang tubig, kung bakit ito binabaha. Where it naturally flows, which communities are affected, and how wide or gaano kalaki ang project area. Dito kasi makakatulong ang satellite images. Alam mo naman, gumagamit ka rin ng Google Maps or Google Earth, no? At makikita mo kaagad dito na meron silang tinatawag na geospatial mapping at artificial intelligence at
0: duga kita dong. Paki-check baro linya. Nawawala na naman tayo dali lang kita Congressman Jess ha, ay pumiyok para ito nga linya.
2: Todo komentaryo.
0: Ay importante matod planning. Ha? Dugangan pa abik, kabo-abo man kita. Ha? Nga mga proyekto. Ha? Gagin inubra about flood control. Pero si inaagtor pundo daw nalwala na parang bula. Dugangan pa ko mga ghost project. Balikan tata uman si Congressman Jess. Kong Jess, sorry gid ha, naputo kita eh.
1: Yes, sorry kasi mobile ako. I'm on my way to office, no? Balikan natin, no? Yung geospatial mapping at saka image sensing technology ay makakatulong. Makikita natin kung alin yung mga lugar na nasira ng bagyo, yung mga puno na naputol, at saka kung alin na rin yung mga bundok nating kinakalbo. So, kumbaga parang isang doktor lang, di ba, bago ka magpe-perform ng iyong operation, kailangan i-x-ray ka muna, i-CT scan, or i-laboratory test, di ba? Kailangan makita ng isang doktor kung anong tunay na problema bago magbigay ng treatment or bago niya ito operahan. Ganon din po dapat, katodong Judget, pagdating sa ating infrastruktura. Bago tayo gumawa ng isang project, bago tayo gumastos at mag-spend ng public money, dapat malinaw kung ano at saan ang problema. Saan natin dapat ilagay yung project? Gaano kalawak ang sakop nito? At kung sapat ba ang proposed design? Hindi kasi po pwedeng mag-design lamang tayo, pero ang nakikita natin, ang disenyo natin ay para sa ilang taon lamang. Kinakailangan ang proyekto natin ay tatagal. Tatagal po dapat ito. Alam niyo, magkakaugnay kasi ang ating mga kabulubundukin, ang ating mga watersheds, ang river, ang drainage systems, kasama na ang esteros, di ba? Ang baha, nakikita natin sa kalsada. Pero, yung baha, nanggaling saan to? Di ba? Saan nanggaling ang baha?
0: Galing sa estero.
1: Maaring mangga nanggaling sa estero,
0: sa drainage.
1: Nanggaling sa drainage na barado, maaring nanggaling sa bulubundukin, nakalbo na, wala nang puno. Di ba? Maaring nagkaroon ng siltation sa ating ilog, barado ang ating kanal, no? O maaring tinambakan na ang natural flow ng water. So, mahalaga na magkaroon tayo ng actual na inspection at ground validation. Kaya nga sinabi ko doon sa aking talumpati na ang satellite technology, ito ay napaka-importante. But this will not replace our engineers, nor our scientists, or our field personnel. Kasi itong satellite data, ito ay nagbibigay sa atin ng malawak na pag-i-inspeksyon sa actual na lugar. Ngayon, gamitin natin ito, itong data na to, sa pagplano ng accurate at mas maging tama ang ating location at maging tama ang size o laki ng ating proyekto para magamit natin ng maayos ang ating public funds.
0: Ag para eksakto ro pag-ubrat pa mga flood control project.
1: Yes, tama po kayo dyan. Hindi porket itong lugar na to binaha, o sige dito tayo kasi laging binabaha itong lugar na ito. So ang kailangan, i-check natin. Di kaya nga importante na sinabi ko rito na ginagamit na kasi ito ng DNR, ginagamit na ito ng DOST, ginagamit din ito ng ating pag-asa, FIVOX. So kinakailangan lang na magkaroon ng interagency collaboration at iisa lamang ang command center pagdating sa mga sakuna na ito. Ang nangyayari kasi, ginagamit nga nila pero for their own agency's use. Kinakailangan kasi ito ay magkaroon ng collaborative effort para pati sa ating paggawa ng mga proyekto sa infrastruktura. Whether we make a plan or we approve for the reforestation, we approve for dredging, or we approve for a rehabilitation work, eh dapat itong mga ito ay nagagamit natin. Pero katodong Judget, malinaw din ang sinasabi ko sa speech. Yung ating satellite image cannot compensate sa isang drainage system na hindi natin minimaintain.
0: Correct.
1: So, technology or teknolohiya can show us where the problem is. Pero ang gobyerno natin must still act on this. Kinakailangan may groundwork pa rin tayo. Kailangan linisin natin ang drainage, linisin natin ang estero, protektahan natin ang mga watershed, at ipatupad ang batas at panugutin natin ang mga hindi gumagawa ng kanilang mga tungkulin.
0: Dahil doon satellite image, sabi, guide lang yan eh.
1: Yes, tama, tama. Kaya nga yun ang mensahe ng the cost of waiting. Yung science, technology, and innovation can give us a better information and more time to prepare. Yung responsibilidad ng gobyerno is to use that information bago dumating ang isang disaster. Kasi kapag kumilos tayo na tapos na ang disaster, lubog na ang palayan, baha na ang ating komunidad, sira na ang infrastruktura or kalsada or tulay, mas kaunti na ang choices natin at mas malaki na ang nagiging gastos, tama?
0: Nakasanayan na binaton na bukod na kita proactive, reactive na kita eh.
1: Yes. Wala naman tayong sinasabing masama or hindi magaling, no, sa ating gobyerno. Magaling tayo. Pero yung nga sinasabi ko na hindi dapat tuwing relief and distribution at saka rescue lamang tayo magaling.
0: Tama.
1: Dapat magaling din tayo sa paghahanda. Kasi ang pinakamahal na desisyon is yung maling desisyon. 'Di ba? Ito yung mga desisyon na sinasabi nating it's too late. Huli na tayo.
0: Nawa
1: kasi pag nagde-desisyon tayo,
0: okay,
1: desisyon na natin ang future. Pag-aralan natin kung ano ang water flow, kung saan ang gagaling yung baha. Desisyon na natin ang tama. Para naman yung gastos ng ating gobyerno ay napupunta sa tamang proyekto.
0: Kasi abo, tabi, bilyon-bilyon nga kwarta rong naagtugang sa uwa, Congressman Jess. Aray nga rin nga flood control controversy. Hundreds of billions sa kwarta. Doon nawas eh. Dahil kuno mga project para sa flood control, pero naging problema pa nga natin kulihi.
1: Yes, tama ka, Katotong Jujet. Kaya yung walong oras na yun, wala po akong ginawa kundi mag-isip kung paano natin mapapaganda ang mga proyekto ng ating gobyerno. At doon ko naisip na kung naghihintay ako sa loob ng walong oras, makakauwi rin naman ako. Pero paano naman yung ating mga kababayan na talagang kaawa-awa na tuwing na lang may bagyo, tuwing may sakuna, nasisira ang kapalayan, nasisira ang kapangkamuhayan, nasisira ang bahay, nasisira ang eskwela, at marami pang iba. Kaya't minabuti ko po na magsalita at magsabi na huwag na tayong maghintay.
0: Okay.
1: Dahil ang pag naghintay tayo ng matagal, mas gagastos tayo sa rehabilitasyon, sa pag-repair, at sa pagbigay ng mga ayuda.
0: Nawak, aroy mga privileged Mexican Reaper sa House Committee on Laws. Now, ano roy mong plano nga masunod after ko kahapon pag-deliver mo at privilege speech?
1: May ginapreparar akong bill, no? For this, na dapat magkaroon tayo ng isang koordinasyon pagdating sa ating mga satellite at saka ating mga systems.
0: Okay. No?
1: Yung technology. Kinakailangan yung teknolohiya natin, gawin man ito ng DNR, gawin man ito ng DOST, PAGASA, at ating PhilSat, no? Or Philippine Space Agency. Dapat, ito ay magkaroon ng isang body na talagang pati ang project, pati ang pagplano ng isang mga ng ating mga proyekto or infrastruktura ay dadaan dito para ma-validate ng husto at ng tama kung talagang itong mga proyekto na to ay magiging valid. Pangalawa, dito rin dapat makikita kung alin sa mga bulubunduki natin ang dapat na i-restore na natin, dahil alam mo naman maraming nagmimina, maraming nagpumuputol ng mga puno. So pagdating ng mga malakas na ulan, nawawalan tayo ng proteksyon, lalong-lalo na sa malakas na hangin at malakas na tubig.
0: Okay.
1: So dito makikita kung saan yung mga lugar na dapat nating dagdagan ng puno or mag-rehabilitate tayo ng ating mga bulubundukin. At for example, dyan sa Aklan River, malaki ang siltation natin dyan. So kinakailangan with this aerial mapping at image sensing, makikita natin yung siltation na nangyayari. Kung titingnan natin bakit bumabaha sa paligid natin, dahil nagkaroon na tayo ng malaking siltation. Nabuo na ang mga buhangin sa gitna. Wala nang daluyan ang ating tubig. Saan pupunta yon? Hindi dito sa ating mga kalsada at mga bahayan. Kahit pati yung mga tributaries natin, yung mga lusutan, mga maliliit na lusutan ng tubig, pag-aralan din natin. Even our irrigation systems, kailangan natin pag-aralan yan. Kung minsan gawa tayo ng gawa ng irrigation system, pero
0: walang tubig.
1: Wala namang tubig. So, kawawa naman, di ba? Yung mga farmers natin na inaasahan na magkaroon ng tubig dahil may proyekto na maganda na irrigation system, pero sumatotal, pagdating ng panahon, wala ring dumadaloy na tubig.
0: Ang nangyari sa Aklan, ang nangyari sa Aklan nung prank, yung typhoon prank, Congressman Jess, na yung Kalibo heavily devastated dahil pinaka-cut basin. At ang nakitang problema nga ayon sa mga eksperto, ha, dahil nga silted masyado yung Aklan River. Yung problema ngayon, yan din, ha, yan din. At saka hindi malayo nga matabo ito man, doon natabo ka to. Hindi man natong ginapangayo, pero hindi malayong mangyari ang nangyari noong pranks.
1: Yes, yan nga po yung sinasabi ko. That is the cost of waiting. Pag naghintay pa tayo ng matagal at hindi tayo kumilos, maari na mangyari yan muli. Huwag naman sana. Mm. Kahit ang aking prayer dito ay talagang gawin natin ng tama ang ating trabaho bilang mga mambabatas, bilang LGU, bilang mamamayan, no? Para hindi naman tayo umabot sa punto na sasabihin natin, sana noon pa ginawa ko na.
0: Okay. Now, abu-abi nga mga napadagat to, comment iya, pero basahan ko dahil wang gila kung hapag to kabit kongreso Sambilog sa napadagat mensahe lang kay Ma'am Linda Di Vega, sa naman siya ra. Anang hambag, ghost bumps, aga, teri, ay gid, ang kapinamati. Copybridge speech ni Congressman Jess. Grabe sa talino. Idol na kita kong Jess. God bless you palagi. Proud Aklanon gid.
1: Yes, thank you gid ma'am. Thank you. Tayo naman po ay ginagawa lang po natin ang ating trabaho at hindi po natin titigilan ang ating pagtatrabaho sa Kongreso para mabigyan natin ng solusyon ang problema, lalong-lalo na pag tuwing may mga disaster, may baha at may mga sakunang ganito.
0: Okay, last lang gid haling kay Bagsik ni Juan. Ginpiyong ko ang mata, agin pamatian ko gidit hostoro nagahambal. Agabi ko ta sa ibang nasyon yut ako. Dahil dong nagahambal sa ibang lahi. Nga nigin buksan ko agi ang mga mata, ag na-realize ko nga si kung Papa Jess gali ro nagahambal. Bravo!
1: Thank you. Thank you. At nakakataba ng puso. And sa totoo lang po, itong mga trabahong ginagawa natin ay para po sa inyong lahat.
0: Ay, kabay pa ako ha. Kabay pa nga ba si Kunwa, ma-include na naman sa listahan nita mga speeches nga pinili. Ha? Itaw sa representative, bro, imo nga rin ako. Privileged speech kahapon. kabay pa.
1: Well, thank you, Tom. At maraming salamat, Kong Jujets.
0: Thank you, Kong. Alam ko, busy yung Congress ngayon. May budget hearing pa eh. Thank you, Congressman Jess. Yes.
1: Patanong Jujets, best and good program. Magandang umaga po sa ating lahat.
2: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
0: Thank you, kid. Congressman Jesus Papa Jess Marquez. Kanamiton nga privilege speech kang i-deliver kahapon sa session ita House of Representative. Kapamati ko baw. Sa kanamiton nga privilege speech, dire-diretso. Ah? What pundo-pundo? Ah? Kanamiton aga pamati. Bilang sangkakanon nga ratong representante, maura ro ginapakita sa Kamara de Representante.
2: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Alas 8:34 na sa amon nga pagbalik. Ya banwa. Dayang nagakatabo sa Libakaw, mga SB members, mayor at team Chodosyo. Dahil nga ginaligar nga nga pag pamagabag it mayuriya, it konseho, pati kuno si mayor, nga may appoint si Bagto Zapata ag Otoy Villorente. Balikan taron. Ano mga mensahe nyo, opinyon, pananawan, ay tanan balikan ta. Pagkatapos siya mangkara, alas 8:35. By the way, hinaga, September 16, Rong Life Extension Philippines ay may mid-month sale. Wednesday hinaga ha, ag may 10% discount, especially sa vitamin D3. With free CBG ag ECG. Watyabot do, libreng medical check-up sa andang mga nag-aagtong kliyente, agro nag-check up, Dr. Gid, doktor po, license nga mga doktor, nga nag-kombinar it nutritional o conventional nga pagbuong, gamit nung dekalidad, science-based, ag advanced formulated nga mga natural products, halinggid sa Life Extension Foundation USA. Nga nihinaga, avail ka mo 10% discount sa mga produkto ta Life Extension, especially vitamin D3, watyabot nung at 10% discount, may libre pa nga ECG ag CBG. Alas 8:35, oras sa Tubankinyo, eat Bimeg. Be the best, be galing, Bimeg.
2: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Alas.

Sagana ay nakakaptan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kay hapon, makatulog ang ting sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ay si Dr. Bernard Caspe, Medical Director ng Life Extension Philippines na nagbibigay ng free medical check-ups sa Life Extension Medical Clinics. Pinopromote ko po at in-encourage ng lahat ng ating mga kababayan, lalo na po yung may edad 40 pataas na magpa-regular medical check-up para ma-maintain natin ang ating magandang pangatawan at kalusugan. Sa pamamagitan ng regular na pagkonsulta sa ating mga doktor, maaga na matuklasan o ma-detect ang ating mga karamdaman at maaga din mabibigyan ng lunas para maiwasan ang paglupa nito na pwedeng magdulot ng mga komplikasyon at maagang pagkakantay. Protektahan ang ating kalusugan. Magpa-regular medical check-up na para sa malusog na sambayan.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: At para sa ating mga kaibigan, baka meron kayong sakit o karamdamang matagal na at walang kalunasan sa tradisyonal na paraan sa paggamot at malaki na ang nagasto sa medical treatment at intervention. Magandang balita kasi ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-o-offer ng libre pero dekalidad na medical check-up kasama ang ating mga lisensyado na medical doctor partners, nurses at approachable medical staff para sa serbisyo na libre, komportable, malinis at air-conditioned ang ating mga medical clinic branches. VIP treatment ang aming pag-aalaga sa lahat kahit sino mang pasyente at kakaiba po ang ating medical practice dito sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy dahil pinagsama na namin ang conventional na medication and more on nutritional and natural medicines. Baka malay mo, dito nyo makuha ang kalunasan ng inyong mga karamdaman at sakit. Ang natural products ng Life Extension ay 100% gawa sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundations of Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines, ang Life Extension Foundation 50 years na sa health and wellness industry. Ang lahat ng products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, is all natural based on true science. Advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies, at exclusively available lang ito sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Pumunta lang sa Ground Floor Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Ulitin ko lang po, pumunta lang sa Ground Floor Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan.
6: Life Extension, Vitamin D3.
3: Life Extension, Vitamin D3, the number one recommended brand of Vitamin D3 by the medical doctors.
7: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
8: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Choose the best, choose Life Extension Vitamin D3.
9: I'm Dr. Suzette C. And I highly recommend Life Extension Vitamin D3.
10: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I personally recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
5: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
11: Kami!
5: Meron!
11: Saan?
5: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
3: Araw-araw
5: for longer life.
3: Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift!
12: OT!
13: Breadwinner!
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Beacon Funeral is now in Makatoklan, Corner Diversion Road, in front of Green Gas Gasoline Station, besides Southside Tower. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
15: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
11: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sajin uma na, hinebra na. Jins tanalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
16: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
17: Tingnan ang ilalim ng Celio Cup
18: para sa Senate Manalo.
17: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
11: Cash shali na!
19: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
20: DJX 500.
21: Ulang bantay mo sa prutas at kulay.
20: Umawi ka na lang
21: sa DJX 500.
20: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant.
21: Panglaban
20: sa mga free radicals
21: na nagdudulot ng sakit
20: at pagkasira ng katawan.
21: Mag DJX 500.
20: Araw-araw bibili sa mga butik.
22: Digon Funeral is now in Mahadoklan Corner Diversion Road in front of Clingas Gasoline Station beside Southside Tower. Digon Funeral now accepts guarantee letters from the Department of Social Welfare and Development or DSWD. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Digon and Alilin Taunan Digon.
23: Kapoy!
24: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
25: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
26: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
27: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
28: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
27: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
28: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
27: Opo, tapos?
28: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
27: Wow!
28: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
27: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
29: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
30: Balik, zaton nga pagpangalagad. Tiyempo na. Tiyempo na para basahon kanyang mga mensahe. Good morning, ito to Roger Losero Nagales. Aguna sa mga staff ita Office of the Barangay Affairs. Ag bago ako malipat. Happy, happy birthday, ginanay, sa akong inaanak kay inaanak Ronel Quinicio. Sa barko Tabimaw eh. Nga nag-birthday makaron. Happy, happy birthday, gid, inaanak Ronel Quinicio. Ag may man niya pag-monitor sa ako mang inaanak ang kanyang may bahay. Mrs. Mary Ann Soles Quinicio o nasa Rojas City Capiz. Nga nagapamati man. Good morning, gid. Thank you, gid. Bow. Thank you, gid, ha. Captain Joyne Maglonso. Thank you, gid, sa ayuda. Good morning man kay Charlene o nasa Office of the Congressional District. Thank you, gid, sa pagmonitor. Adlaw-adlaw, guwapa. thank you, gid, Charlene. Kay Taylasyo na sa opisina ni Congressman Jess. Good morning, gid. Kay nung Lino Japo.
29: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
30: Kay nung Bogs Matias, aga Pamilya Matias, aga Panaga. una sa Mambukyaw Batan. Sana wag manatiling speech lang ang magandang insights ni Kong Hope maging makatotohanan. Tama. Thank you, Kong Jess. Di tulad sa iba, they more focus on how the city looks beautiful. Pagandahin ang ganito, ganun. Nakalimutan ang mas mahalaga, just what Kong Jess delivered in his speech today. Sana magising na ang mga leader natin dyan.
0: Todo komentaryo.
1: Todo komentaryo.
30: Good morning, kid. Tres hermanos. Sana yung dredging hindi maging black sand mining, Kong Jess. Awa mat black sand niya sa suba. Igto siguro sa baybay basi may black sand. Pero iya sa Klan River, halin ito sa pinakapunot suba sa Libakaw, pagto iya sa Kalibo, wa man chip it black sand. Good morning it kay Chip Rodel Boy Lumibaw at kay Tita Lucy Villaruel Lumibaw una sa Blessed Site.
0: Todo komentaryo.
1: Todo komentaryo.
30: Sa baybay siguro may black sand, pero sa suba wa mat black sand. Judge Bow, matsa agang-agang gid ako, Judge. Good morning gid kay Judge Yubadi Marin. Matsa agang-agang gid ako, Judge. Dungan gid, may okasyon manabi kami idun yung pizza, Judge. Ngani agang-agang gid ako, hindi gud pwede nga maiwan ako ng okasyon. sabay gid abi. Pero congrats aga. Thank you with invitation ha, taga MKWD. Judge, agang-agang ila ko, Judge. Hindi kin siguro ako makagusot ito sa anibersaryo it MKWD. Thank you, kid. Aga, good morning, kid. Kaya, Judge, attorney new body marin. Nga nagapamati, kid. Adlaw-adlaw.
0: Todo komentaryo.
1: Todo komentaryo.
30: Kay Engineer Tito Rodriguez, nga nagapmonitor man. Good morning, Engineer. Ruaton nga kawikaan makarong adlaw it Martes. Kawikaan, Kapitulo 12, Versikulo 1. Ang taong tumatanggap ng pagtutuwid sa kanyang pag-ugali ay nagnanais ng karunungan. Ngunit ang taong ayaw, tumanggap ay hangal. Ay tama, gid. Tama, gid, Teacher Sherir Basulosada. Kay nung bini na, sir, natin yung nung bini. Happy birthday man kay Toto Hinji Sulat. Nga nag-birthday man makaroon. Kay, thank you, gid, ha? Busing, Yeben Makirang, nga nag-monitor man. Salamat gid sa kanamiton nga mensahe. Kay Pastor Rulan Rubias Tibulan, thank you gid Pastor. Nung Lilan, antini niya Laurente. Thank you man. Kay nung Tidi Villaruel, una sa Santo Niño Village. Good morning gid nung Tidi. Mayor Shimunit, Attorney Omar, nga nag-monitor man. Thank you gid. Madam May Villaruel sa istansya. May pa-shout. Pero thank you, Gida Charlene, sa pag-monitor firme. Thank you, Gida Judge, sa inyo, buddy man. Salamat, sir. Liso kita sa piha ko, ah. Good morning, Jet. Kabay pang mag-ugan agod abong tubig o Klan River para makasaka sa intake na sa bilog paron sa problema naton sa barangay Sigay para hindi malis na nung National Irrigation Administration na mag-supply tubig sa kaganasan. God bless. Ay nako, is video cell side mo. Dahil taro nga kabuo-buo sa niya. Pag chimpo tigbagagyo, ha? Nagabukas na irigasyon. Siyempre, abong tubi sa suba. Pero pag chimpo saber ka kinangan dong tubi, ha? Sa irigasyon, ay watugan, imaw man nagasara it irigasyon. Arong niya, agud mag-ayos. Ginainayos dong irigasyon nga wa matubi, ha? Hindi ko tama intindihan itong niya aklan nga ra sa pagka-inutil, gid.
0: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan.
1: 88.5 FM.
0: Radyo, radyo.
30: Kung sin mo kinanggan, wala. Relax yang Tay Cesar. Good morning, gid. Tay Cesar Villaruel. Nga nagapamati man. Liso kita sa pihak. Kay Chairman Toto AJ Villanueva Hawod. Good morning, gid. God bless ag more power man. Arriba naman siya. Una kay SB member Lilin Habod, kay Chip Noel. Kay Ma'am Rosie Isog, una sa siyudad Itandagaw. God bless you man. May gagahon, it Martes. Super init yun man. Oh, nga ni eh. Pero hindi nang hapon ka na. Basi kung umuwan, Engineer Bernardo Biray Moises. Budyong Inday, una sa mga taga-DYJJ. Budyong Panay, una sa Ruas City Capiz. May gagahon, Gatabid yun. Thank you again kagawad Michael Villanueva Sulina. Itlaging Banwawes naman siya. Sa manog kagawad matambak kay Oscar Jodo Shore problema. Daw matsawat at eleksyon. Ah, daw extended tarong term itaton nga mga barangay opisyal. Ngani sa mga pasaway, ugtasan nga mga opisyal, ay nako, dugang pa ugtas sa mga pumuguyo kinyo. Daywang dagon pa. Ah, pagmatabo ra.
29: Todo komentaryo.
30: Onsoy Tolentino, good morning sir. Una sa New Washington, sa Auckland Riders Club, sa founder ng Ronel Tolentino. Basta in work, mabinuligon. Kay kagawad Irene Silva Gonzalez, ginagreet na daw happy birthday kay super nanay Jean Maigi Conihar at Bakausur. Ano kay kagawad Irene Silva Gonzalez. Kay Jojo Hopan daw na sa Tinigaw, Igbata di Dorega sa California. Madam Linda Taay, good morning man. Basta ayuda nga halin sa national government, asahan mo nga makontrobersyal gidron. Parang project man sa LGU Kalibo nga, makontrobersyal man. Na. Toto Bert Rivera, una sana nga cellphone shop sa Regalado. Good morning, Toto Bert Rivera. Ma'am Gima Tolentino, kay Chanret De Mateo Salazar, good morning gid. Madam Lia Magluno La Chica, good morning man. From La Chica family, Tomarap Banga. Ma'am Salome Sulina Sorilla Villanueva, happy viewing. A pleasant Tuesday man una sa Rome, Italy. Halistangan eh ako, pero wa ako kabaton. Ahoy, masubo man. Isipon nga ginlista ka, pero wa kakabaton. Jan Red Di Mateo Salazar. Sa ano ron? Nga ginlista ka, wa ating kabaton. Dr. Jones, good morning kids sa Mariano ang Tolentino family sa Mabilio, New Washington. Sana makulong na lahat ng mga korap sa gobyerno. Sana. O nga. O kaya kunin na sila ni Lord. Good morning, Jet. Pag-greet lang. Happy birthday kay Josebel Paruhinog. O, thank you. Ag more power. Thank you man kay Juniboy Paruhinog. Happy birthday, kid. Josebel Paruhinog. Kay Bill Jai, good morning kid Bill Jai. Sige, tiga po, inusit kahoy nga missing. Wa tiga po, no, kahoy nga missing ron. Ah, nakita na daw kung siin nag-agturong kahoy. May barangay jet nga rong 20k nga ayudan. Medyo wa at aga-agto sa tama nga tawo. Anong medyo? Abo gid nga barangay nga wa tanag-agto sa tama. Ag qualified nga beneficiary. Ah, kundi sa mga disqualified yung beneficiary na naka nag-agto tres hermanos. Ay sikap ta isa nga lang doon nag-decide. Tama. Kung sa isin orong tawan, may nagatangis ta sa inobrat kapitan, Migo Jet. Akon nga point, Migo Maura. May amendments makaroon nga maging 5 years term ng mga kapitan. Agpangutana. De, pero dapat, agarapat dapat magpungko it 5 years sa barangay nga barangay kapitan. Kanguyang kun magayo ka sa guwag. Rin nga ng hambar, rupasaway ag sagawayon nga kapitan, daywang dagon ta kamong ugtas. Okay lang kun dong kapitan ag kagawad nyo hay bukon ita pasaway. Pero kung pasaway, nako, mabahaw tang problema at mga pumuguyo. 2 years, kahaba-haba utaron. Sang adlaw ang kahaba uta para sa pasaway ng opisyal. Pero kung hindi pasaway, okay lang bisan wa kanit eleksyon. Pero kabo kita bing pasaway ng mga kapitan at kagawad man. Kabo kita matuod. Di ba ka? Tres hermanos, Sir Ed Zabal, happy viewing sa California. Yes, boss mo talaga yan, Shailene. Boss mo talaga si Kong yes. Madam Bill Arzula, God bless you na sa Hong Kong. Toto Bobot Berte, para sa Mabilo, Pudlon, ag sa mga taga-Takas, sa mga taga-Altamar, sa mga taga-Pangpang, sa mga taga-Sentro, ita Mabilo Kalibo, good morning kay Toto, Bobotski Berte. Kay Sir Justin, kay Gianna, kay Madam Gina Silva, Biliran, una sa Guam, USA. Cap Yopemio Tem de la Sena, ita Poblasyon Makato, may ka-commentar sa Bekalinya. Good morning kid Cap. Aga is binin and early, lumalaki ang gastos ng ating gobyerno dahil ninanakaw ng mga nasa pwesto. Yan ang totoo. May reaction niya sa Biyakalinya. Line 5, good morning.
2: Good morning, Katutu.
30: Good morning, sir.
2: Alakon man lang yung napamatiyan, pati sa mga kapitan niya ra.
30: Mm.
2: Kasi kung ambaw doro, realidad, no?
30: Oo.
2: Muna, bumuga man at martilyo,
30: ipok-pok sing ugo.
2: Alin ay araw man, dayo yung tagong man da.
30: Okay, latako no mga kapitan, pasabi kay Kapitan Hilmoran Dante. Bisan wa matat eleksyon. Ay, paano ro, ibang kapitan?
2: Ay, pero kamaturan, ay, amat pag binumugo kita.
30: Eh, kita nagbuto.
2: Ay, butuhan mo ba, sa Diyos, por Diyos, por Santo man. Nga na lang gusto ang bago niyang, ay, paghipos lang kita. Total, ibang man natong gusto rin eh.
30: Mm.
2: Good morning.
30: Good morning, Gid. Thank you, Gid. Dad, ako na sa mga taga-tigayon. Dong, pakipindot eh, Dong. Good morning, Kong Papa Jess Marquez. Nag-monitor pa si Kong Jess. Makaroon. Good morning man kay Ma'am Mila Rupino de Gaspe. Kagawad, dating kagawad. I don't know kung ano ro matabo ka sa inyo buswang. Ha? ano rong puturot yung buswang pag na-extend na naman ni 2 years. Ha? Dung term it, mga barangay official ay buhay-buhay sa barangay. good morning kid kay dating kagawad Mila Inocencio Taiko nga nagapamati. Blessed Tuesday man. Kay Bongson Yo na sa Marikina City. Paring Abilito Abil Prado de la Cruz. Paring Abil, good morning na sa Prokdos. Para gumanda ang mga project ng gobyerno, ipairing squad ang mga magnanakaw na mapatunayan. Yan, kunta. Problema, wakato nita dit penalty ya, wat firing squad eh. Sa mga China takunta ron eh. Ibata de Dorias ay, pwede tayo sa Pilipinas, wa eh. Ay matiyabaw rin ng simbahan man. Kay Johnny de la Cruz, good morning eh, doon na sa mga Tagalibacaw Public Market. hinambag mo pa ambang ni Sir Sergio Chongson Terencio. Good morning eh. Kay Tristan Wyatt Gulay, med nga aga man. salamat. Good morning, Gidan. Inanak ka. Aba, kinisyo. Habat iba ta sa TV. Solis ta ito, watat kinisyo. Pabailuhan mo ron ha, ipa-edit mo ron yung mga apelido sa kwan ha, sa imong kumpanya ha. Solis pa ta nakabutang, watat kinisyo. Maaking ang inaanak doon na nga si Ronel, nga nag-birthday pa man makaroon. Good morning, Gid. Inaanak, Mary Ann. Dating katodong Mary Ann Solis. Mrs. Mary Ann Solis Kinisyo na. Kay Ampod, Attorney Hinge Reyes. Good morning, Gid, Pod. Kay Cons Nonoy Ikinya, una sa Rogs Cafe. Nung Jex Okati Teraswana, good morning, Gid. Sa Old Buswang. Kay ML de la Cruz. Good morning, man. Madam Faith de la Cruz. Kababot ang de la Cruz. Good, ay, number one, nabi nga, apelyido ay de la Cruz eh. Good morning, Jetek. Sa tanan nga mga nagasubaybay sa Radyo Todo. Salamat kin sa tanan nga nagapagamati. God bless katong tanan. Kay Marvin Makabinta, thank you man. Good morning. Dating Isbelonong de Asis, inabaso na sa Hibon. Prince Flora Macho, good morning. Kay Madam Junaline Vega, una sa naman siya. Happy monitoring man. Tadi, nakita kahalin dong ah. Tadi lang kita ah. Alas 9:05 oras sa Pilipinas. O saan mo niya pagbalik ka? Saan mo niya pagbalik? Eh, ang nagkatabo sa Libakaw. Ha? Tamat niya nabagabagan niyo ng appointment ni Bagto sa patag ni Otoy Villorente. Ano ang problema niyo? Agro pa ko tara may poder ba ka mo ng mayuri at sanggunian? Even Mayor Tim, may poder ka ba para bagabagan doon ang appointment? Galicture kita. Pagkatapos siya man kara. Standby. Alas 9:05. Be the best, be galing, be meg.
29: Todo komentario. Todo.

Sagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.

0: sa Sangyang Pil Products. Intra na! Sangyang Pil Ning Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasako ng mga produkto sa Sangyang Pil. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Kape

0: Pamatian naton, Rotestimonya It's Sambilog sa mga nakainom It More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
1: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinumog, takwad laod laod tungod wag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takot pin nga laod laod. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabalhaw dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas hay regular gut adlaw makaroon nga ni hay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kuyawasan nga nagitao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kuyawas.
0: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na!

0: Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang life extension na product sa kanya, especially yung life extension vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
1: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
3: Uy, mare, kagwapa, yung lupi ka makaroon na. Ikotin mo man abi ro imo sikreto ka kon.
4: Uwa ako et sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una et servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Oh, huwag giga ko pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
5: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
4: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Calibo, Aklan.
6: Kapoy!
7: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
9: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
10: Samsung Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo,
12: isang ka-teacher.
11: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw na haganhaga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
10: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
13: Sir Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na.
14: Ginsa na, lo promo na.
13: May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
15: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
16: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
17: para sa Senate Manalo.
18: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
13: Cash shali na!
19: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Samsung Gold Coffee Mix.
20: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Samsung Gold Coffee Mix.
10: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samsung Gold Coffee Mix.
21: Ako si Amelia. Ipaydipaygi ko sa mabatian ko nga Samsung Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging pa.
10: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
22: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom.

0: aton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rong mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
2: Armando Castillo ng Danday.
3: Kaya ba
2: Mendoro? Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
3: Walang inaatrasan. Komensaryo. Walang katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Balik sa aton nga pagpangalagad. Alas 9.17 na. Ipaiway tani Libakaw. Ay hinaga ba si kon makamano-mano ta si dating mayor. Aga dating SB Bagto Zapata, aga dating SB Otoy Villorente. Kano patabi, nakabitin doon na appointment eh. Ah, nga magpungko, nga sanggol ang bayan member. Ag nagagawa, bimakaron. Nga ro nagabagabag ko no, rumayuriya nga membro't konseho, itli bakaw. Sa hindi na namasayaran nga rason. Even ko no si Mayor Tim, hindi man magsugot. Matuod bagara majority member si sanggol niya, aga sanggol ang bayan. Ang Mayor Tim Chudoshot ni Bakaw, hinagape pa kwantay. Tawantay ta chempoy, base kung makamanumano ta si dating Mayor Bagto Zapata, dating SB Otoy Villorente. Now, balikan ta na irayang 20 mil. Ha? Dayang 20 mil nga rang scholarship grant. Halin sa ito ng national government para sa mga poacher or mga graduating student sa kolehiyo. Kung siin ginaputos makarot kontrobersiya nga dapat, ha? Dapat mag-imbisiga gondo aton karanga gobyerno nasyonal. Kung naman it nagkalitsilitsir ang implementation kung nasabit niya programa kung aton nga gobyerno nasyonal. Manami matakot arong tinutuyo ita programa. O galing bangod kong limitado nga pundo, ginlimit yang sa 5 per barangay. Ag nagka problema sa pagpili it beneficiary. Nga matsa indi eksakto banwa. Ruiba okay man, pero abo nga barangay nga makaron ginaputos it kontrobersiya.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
4: Like abi sa Banwat Batan. Korektariwan nga adlaw. Ginreklamo man, ha? Kung mga estudyante, Rwanda man nga kapitan ita Kamaligan Batan, Kapitan Rolly Sukgang. Ayaman ko no, rong nga napili nga beneficiary ko na sambit nga 20 mil. Haytag mga beneficiary nga hindi man nga ni kuno kwalipikado. Ay nag-violate imaw sa guidelines naging pag-uwa itatoy nga gobyerno sa pagpili it beneficiary. Una, ro nga nakabaton it 20 mil o nga it barangay official or may kasarang sa pagpangabuhi. Nga klaro nga nagagapas sa guidelines. Ha? Naging pag-uwa it DILG ang iba pang concern agency nga nakatuka ko implementation nila sa bit nga programa.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Sinundan it kabugaw. O ara, ay nagpost din si John Riner Dominic Salaya. Anang hambag? Can someone explain to us what the qualification for this program are? And how you select them? It's very questionable for the other beneficiaries again. Other beneficiaries. I'm not convinced about the other beneficiaries. Number one, sa Kabugaw Altabas, gauliro isa. Pinasabi ka ra, bukod at residente at Kabugaw Batan. Ha? Ay ito talaga uli sa Kabugaw Altabas. Paano ka nangin beneficiary at Kabugaw Batan? Nga ito ka din mo nagauli sa Kabugaw Altabas. Kap Itilda Iman.
3: Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Race.
4: Rodaywa, may kasalang sa pagpungabuhi. Medyo may kaya Rodaywa nga nakabil ko na sabit nga programa nga dapat ginataura sa mga poorest of the poor, sa mga poor duigid. I guess still correct me if I'm wrong again. Have you ever checked their backgrounds? Abo man siguro nga hikahus nga mga poor chairs aton. Saan om nga sityo wa kamo ito nakapili? Don't take this as negativity. I'm just genuinely concerned. That's why I wanted to raise this matter respectfully. Ag hindi lang kamaligan ag kabugaw sayod ko sa ibang barangay man may una man nga kaparehong problema. Wagit nagaisog it buot nga magreklamo. Di makaroon ginaugan it pagbatiko sa social media kapingid sa Facebook banwa. Si Kapitan Itilda Iman. Oh, bugbog sarado yung mamakaroon sa komentot publiko sa Facebook. Bangod ko, ah, pagpili ko beneficiary. Ngayon, hindi dapat ko, no, mangin beneficiary, pero nangin beneficiary. How come ito? Paano matod natabo? Pariho man doon sa natabo sa Kamaligan o na sa Banwa Manitbatan.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Si Leigh Ann Custodio, nag-postman. Correct me if I'm wrong. Sin ka uli rong isang ra? Residente Gilmanit Kabugaw, Batan? Eh, resident, gin-post abi ni Kap do itsura gid. Ah? Kura yung limang beneficiary. Natural, makilaga gid. Ay, gina-require niya dapat i-post eh. So, makilaga gid. Ita, mga residente at lugar, kumbaga, doon nakabaton ko na sa bitgi 20 mil, qualified or hindi. Diyos mio, ah? Mga kasimanwa, di dapat magkandak kara it worldwide, worldwide, nationwide tana, ng investigation, hindi lang sa Aklan, hindi lang sa Batan, hindi lang sa Leso, hindi lang sa New Washington, eh dahil may mga reklamo makaroon eh. Dapat mag-imbestiga bilog ng Pilipinas. Kung naman't nagkinatabo, ha? Rin nga ng problema sa implementation it. Manami ko ng programa itatong nga gobyerno. Nga bisan kung ta, ginbutang lang sa persityo abi sa bilog. Ha? Abi, sa mga kapitan, dapat kung ta, ginubra na ninyo. Kada sityo, alibawa, may limang kasityo. Kamo, ha? Buo kamutik sa bilog ito, tag pinakapubrigid sa mga pubre. Para wako dat problema. Nangin problema bekara ay nakilaga ko ta dahil ganing nga gina-post eh. Ah, gin-post sa social media. Consider mga beneficiaries. Dapat o darong picture para makilaga gid kung matuod nga qualified beneficiaries si Mau. Ay nakilaga. Oh, nakita. Kilaga sa barangay. Kaisot man lang do barangay. Nga hindi makilaga kung sino mga beneficiaries ko programa. Kundi nagkabukingan ha.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
4: Eh, makaroon. Si Kapitan Iman, nagaproblema gun. Ha? Kapitan Sukgang ita bata, nagaproblema man. Ay, nako mga kasimanwa. Oh, arapagid. Ay, may kahapon, nakabaton kita kure nga nga complaint man. Halin man mga kasimanwa. Ito man kuno sa may mambukyaw. Tao kung matuod nga may problema man sa may mambukyaw. Dugangan pa rin sa Makato man. Dahil lang ha. Maraming ginsin ikaw akong halin sa Makato ho eh. From Makato. Where ka na? Makato. Ay may complaint man sa Makato. Kalimbahan. Ha? In particular, sa Kalimbahan, Makato. Hara. Doon nga reklamo ni Carl David aga Rinaldo Usog. Barangay Kalimbahan Makato, transparency nasaan? Naisko lamang magbigay ng formal na paglilinaw at panawagan ukol sa pamamahagi ng 20,000 PBBM financial assistance at GAD. Ay kahapon ko no may nagpanupol ba nito sa Kalimbahan? It God Educational Assistance sa barangay. Nagtungo ako sa opisina ng barangay captain para mag-inquire hinggil sa requirements dahil walang public announcement sa ating barangay. Fades or bulletin board sa aming pag-uusap. Binanggit niyang first come, first serve daw ito at may limang beneficiaries na silang napili. Habang kunot kapitan at kalimbahan. Nais ko lamang itaas ang mga sumusunod na punto. Una, karapatan sa impormasyon. So, no, sa Article 3, Section 7, at Section 6, or Section 4, ita 1987 Constitution. EO number 2, Series of 2016. Karapatan ng bawat mamamayan ang magtanong at humingi ng transparency sa pampublikong pundo, personal man o social media. Tama. bawal ang first come, first serve. Ang tulong pinansyal ay dapat may pampublikong anunsyo, may public announcement at nakabatay sa merito at totoong pangangailangan, hindi sa lihim na pagpili. Moon-moon ba? Daya man natabo eh. Ginmoon-moon niya at ibang kapitan. Ini man tanan nga kapitan. Ah, ini man tanan nga kapitan. Pero no ibang kapitan, ginmoon-moon niya ta it ibang kapitan do pagpili. Ah, tagandagata nga nahamutan. Andang igbata. Ah, andang kaalyado. Imaw ka tarugin pili. Hindi man tanan. Ah, aywa matatriklamo sa implementasyon sa ibang barangay.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Kwalipikado ang mga estudyante o persona sa kalimbahan. Dapat ko no, hay open sa publiko. Bukod itago arong pagpili. Pangatlo, kwalipikado ang mga estudyante ng ASU. Maling dahilan na private ang Auckland State University. Ang ASU ay isang state university, public HCI. Kaya qualified ang mag-aaral dito. Residensya, ang pagbo-board ko sa Kalibo para sa pag-aaral ay hindi nag-aalis ng aking opisyal na residensya sa kalimbahan. Tama. E nag-board ka lang matuod eh. Hindi kating residente at Kalibo. Lihim nagad assistance noong Biyernes, September 11. Nakatanggap ako ng chat mula kay Barangay Sekretary na nag-alok ng unannounced God Scholarship at pinagmamadali akong magpasa sa Lunes dahil i-release na sa hapon. Malinaw na tugon nila ito dahil hindi ako makakapasok sa PBBM Scholarship dahil meron na silang pinal na beneficiaries nito. Patunay itong may mga programang hindi ina-anunsyo sa publiko. Nalaman din natin na na-release na kahapon ang 20,000 PBBM assistance, ngunit hindi pa rin isiniwalat kung sino-sino ang naging beneficiary. Hindi sa makaroon, no? Huwag yapon makilaga kung sino rong nakasamit ko tig 20 mil nga itong limang bilog. Aming panawagan, magkaroon ng buong pampublikong anunsyo, public disclosure sa barangay page, ukol sa opisyal na listahan ng beneficiaries ng PBBM at God Assistance. Sa mga susunod na programa, mag-post ng malinaw na anunsyo at ihinto ang lihim na pagpili ng beneficiaryo. Pero ano nga rang punto, hindi lang pangkalimbahan da, pangkabilugan tara matod. Sakto taro ano nga ra, ang pampublikong pundo ay para sa lahat ng kwalipikado at deserving na individual ng kalimbahan. Ang pampublikong pundo ay nagmumula sa bayan kaya nararapat lamang na ito ay ipamahagi ng may bukas na proseso, patas na oportunidad at buong katapatan para sa bawat mamamayan. Doon dong reklamo, banwa, itsang ka supposed to be qualified beneficiary. Sa kuno, patago nga pagpili it mga beneficiaries ko nasabit nga program at national government. Hindi lang sa kalimbahan nagakatabura.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Matod man, malisod man, matod sa panit barangay. Nga lima malang. Ah, lima malang per barangay. Kalisod. Ah, gapili ita qualified beneficiaries. Ah, pero aman do iba, wa mata nagka problema. Pero iba matang kapitan, gintugyan o kamot na pag-usoy ita tag pinaka purdoy gid sa tanan. Ah, nga qualified. Wa matat nangin problema. Haman ibang barangay nga ra, nagka problema. Dahil nga ni ko, ginmuon-muon yang do pagpili, tinangda niyo ang sagangit.
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Ay lima malang matodong beneficiaries. Ah, wamat database dong barangay. Alik, kalimbahan, wamat database ko noong barangay. Pero pwede ah, nga makabot data sa CBMS. Ah, kung data mo lang ang kinahanggan nyo, una sa community-based monitoring system, una makakita kamot data. Taga-Anarat Philippine Statistics Authority. May CBMS data, kada banwa, nga ni makita ron per barangay. Kung ah, matuod gid nga eksakto ro pagpili nyo, agwa kamot, ah, ginobrang pagmuon-muon yang. Hayro problema, may natabo nga ni nga pagmuon-muon yang.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: So dapat maghimo siguro at investigasyon. Bukod lang ita sa aklan, dapat siguro ka na nationwide ng investigation sa pag-implementar ko rin programa. Uwatay, nagkalitsi-litsi. O ibang ara, ng mga barangay, siya ko may nagkakatabo man nga maura, huwag itreklamo, ay nahadlo kang magreklamo. May gani, ay may una nga mga maisugit bot nga nagreklamo. Ay ro iba, ng mga barangay, naghihipo siyang, pero sa ko, pariho man doon ngayon yung problema. Pari-pariho man ang kamot reklamo. Huwag kamot kaisugit bot nga magreklamo. Ngani, pasagamat kita sa mga maisugit bot nga nagreklamo.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Nga may una, ha? Nga may isog nga nagareklamo. Nga nasairan nyo kung ano nagakatabo. Maura gali. Ha? Maura tagali nagkinatabo. Kuray nga nga tig 20 mil. Mabaho nga bagay 20 mil. Pero kung hiagto ta sa ungat kapitan, ungat kagawad, nga may ikasarang sa pagpangabuhi, may guidelines, sabi. Kung watad guidelines kung ta okay. The problema, may guidance, may sugundanan eh. Nga dapat sundon, agwa, taka mo nagsunod. Pag-abuso tara, corruption da. Nga ni dapat investigahan da, dapat magpangatubang, ha? Magsabat, do dapat nga magpanabat. Kusaga, ha? Nga pag-implementar. Sa implementation, na kita nagka-problema eh. Saga nga pag-implementar, ang pagpili, ita, beneficiaries, kuray nga ng scholarship, grant nga rat aton nga national government.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM.
4: Maya pa. Maya pang barangay o. Kabong barangay. Kabong barangay nga pari-pariho man lang doon problema. Inaga talang galing talakayin doon iba. Ay, ang agang na eh. Jet, inong kita magayo. I don't think nga wakasayad atong engineering department at LGU. Angot sa mga transformer nga to. Una sa tindahan. Amig Engineer Dave. Si Engineer Dave, I don't know kung may paghitoon mo kung sinag-agtoro nga transformer. Ha? Kabo, tangin na inuso yung mga missing nga mga property ro anat munisipyo at kalibo makaroon. Ha? Ang dami pong missing nga mga property nga kung sinta nag-agagto. Wa, tagihapon kita hatawit kaklaruhan kara.
3: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
4: Kay bagsik ni makagwapo, stay put kayang anay una. Pagamig-gamig anay, dahan pirmi. Ay hindi una gali, may kwan hindi una. May programa si bagsik ni Juan makagwapo. Ah, Toto Arby, 4 to 6 ay Martes makaroon eh.
3: Todo, komentaryo. Todo, komentaryo.
4: Ay gani po pamati, may kamukha na hindi una. Ah, sana nga mga manami nga mga balita. Wa, kunot komentaryo. Ah, developmental yang. Ah, nga arong nga programa ni Bagsik ni Juan. Ay, doon na daw, 4 to 6. Good morning naman kay Franz Flor Mateo, kay Rinaldo Tibulan. Good morning, Gid. Madam Petey Lacros, happy blessed one-year wedding anniversary sa mag-asawang Charmay. More and kay John Raymond Villares, makaroon nga adlaw. Galing, sayon to. Galing jet, nasa hibe na gun si John Raymond Villares. Because of a self-accident. Ah, okay. Sige. Thank you, Gida, Madam Pay de la Cruz. Pero ano ah. Happy wedding anniversary kay Charmay. More kay John Raymond Villares. In heaven na daw. Tandaan it, Kapitan. Kap, may pinatangis sa ayuda. Binoto ka nanda. Pero harun gali ing abilidad. May pinatangis ka nga pobre. Tandaan mo yan. Ang bani, Tres Hermanos. Si imong barangay ra? Tres Hermanos? Una ba natabo si imong barangay ra? Good morning, Jet. God bless you always. Thank you, Gid. Engineer Cesar Gomez Tayco. Happy birthday, Gid, kay Nini Juliet de la Cruz sa Pahado. Nga nag-birthday today. Happy birthday, Gid. O rin sa imong guwapang manang Jen de la Cruz. Happy, happy birthday. Stay pretty, gano? Ag more birthdays to come. Happy birthday gate kay Nini Juliet de la Cruz Pahado. Kailangan mo rin, Nald? Ina pa si Reynald, Dong? Dong? Kailangan mo si Juliet de la Cruz Pahado, Nald? Au! Good evening, Jet. Ask lang kong togid man gina DOH Hospital Gondo nga tumbokon kilan kaya. May ongoing na actually. Hindi ko lang sure kung mahingagaw makaon niya 2026. MJ Ignacio or Daniel. Hindi ko lang sure ha, kung mahingagaw makaron. Pero sige yun dong work out makaron. Nga aton nga provincial hospital haya i-convert nga DOH hospital under sa Department of Health funded by the national government. Haya aton nga mismo nga Congressman Joven even aton nga provincial government giladuso makaron da. Aeroplano nga kung matabo won nga aton nga ng provincial hospital hay national, national na rumaga padagagan, hindi na probinsya, rong pundo, nga ginagastos, nga ginasubsidize sa aton nga tumbukon na hospital nga ra, gamiton para sa pagpatindog it dugang pagid nga mga municipal hospital ag district hospital sa Aklan. Nakaplano na yan. Actually, may loan nga 500 million do aton nga provincial government para sa additional nga mga municipal hospital ag district hospital sa Aklan. In preparation para sa pag-convert itaton nga provincial hospital pagto sa DOH hospital o national na rumaga padagagan. Ginahugat pa naton, wa pa kita update. Pero ginahingagaw nga ni kung tanandara yung 2026 matabo. Tawgang, kung madayon ha, sa ring 2026. Pero matabo kita ron. Ngarong aton nga provincial hospital, mangin DOH hospital na.
3: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
4: Mayad man yan eh. Agod nga mabayluhan. Romanga bulok ng mga empleyado. Madugangan doong medical facilities ag mapanami pag idong servisyo. Itpermi lang ginareklamong provincial hospital natun.
3: Mabilis sa himpapawid to get the jet race.
4: Balita pangani ginapili tani kap itao. Gabalibad takunta lagi na tauan kaso ginapilit pa samtang may nagatangis kap nga ay masubo man nga pobre nagpanawagan kuno pinagi sa trumpa. What the may pinatangis kamo mga anak ng teteng kayo. Masubo natabo nga ra ha. Una gali sa barangay ra, wagid gasinso, ay sa barangay yagi gaumpisarong kalokohan, samtang may una nga graduating nga ginatawag, pag-asa ng bayan, gin-deprived ta ninyo kapitan. Doyon yun jet makarundong realidad it mga nagapili sa pwesto. Kaibahan hay sa andaman nga mga pamilya, konta jet, doandang pilion haytag uwa-uwa man nga pamilya. Kapin gid kunta sa mga single mom or single dad nga may mga graduating student. Kunta, Madam Faith de la Cruz. Ay, simpleng programa at gobyerno. Nakukurap pa. Manami kunta o programa at presidente. O galing, hay may mga official man nga mga bukon it manami dahil wa ginasunda wrong criteria o pagsundanan nga ni nag kagulo rong sitwasyon. Tama kagid, Gianni de la Cruz. Ambisyosa. Kudos sa barangay Captain Itlalab. Yen papasa, rotanan nga qualified nga fourth year student sa college. Dahil sobra sa lima, do qualified ay naga live raffle. Laro yun akunta. Ha? Kung kabuabo, i-raffle. Pagarihas man, nga nakinabang, naga kinahanggan. Wa it yainan it buot, kaya wa it bashing. Hambang ni ambisyosa. Mahura tao na ginubra. Kung sobra-sobra, rong aplikante gin raffle kunta. Pero, dapat, doga entra sa raffle, tag-qualified. Nga nakasugod sa kriteriya, hindi nga pati rong abukot tag-qualified, iakot mo man sa pagparaffle. Sa gautos to, halimbawa, sanggatos, doon qualified ha, qualified. Nakasugod tayo mo sa kriteriya, sa guidelines. O, na-comply na. O, sanggatos ka mo, lima ma lang. O, i-raffle na tondong sanggatos. Agro lima ka maswerte. Imauraton nga piliyon, di ba dong? Eksakto? Eksakto man mo. Suggestion ni Dingdong re. Dapat akong tama na gin-paraffle. Dapat kunta. Kaya na gin-moon-moon nga ni. Gin-tago-tago nga ni. Sanda-sanda gata si kapitan ito nagpili. Imaw ta nag-decide.
3: Mabilis sa him papawid. Jujet the Jet Race.
4: Amig Jet, sa kabo nga isyo makaroon. Base pwedeng dugangan ing time. Magaoy man. Mahapo man. Pero depende sa plastada. So, sobraon nga ni kita. Yan, basta. Tama ka ni Jet, hindi tama ro pagpili. Ay, wa, masunod do. Pagsugundanan nga ginapasunod. Tama kay Johnny De La Cruz. Side mo. Side kami malisod man sa part it barangay. Pero haman makararo pagpili. Nanda. Lima gang. Ay siyempre kuwang o budget. Hay ubos. Takaw riba. Manami ro planot nasyonal. Kaso pag abot saya ubos. Bulok na. Doon na malisod. Makara sir. Di mo magsira. Jet lag. Ga katabo sa barangay. May pinilian. What problema sa mga gapit sa guwag. Hay kaguoy, roy ni mapili. Ohoy, ni Jean De La Cruz. Biktima ka man siguro at pagapit-yapit sa guwag eh. Sa party ni Washington, natabo, amig sa barangay ko. Nahugat ko kung magka-isyo pero medyo ok mata. Okay mata sa inyo, Tres Hermanos. Very good. Base na sa mabuting kamay na rong transformer jet. Ay, sigurado ko na sa mabuting kamay kita to. Sigurado kita ko na sa mabuting kamay na yun. Sa makaon, watagi hapong kita at binati. Pati na itong ribulto-ribulto ginainosin ni Esmeri. Marwa kita at binati kung sita nag-agto to. Sinta rong mga sim, mga kung ano-ano itong naging pinamago sa natin tindahan. Wa man kita at binati kung ano-ano natabuon. Parang nabaon na sa limot. Araw man, ginausay man natin ng mga tinanggal ng materyales sa dating Captain Helmiaris building. Kaya sa makaroon, may nakita na ba ka mo? Nakita nyo na ba kung sin? Accounted ba? Na-audit ba? Kahapon ko na committee hearing, pero yun aga, balikan taron. Balikan taron, chairman infra committee, SB Iverson, kung ano natabo sa committee hearing. Agang-agang na gid, yagpas na nga rin kita. Nangin ka-partner sa technical side engineer, Dingdong Rubiso. Sangagan kong bilog na pwersa, it Radyo Todo Aklan. Jet Reyes po lamang nag-aiwan na nikinyo temporaryo it mahila iton. Mahilwayon, mainit nga gahon it Martes. September 15 na kita. Trabaho lang, walang personalan. Banwang nagabamati, mangin hilway ka!
3: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Mapasaway sa lipunan. Radyo Todo Aklan. Mabilis sa
5: napakinggan ang Todo Komentaryo. 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
3: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabuti ka.
8: Sorihanda sa bang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilantang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag ginamakuha, way labos ng leptospirosis, you are prone for amoeba, damo, no, mga waterborne diseases, kung tag-ulan. That's why putik tahan, tigid ang lawas ta, with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties, in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas. But,
9: kamo, medyo stress kamo, hinain yung immune system, dapat may backup gidin yung immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid, nga nagaserbe as backup sang imong immune
8: correct
9: system. Or your mismo ang secondary immune system mo. Kaya kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, ilabi na ng aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas, Sir Boy.
8: Amo na kay picto sang D3 Bio sakto, Sir Kevin, no. Ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no. Bo Dios ko, nagtanabi concert ni Bamboo nung tumbo ka toy ka laboy ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilisang masakit, may tangkaso na, no? Kulang galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa ano sa Lacson,
9: sa Mega World,
8: sa Mega World o sa Plaza. Huwag ka nga balo sa ginasugata mo nga may dala na gilisang masakit. Puro kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate ultimate natural antimicrobial. Tahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Visio. Ang Visio yung may D3. Patatas, mga buti ka.
9: Aton subong pag-istoryahan kung paano makabinipisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabinipisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no, diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones nag-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag-capric acid, naga-panami sang imong ghrelin, kag-ghrelin hormones, no? Amunin siyang imong appetite hormones, no? Ginasuppress niya ina. So ang ikatatlo, paano kapag makabinipisyo sa pag-adlaw-adlaw nga pag-tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
10: Yes, exactly.
9: So ang MCTs, no, ang ambako gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag itang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat, dapat ketones, no? Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin. Damo biro, that's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones. Kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 bio.
8: That's why isagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 bio. Dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
9: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain. Kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So, ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 bio is our capric acid. Capric acid, no? Special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
7: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatulat, sumagabot ka.
8: Okay, so makatulat sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pagid lang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na din sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So sumungad daw tun anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang ginatawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
9: boringot
8: ka, pwede man ang nami ang mood mo, hagayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinica Spore Biotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
9: Sir Boy, dira na kasalalay ang imo capacity how to handle stress, no?
8: Correct.
9: Kaya mayara iban, pariyo lang man sila, Sir Boy. Example, duwa ka individual, duwa ka tao, pariyo lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
8: Buringot.
9: No? So, sa hormones na to, kay base ang isa, taas iya happy hormones. No?
8: Correct.
9: Ang isa iya nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya happy hormones.
8: None.
9: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
8: Correct.
9: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics, kay bangod layo kita sa unwanted stress.
8: Correct, no? Kung wala yung unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Anong pagibala ang ginahimo ni D3 Bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo, gina-convert ni sa atong brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog sa imo. No? Kung nami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mang ginawa tudo, wala ka mang gagiyo. So, ang priority sang brain mo is body repair. So, kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kaya nami ang imo tulog. So, da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sang ginatawag nga D3 Bio, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubos, sipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra microbio. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pang tulog mo, mag D3 Bio.
9: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
8: Oy,
9: piki ina, piki na, no? Kag kung naka soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton D3 Bio, ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sige, yun lang nilang pagtumar sang DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay kayong lawas.
8: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
7: D3 Bio Health News.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

But lumbisan ka na lang.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape, Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latarakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano, i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na.

0: Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ronald, may bago ko ng discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gintingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold, mabibili sa mga butika.
4: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
5: Ako po si Elmiro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang Radyo

0: Radyo Todo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
4: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
5: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
6: Kung mag-supra ang imo body mass index sa 30, kida-consider ka na upis.
7: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
5: Hindi lang gani-carots.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
5: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
4: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
4: Kasi hindi ko na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
3: Ma-edukar ka pa.
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamobi, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya kung nagakinurinot na. Kung hindi kuno la espiho, ang inyo na lang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunti sila ang diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyo nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
10: Mayong aga, Sir JP. Mayong aga, Sir Boy.
11: Sa itong mga suki, ngatik palamati. Isakto si Sir JP. Dapat nami, ginaya kong kadabog taon na itong magtulok to sa espiyo. Do ka nami sa nga itong skin, no? Ina, aton pag-istoryahan kung paano na natin malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sa D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag na itong mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Siyempre, ang nagapanami sang imo mood, nagapanami sang imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
12: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, isil South, isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slorabs, Kagsorabs, mayong aga sa inyo kabay pa kampiyon ng lawas kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sidula, no? To amo na storyahan ni Sir JP karon. Kung gusto niyo protektado ang inyo sidula sa inyo mga bisyo, kung kapag grillo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
9: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lantawon mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
12: Batchmate mo si Richard?
9: Ha?
12: Batchmate?
9: Magulang sa sakon, gawa.
12: Ate, okay.
9: Mas Manong namon si Manong Willie, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
12: Gabi. Manong Tong.
9: Hindi. Now, natawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin?
12: Hindi ka naka-guest, no?
9: Hindi ah! Natawa ba lang, natawa lang, arriba lang ako. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katot, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, natawa ba lang mga skin amon, balaki, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Ngaga ko rinot, by the way, ang skin. Ang skin naton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mga component
11: ni sa
9: extracellular matrix ang skin naton. Sila ning ga-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ga-provide sang tensile strength, hindi naman si elastin ga-provide sang elasticity. Ginatake ini Sir Kevin sang oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da, ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi maayo nga pagkaon. Ang external factors mo syempre mo ning init, ang UV rays kid Sir Boy sang adlaw mo kining grabe gid magpa balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni maka-recover. Hindi ka ka-recover dayon. So, ang imong, ari pagit Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong collagen nag-iiban by 1% per year. No? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body, why na mayo ga-produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag, gagsige na yasag. Gravity itself, bisan ang gravity na lang ha, nagapasag sang imo nga ano ni nga panit because ang gravitational pull no gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na ang panit mo di nagapadalom pero kung pasaka mo do gadula man so gravitational effect hindi na mo nakabaskog ang siling tana ang elastin no nga naga-hold sang imo skin nga kwan siya younger looking wala iya nagasag wala naga-fold ang amuman ang imo nga collagen.

0: kuan na bala naga tubo-tubo da nga kun ano da gagaras andi nang imo nga hair ang imo nga ganipis lang tawa bala ng hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o daw ganipis ya. Ang amon gani ni Piolo Pascual hair damol ya
1: kulong eh. Kulong hindi man kulong si Piolo.
0: Ang mga katutubo ni engineer si Chiquito, si Panchito, si Dulpi, no? Oo.
1: Napitoan Friday engineer.
0: Seriously, i-delay tang aging. Paano Sir Kevin inom kita antioxidant? Kung antioxidant ang Sir Kevin abaga istoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500 Sir Boy.
1: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct ni Sir JP, no? Collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Protein. Kung bata ka pa. Mm-hmm. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka ning kampyon man ang akong health duway man ko gabisyo way man ko ano nga akong tupad balay kay panigilyo kag inom ya nga mas young looking sa akon kay base ka DTX 500. Ha? Dasi ka mighty C, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo. Ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents. Hindi man gid nga punggan niya gid niya nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500. Kag naka mighty C.
0: Oh, lain gid ya Sir Kevin ano, kung naga DTS kag.
2: Yes, Sir JP no. In addition no sa function sang collagen no. Sakto si Sir Boys nga mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan no, kung mapilasan bala.
0: Dasi
2: mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen no? In fact ang balin Sir JP naganubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So naga samtang nagaedad kita ng aton selula nagaedad man Sir JP.
0: Tira, kun mo konsekwentaan yos kana 50% na lang mga 40% na lang release mo sang collagen.
1: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
0: Ati amo na na pari Richard, thank you gid sa
2: so ang gakatabo na Sir JP no, kung gaedad na ang selula. Ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation no. Amo nang nubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ang collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
0: Okay.
2: So, kung magkadto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum. Kung lang tawon mo ang contents ng serum Sir JP. Makita mo gida antioxidant.
0: Amo mangyapon.
2: Vitamin A, vitamin C.
0: Gusto.
2: No, so ang ini nga mga vitamins,
0: small amounts. No?
2: Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C are both also antioxidant. Gusto. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas. Mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply ka mo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat no, pati ang gwa sing inyong lawas naga glow.
0: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom kadambal ko rin Richard. Hindi ni si Richard Pablo ah.
2: Hindi si Richard De La Torre.
0: Richard Gomez, namin ko.
1: Basiga ating ala ka mo nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki sa
0: mga. Akong babae.
1: Siya naga-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
0: Ang abnormal.
1: Hindi man ah.
0: Anyway, sige ah, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and ni pare Piolo Pascual. Okay?
1: Nag-text na gani oh.
0: Sige ah, daw mahamutos ang piki ang gagamit. Ay, ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baho ilok ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500 mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sang ilok iban. Stress reliever. Pero ang pabaho padula baho iya Sir Boy sang ilok.
1: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo ang baho ilok amo nagapatigulang sa tupad mo no? Ha? Gigaugdas na lang kikperting ang sod mo aga pa. Hoy, maligo adlaw-adlaw. Good hygiene is really good no? Then number one, if you use

0: correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwa gid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapatay man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unborn eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may papain, ha, may guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garing ko, why ka man ga coronot. Ang nami pagidi may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
1: Mm-hmm. All right. Sige. So agap ako na nga Pisser Boy. Mm-hmm. Kampiyon ang akong kape DTX Coffee Mix. Amo ni permi gina pangapi ko Sir Kevin kay nga. Mm-hmm. Ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguo, gari nagumba.
0: Mm-hmm.
1: Ang ako niya DTX Coffee Mix nami.
0: Swabi.
1: Pero kung to may ulo kwan ka, may ulo acid ka, mm-hmm, may yatag karon si Sir Kevin nga kape mo nga mas nami pagidi akon may acidity ka pangpa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget Sir Boy,
0: mag DTX Premium, yes, Coffee. Oh, no? Oh. Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manin sila sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo kay gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergothionine is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kay ang sweeteners ni super healthy stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang mood mo taga-aga, si Sir Kevin may kape para da sa inyo.
1: Kaga Sir Kevin, kung sa una ang bulong sa utot-utot, ginabuluban yusan lang nila. Utot-utot bla, upset stomach, utot-utot daw gasul, butangan lang nila sa buluban yusan, mga Artemisa, ano da nga, oil. Sir Kevin, anong nami ya? Kape niya subong modern na?
2: Yes, Sir JP, no? So, sa ang reason kis asang bloatedness, no? Or pagbutod-butod sang tiyan is puno gas ang imo nga stomach, ang imo nga tiyan, no? Puno gas. Dininigalin ang gas, Sir JP. Halin ini sa mga bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So, that's why kisa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka-utot, hindi kita ka-tigab, it's because kulang ang probiotics sa atong tiyan, no? Gas is the product of fermentation man sang food sa atong tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa atong tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuha ina naton kung adlaw-adlaw kita gainom sa pre-bio coffee. Kaya ang pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest sinisang nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sang aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sang aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine na mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis, kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik nga UTI.
1: Yes, course ang para sa marami ng circulation, Sir Boy. Kita yes,
0: mag-extend yes. food supplement. Oh. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga, ini nga maka, ini nga food supplement may maka, may kabuwaska Peruvian herbs that increases your blood flow by by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young, cause your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albao.
1: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imong mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung plan, nakikit sa muscle mo.
0: So, sakto lang init, kampiyon.
1: Gasulod, sa yung lang ginapangkuha itong mga palanakit sa imong muscular pain. Kag may mga variants ka pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tion sang emerensya, kung gabalatian ka na. Ari si Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
0: Thank you, Sir JP. Experience, Iloy ka ba? Kag-experience ka, masakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
1: Ay!
0: Ang isa sakit dyan.
1: Ay!
0: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
1: Oh.
0: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ala da sa lamisa. D3 Bio malang niya, para malang niya sa tangkaso, ubo si Paul Kagilana. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong nga adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3 Bio, hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso, ubo si Paul Kagilana, kundi kung iban pa ang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold press extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bio, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Ay, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health, contains a lot of antimicrobial properties. Isa na da ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil nga makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant kina man? Ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant ka makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag naton mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ining ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Totoya, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo ng mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buho o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya sa tawag na sakit chan, ano mo ba ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Inisang effect sa imutan, ginalevelize niya ang acidity sa imutan. That's why amat-amat kwa ang sakit chan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imutan, kayang-kaya man pat yun. Sang ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarim, no? Amo niya tawag ng mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
2: So, pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imukutis at the same time, ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Loreho, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
0: Siyempre, may paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ogalion, mag-deodorant ang storyahan, dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant nga may VCO, nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas, nga tawag nga underarm body odor, kaya man papotion sini, kaya may rich in vitamin E ini, nga namikid sa imo panit, sang imo ilok, that's why it also increases the glutathione production, that's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag, kung ang imo deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
2: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus mana, mapakagaw mana, mapafungi or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
0: Da mo makita no na kampion gid kung gasuplemento ka kay layo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat hindi maglipat magtumas ang D3 Bio, ha? D3 Bio amo ni makaprotekta sa imo pamilya. Kitang-kita na iyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo, DTX 500 na sabat na ang kampion niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C, matgamis-gamis kapag puti ka pa kung gamighty C ka.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:35.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aglan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Martes. Petsa 15 na po tayo sa buwan ng Setyembre, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylin Ortega Ributan.
0: Todo Balita. Todo
1: Balita. At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At para sa headline, balitang lugal, 52 anyos na babae na bangga ng tricycle habang tumatawid sa kalsada sa Kalibo.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, construction worker arestado sa kasong frustrated homicide.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At dahil sa matagal dumating na e-load, lalaki sinuntok sa ulo ng tindero.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, 42 minor de edad nasita sa aklana sa opla na sagip bata.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, dagdag na power project sa Iloilo isinusulong para matugunan ang kakulangan sa supply ng kuryente.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang balitang regional, LTO6 nakahuli ng 170 colorum vehicles mula Enero 2026.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At para naman sa headline balitang nasyonal, Senador Ontiveros, wala pa sa pinal na desisyon sa posibleng pagtakbo sa 2028.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, Romualdez inilipat na sa Quezon City Jail.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At Pangulong Marcos nananawagan na huwag atakihin ang mga barkong may Filipino seafarers.
0: Todo balita. Todo
2: balita. At Cotabato City at Maloso, Basilan isinilalim sa COMELEC control para sa BRMM elections.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At para naman sa headline balitang international, bansang Iran naghahanap ng kasunduan sa US ayon kay Pangulong Trump.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag headline balitang international, NATO dadagdagan ng tulong sa Ukraine na matapos ang Russian drone strike.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Headline balitang sports, Alexander nasungkit ang ikalawang Grand Slam title.
0: Todo balita. Todo
2: balita. Para naman sa balitang showbiz, balitang artista Nadine Lustre bagay umanong maging Jezebel ayon na Senator Zanz.
0: Todo balita. Todo
1: balita. At para naman sa headline balitang negosyo, inflation rate sa Aklan umalo sa 10.7% noong buwan ng Agosto.
0: Todo balita. Todo
2: balita. At para naman sa headline balitang pangkalusugan o health news sa DOH, nagrekomenda ng tamang inumin sa pag-ehersisyo.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Alas 11:39 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Isinugod sa pribadong ospital ang isang 52 anyos na babae matapos mabangga ng tricycle habang tumatawid sa kalsada sa Tuting Reyes Street, Kalibo, Lunes ng hapon. Ayon sa kapatid ng biktima, bibilisan ng herbal coffee ang babae sa lugar ng aksidenteng mabangga ng isang tricycle habang tumatawid sa kalsada. Agad namang tinungo ng kapatid ang biktima matapos ang insidente. Ayon dito, nang hawakan niya ang biktima ay agad itong sumuka ng dugo dahil sa hindi ng tinamang tama sa katawan. Agad namang tumulong ang tricycle driver at ilang residente sa lugar at isinugod ang biktima sa isang pribadong ospital para mabigyan ng kaukulang atensyong medikal. sa ngayon, patuloy pa ang imbestigasyon ng otoridad sa nasabing aksidente.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Arestado naman ang isang construction worker matapos silbihan na warrant of arrest ng Kalibo PNP sa Talipapa, Barangay Puok, Kalibo. Inilalang akusado na si Elias Riik, 25 anyos, tubong ni Washington at kasalukuyang naninirahan sa Barangay Puok, Kalibo. Naharap si Riik sa kasong attempted homicide habang may inirekomenda naman ng korte na piyansang 36,000 pesos para sa temporaryo nitong kalayaan. Ang warrant of arrest ay inilabas ng Municipal Trial Court, 6th Judicial Region, Kalibo. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Kalibo Municipal Police Station ang akusado para sa kaukulang proseso.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sa iba pang balitang lokal, sinuntok sa ulo ng tendero ang isang lalaki matapos magtalo dahil sa matagal dumating na e-load sa Uyotrong Street, Kalibo hapon ng Lunes. Ayon sa salaysay ng 51 anyos na nagreklamo, pumunta siya sa tindahan upang bumili ng e-load. Makalipas ang ilang minuto at hindi pa rin niya natatanggap ang load, pinaalalahanan umano niya ang tendero tungkol sa kanilang transaksyon. Samantala, bumawas na umano sa GCash account ng tendero ang e-load, ngunit hindi pa rin dumating sa biktima. Sa gitna ng pagtatalo, sinabi umano ng asawa ng tendero na mag-away na lamang ang dalawa sa kalsada. Sinagot naman umano ito ng nagreklamo bago bigla siyang sinuntok ng tendero sa kanyang bahaging o sa kanang bahagi ng kanyang ulo. Nakaganti naman ang nagreklamo at nakakuha ng piraso ng 2x2 na kahoy na pinokpok sa kamay ng kabilang panig. Agad namang naawat ng ilang tao sa lugar ang nasabing insidente. Nagtamo ng malaking sugat sa ulo ang biktima na agad namang itong nagtungo sa ospital bago dumiretso sa Kalibo Municipal Police Station para iulat ang nasabing insidente.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang detalye, balitang lokal, umabot sa 42 na menor de edad ang naitalang nasita sa sinagawang traffic enforcement operations sa lalawigan ng Aklan noong Setyembre 13 bilang bahagi ng Oplan Sagip Bata ng Police Regional Office 6. Ikalawang Aklan sa may pinakamataas sa buong Western Visayas. Nangungunang Iloilo Police Provincial Office na nakapagtala ng 102 na minor de edad. Sa buong rehiyon, 273 na minor de edad ang naitala sa 276 na operasyon. Sa bilang na ito, 195 ang binigyan ng babala, abang 78 naman ang pinatawa ng kaukulang traffic fines. Patuloy namang ipatutupad ng PRO 6 ang Upland Sagip Bata bilang bahagi ng Safer Cities Initiative na nakatuon sa prevention, enforcement at pakikipagtulungan sa komunidad para sa mas ligtas na Western Visayas.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 12:43 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
0: Todo balita.
1: Todo balita. Isinusulong ng Iloilo City ang mas mabilis na pag-aproba at pagpapaunlad ng mga bagong proyekto sa kuryente upang matugunan ang paulit-ulit na brownout at kakulangan sa supply ng kuryente sa Visayas. Ayon kay Iloilo City Mayor Reza Treñas Chu, tatlong proyekto ang nakatakdang magdagdag ng power capacity sa rehiyon. Dalawa dito sa Iloilo City at isa sa Panay Guimaras area. Kabilang dito ang karagdagang generation capacity ng Panay Energy Development Corporation o PEDC na target na maging operational pagsapit ng taong 2028. Sa kasalukuyan, nagpapatakbo ang PEDC ng 278.4 megawatt coal-fired power plant complex sa La Paz, Iloilo City. Inaasahan din ang pagpasok ng isang liquefied natural gas o LNG to power project na magsisilbing karagdagang source ng kuryente para sa lugar.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Umabot naman sa 170 na colorum vehicles ang nahuli ng Land Transportation Office Regency mula January 2026 dahil sa illegal na pagpapasakaya ng mga pasahero ng walang prangkisa. Pinakahuli rito ang dalawang sasakyan na nahuli sa roadside operation sa Iloilo City dahil walang valid franchise. Kabilang dito ang isang van na ginagamit umano sa paghahatid sundo ng mga empleyado ng isang government agency at isang subcompact hatchback na ipinaparenta sa halagang 5,000 pesos. Ayon sa LTO 6, magpapatuloy ang random roadside operations sa Western Visayas laban sa mga Calorum Vehicle upang maprotektahan ang kaligtasan ng mga pasahero.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, libad naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national.
1: Wala pa rin pinal na desisyon si Senator Risa Hontiveros kung tuluyan siyang tatakbo sa pagkapangulo sa taong 2028. Bagamat sinabi niyang ginagawa na niya ang mga kinakailangang paghahanda sakaling ituloy ang naturang plano. Ito ang inihayag ni Hontiveros sa isang press conference sa Royal Suite sa Kalibo, kasabay ng kanyang pagbisita sa Aklan. Ayon sa senadora, kung magpapasya siyang tumakbo sa 2028, mahalagang konsiderasyon para sa kanya ang pagtanggap at suporta ng mga mamamayan, lalo na sa Western Visayas. Sinabi ni Hontiveros na patuloy niyang ginagampanan ang kanyang mga tungkulin sa Senado, kabilang ang mga usapin sa budget, economic affairs at iba pang mahalagang isyo, habang pinag-iisipan ang kanyang magiging hakbang para sa 2028 elections.
0: Todo national.
2: Inilipat naman sa New Quezon City Jail Male Dormitory sa payata si dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez matapos iutos ng Sandigan Bayan 3rd Division ang paglilipat sa kanya mula sa Philippine General Hospital. Kasunod ito ng independent medical assessment ng UPPGAH kung saan idiniklarang clinically stable si Romualdez at walang kinakailangang agarang medical or agarang medical intervention na nangangailangan ng patuloy na hospital confinement. Ayon sa UPPGAH Director Dr. Gerardo Legaspi, kontrolado ang kanyang hypertension, diabetes at chronic cerebrovascular disease. Batay sa utos ng Sandigan Bayan, mananatili si Romualdez bilang detention prisoner sa Quezon City Jail at hindi maaaring ilipat o palayain na walang panibagong court order.
0: Todo national.
1: Sa ibang balita, nananawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga bansang sangkot sa labanan sa Middle East na huwag atakihin o bombahin ang mga barkong may sakay ng mga Filipino seafarers. Ayon sa Pangulo, tumataas ang panganib sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa dagat dahil sa patuloy na tensyon at kaguluhan sa rehiyon. Posible din umanong maapektuhan ang mga Filipino seafarers na sakay ng mga tanker at commercial vessel kapag naging target ang mga barkong dumaraan sa mga lugar na may tensyon. Ito ang pahayag ng Pangulo matapos mamatay ang dalawang Filipino seafarers nang atakihin ang isang Saudi flag crude oil tanker habang naglalayag sa Strait of Hormuz noong unang linggo ng Setyembre. Sinabi pa ng Pangulo na labis niyang ikinababahala ang kaligtasan ng mga Filipino seafarers at tiniyak na ginagawa ng pamahalaan ang mga hakbang upang matulungan at maprotektahan ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa dagat.
0: Todo national.
2: Sa iba pang balita, isinailalim sa direktang kontrol ng Commission on Elections ang buong Cotabato City at bayan ng Maloso sa Basilan ngayong September 14, kasunod ng pagsisimula ng unang Bangsamoro parliamentary elections. Ipinatupad ang hakbang matapos maitala ang serya ng mga insidente at tensyon sa dalawang lugar bago ang halalan. Kabilang dito ang shooting incident at pagsabog ng granada sa Cotabato City na ikinasawi ng tatlong katao at ikinasugat ng iba pa. Gayun din ang maulat ng tensyon at harassment sa Maloso, Basilan. Sa ilalim ng Communic Control, direktang pangangasiwaan ng komisyon ng mga proseso kaugnay ng halalan sa dalawang lugar, katuwang ang Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Maaari ring palitan ng Comelec ang mga lokal na opisyal at security personnel at direktang pangasiwaan ang pagpapatupad ng mga election-related measures kabilang ang gun ban upang mapanatili ang kaayusan at seguridad habang bumoboto ang mga residente.
0: Todo national.
1: Sa iba pang balitang nasyonal, na aresto sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA Terminal 2 ang isang 58-anyos na French passenger na patungong Cebu matapos umanong magbiro na may dala siyang bomba at baril sa kanyang backpack. Ayon sa investigasyon, tinanong ng airline staff ang pasahero tungkol sa laman ng kanyang backpack. Sa halip na direktang sumagot, sinabi umano nito na may dala siyang baril at bomba. Dahil sa naturang pahayag, Agad na ipinatupad ang aviation security protocols. Sinuri ng PNP Aviation Security Group na Iya Police Station 2 at Explosive Ordnance Disposal Unit ang backpack at ang paligid nito. Ngunit walang nakitang explosives o incendiary materials. Naharap ang pasahero sa kasong paglabag sa Presidential Decree 1727 o Anti-Bomb Joke Law at nananatili siya sa kustodiya ng Naiya Police Station 2 habang nagpapatuloy ang investigasyon.
2: National. Samantala, nanawagan ng Commission on Filipinos Overseas na mas matibay na case build-up at mas maigpit na koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng gobyerno upang mapalakas ang prosekusyon sa mga kaso ng human trafficking at maprotektahan ang mga biktima laban sa muling pagsasamantala. Ayon sa CFO, kailangan mas maging mulat at protektado mga Pilipino nangingibang bansa laban sa mga panganib na kaakibat ng migration, kabilang ang human trafficking at illegal recruitment. Tinalakay ang mga hakbang sa ginanap na Interagency Council Against Trafficking, Anti-Child Online Exploitation, and Trafficking Task Force, Prosecutors, Law Enforcement Agencies, and Social Workers Summit sa Davao City. Binigyan din ang CFO na mahalagang papel ng iba't ibang ahensya sa kampanya laban sa human trafficking, online sexual abuse, and the exploitation of children at sexual abuse o exploitation ng materials.
0: Todo! National!
1: Los 11:51 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang international. Inihayag ni US President Donald Trump na nais ng Iran na magkaroon ng kasunduan sa United States upang matigil ang nagpapatuloy na labanan. Ayon kay Pangulong Trump, ilang opisyal ng Iran ang nagpahayag ng interes na magkaroon ng diplomatic talks sa US para buksan ang posibilidad ng negosasyon at wakasan ang kaguluhan. Sinabi rin ni Trump na pag-iisipan niyang mabuti kung tatanggapin niya ang posibilidad ng pagkikipag-usap sa mga opisyal ng Iran. Kasunod ito ng pagkansila ng mga Gulf Arab States sa planong pagpupulong kasama ang Iran at ang mga Houthi rebels mula Yemen. Samantala, muling tumaas ang tensyon sa gitnang silangan matapos iulat ang pag-atake ng Iran sa mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz.
0: International.
2: Samantala, nangako ang North Atlantic Treaty Organization ng dagdag suporta sa Ukraine matapos ang pag-atake ng Russia malapit sa border ng Poland. Ayon kay NATO Secretary General Mark Rutte, kailangan ng mas malaking suporta para sa Ukraine dahil sa patuloy na at panganib na pag-atake ng Russia. Sinabi ni Rutte na hindi magpapatinag ang 32 na bansang militar alliance sa harap ng mga pag-atake ng Russia at patuloy nitong palalakasin ang depensa sa silangang bahagi ng alyansa. Nangako rin ang Poland na pabalalakasin ang suporta nito sa Ukraine kasunod ng insidente. Magugunit ang isang drone ng Russia ang tumama sa isang tren malapit sa border ng Ukraine at Poland.
0: International.
1: At para naman sa detalye ng balitang e-sports, nasungkit ni Alexander Zverev ang kanyang ikalawang Grand Slam singles title matapos talunin si Ben Shelton sa score na 6-3, 7-6, 5-7 at 6-2 sa US Open Final. Mabilis na nakontrol ni Alexander ang unang dalawang set bago bumawi si Shelton sa third set at persahang pahabain ang laban. Gayunman, agad na bumawi ang German sa fourth set at tuluyang isinara ang laban para makuha ang kampyonato. Samantala, nabigo si Shelton na maging unang Amerikanong lalaki mula kay Andre Roddick noong 2003 na manalo sa Grand Slam singles title. Sa kabila nito, umabot siya sa unang major final ng kanyang karera.
0: Balitang sports.
2: At para naman sa balitang showbiz, sa balitang artista, bumuhos ang papuri ng mga netizen kay Nadine Lustre matapos kumalat ang mga larawan at video mula sa paghahanda niya para sa isang commercial ng kilalang apparel brand. Sa naturang commercial, ginampanan ni Nadine ang isang serena na nagkatawang tao at naghahanap ng pantalona. Makikita rin sa nilabas na clip ang aktres habang lumalangoy sa underwater scenes, bagay na mas nagpakita sa kanyang pagiging komportable sa tubig. Dahil dito, marami sa mga netizen ang nagsabing bagay kay Nadine ang karakter na Jezebella. Binanggit din ng ilan na malaking bentahe para sa aktres ang kanyang kakayahang lumangoy at mag-free dive, gayon din ang kanyang advokasya para sa pangangalaga ng karagatan.
0: Todo balitang showbiz.
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo.
0: Todo balita.
1: Umalos sa 10.7% ang inflation rate sa Aklana noong buwan ng Agosto, taong kasalukuyan. Mas mataas kumpara sa 8.0% noong buwan ng Hulyo. Patay sa datos ng Philippine Statistics Authority or PSA, pangunahing nagpaangat sa inflation ang housing, water, electricity, gas at iba pang fuels na umakyat sa 7.7% mula 2.8%. Tumaas din sa 20.3% ang inflation sa transport mula 14.6%, habang umakyat naman sa 10.3% mula 9.3% ang food and non-alcoholic beverages. Malaki rin ang naging ambag ng bigas sa pagtaas ng presyo, matapos umakyat sa 35.8% ang inflation nito mula 25.2% noong buwan ng Hulyo. Ang 10.7% inflation rate ngayong buwan ay ang pinakamataas na naitala sa lalawigan ng Aklan.
0: Todo balita.
2: At para naman sa detalye balita ang pangkalusugan o health news, nagrekomenda ang Department of Health ng tamang inumin para mapanatiling sapat ang tubig sa katawan habang nag-e-ehersisyo. Ayon ng DOH, sapat na ang tubig o buko juice para mapalitan ang nawawalang fluids sa katawan para sa mga light or regular exercise. Maaari rin kumain ng mga sariwang prutas tulad ng pakwan, melon, saging at dalanda na mayaman sa tubig at iba pang sustansya. Para naman umano sa matindi o matagal na exercise na nagdudulot ng matinding pagpapawis, maaaring makatulong ang sports o electrolyte drinks sa pagpapalit ng mga nawawalang fluids o electrolytes tulad ng sodium at potassium. Gayunman, sinabi ng DOH na may ilang sports drink na mataas sa added sugar, kaya mahalagang tignan ang nutritional facts label upang maiwasan ang sobrang intake ng asukal araw-araw.
0: Todo balita.
1: Alas 11:57 na ating yung napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Pro Beric 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, Healthy Gut, Healthy Life at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga

0: aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan itong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukan rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latar ako nga ginano nga kada agahon na ako nga ginainom. Wow, na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 5 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon! Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo, aksyon! Todo, aksyon!

gana sa pananghalian. Todo aksyon! Todo aksyon! Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!

0: balita, hindi palalampasin.
1: May tayo ka Tradlaw, Banwa, Itakaribo, may ka Tradlaw, Provincia, Taclan. Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pagililiba, sa pagpagayag, ita programang Todo Aksyon.
0: Aksyon.
1: Magkarugadlaw kita, ita Martes, picha 15 na kita, Banwa, sa buwan ita September, dagon 2026. Una sa tanan, Banwa, kagapag-abi-abi, kagapag-apalamyaw, ita may kagahapon, may kagapagpamati sa itong mga suki, at kagapag-amati. Sa kabilgan niya, Banwa, Takalibo, kabugusan niya, probinsya, Takyan, sa kutob, kumagabutan ko ato nga pagpangalagad. Magkaroon ka edisyon ito ato nga pagililiba. Araw ang kong ikinyo, Banwa, nga pag-welcome, pag-apalamyaw, ita, mahidayad nga, odro adlaw. Hoy, kamusta sa ato nga mga suki, nga mga taga, pag-amati, nga nag-monitor, magkaroon ka nga mga panyempo. Iya sa ato nga pag-apangalagad, kabay, inaw nga nangin, okay, Banwa. Araw ato nga sang maga, itry ka nga adlaw, ita, Martes. Sa ato nga mga katodo, kapinggit sa mga nagapamati, magkaroon ka hapon sa aton nga pagpangalagad.
0: May balita.
1: Sa ato nga mga negosyante sa Bayan Krakong Kalibo Public Market. Daw ka man naman sa Bayan Krakong Kalibo Shopping Center. Sa ato nga mga katodo, sa ato nga mga bulantero-bulantera Banwang nakatutok na magkaroon ka nga udro adlaw. Nakailabas na kita. Daw kay magkaroon ka nga mga panyempo, tiyempo manda Banwang nagapupahuway. Araw ato nga mga negosyante no? Sa tag sa naton ka mga merkado publiko. Kapinggit iya sa ato sa Banwa Kra Ita Kalibo. Sa ato man ang mga tricycle drivers sa van nga jeepney drivers ang padayon pa sa giyapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon na itaanto nga Banwa Kra Ita Kalibo kama naman bilog nga probinsya Katakan. Siyempre mga katodo sa pila ka mga terminals na iya sa ato sa sentry ta Banwa Ita Kalibo ang makaroon ka nga mga pangoras o nagapupaway na ito nga mga driver na samtang nga nagawatuwat ita pasayro makaroon ka nga mga panyempo iya sa ato sa Banwa Kra Ita Kalibo. Siyempre pero itong iba karang makatodo nagapatigayon ito pag uilabas sa pila ka makarindirya ya sa aton sa sentry ito Banwa Ita Kalibo samtang iba nagapahilay-hilay no mga katodo samtang nagawat no itanda ko kapila ang nagawat kita pasahero kapinggit no sa tag sa naton ka mga terminal iya sa aton nga Banwa Ita Kalibo no sa eastern naga western part kung aton karang probinsya na mga katodo makaroon karang mga pangorason itong iba nagkatutok sa aton nga pagpa ang alagad makaroon ka nga outro adlaw.
0: Aksyon!
1: Sa ito mga magaigmango, karaga pamati man, sa tag sa nanda ka mga panimagay. Samtang nagapahilay-hilay, kay bago tapos, kara ita ilabas. Arong iba, nagadigamu pa sa kusina, kung andakod na mga panimagay. Sa mga wapay na nakailabas, no, kamulang bahala mag-preparar, no, mag-paumitin nyo kanya ilabas, magkaroon nga unto. Kay kami man mag-atunkin nyo, no, mag-preparar, itapila ka mga balita. Ang nagkaginabuya sa ito, na Banwa Ita Kalibo, agabugos ng probinsya, Katakan. No, kapingin mga katodo no sa mga ulihi ka nang nagapahaom na itaanda ko nga ilabas no that's why yung iba kung timprano ba't ang nagpreparar ay siyempre timprano man makailabas makaroon ka nang adlaw ita Martes at yung iba ka nang mga katodo nagasusandi ay na nagapahilay-hilay mga kailangan usoy na ita presto no kapingin sa mga kabaryuan no itaanto niya probinsya Katakan mga katodo ha makaroon ka nang mga panyempo
0: ang pagana sa pananghalian todo aksyon
1: karang mga katodo nga makapartisipar sa itong kapagpang pangalagad magkaroon ka nga hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto ipagabot sa itong pagpangalagad magkaroon ka nga daw. Pwede ka muna nga makakomment sa itong pagililiba pinagi sa mo na Facebook Live. Sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya itong gito nga pagkatawa at ligwa no, sa kabilugan ko itong pagililiba. Siyempre mga katodo, hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share itong pagpangalagad magkaroon nga hapon. Para mas mabuna ito no, nga mga katodo rin magkapamati maka-update sa pila ka mga balita.

0: Bugos naton nga probinsya Itaclan. Yani pakipalo, pakilike, aga pakishare. Ado aton nga pagililiba sa Martes nga edisyon. Ita aton nga pagpangalagad.
1: Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
0: Sa kinahangdan, manging kaibahan, sir, de kraga pala tuntunan si Katodo Reynald Banjola. Maga ililiba kita banwa hasta launa imedia, makaroon kraga hapon. Pag-aibang kita siyempre taton ng mga todo reporters, ang inaka-standby naman banwa sa anda kung tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility.
1: Action!
0: Na magkatsi kita banwa, no, itapila ka mga balita direkta sa aton ng mga municipal police station.
1: Action!
0: Nasa bugos naton niya probinsya Katakan, ang mga insidente banwa nga nagkaginabo sa bilog naton niya probinsya. Ako nagkataliwan ko rin nga mga inoras no sandig mga katodo.
1: Action!
0: Sa mga ginrespondihan itaton niya mga kapulisan. Kaya kami na karabanwa nga mga magagkuhan niya insidente. Ang nagkaginabo sa bilog naton niya probinsya Kataklan. In sigida ron niya igabasyada itaton niya mga todo reporters. Pinagindu na sa report ni Katodong Jasrel Nermar.
1: May balita, may aksyon.
0: Tama naman itong pila ka mga balita direkta man sa aton niya munisipyo kay Tabanwa Itakalibo. Pila sa mga aktibidad, no? Programa nga gin patagayon itaton niya LGU Kalibo makaroon kagadlaw itang Martes. Para man sa binipisyo itaton niya mga kalibunhon. Nakapinggit na sa managa po pamati makaroon ka nga hapon. Na iya sa aton ka nga pag-ililiba.
2: May boses na muling ang maghahari sa himpapaw.
0: Ilaban mo sa mga balita ng ato nga pagkatawat ligo pagkatataroon sa ato nga pagpagayag makaroon edisyon itaton nga pagpangalagan. Na iya banwa sa ato nga pag-ililiba sa giyapon o dahil ka nga ginaputos magkaroon itang kontrobersiya. Ang mga katodo may kantanan sa pag-implementar mga katodo. Itry ka nga bawat barangay makikinabang program scholarship no sa kada kabarangayan naya sa aton sa probinsya Katakan nga ginaputos makaroon banwa ita pila ka mga reklamo ita aton na maigmangod sa pila ka mga banwa nga sakop ita aton nga probinsya kra Itakan na kahapon kumatandaan ta banwa ronday ka nga reklamo no una karon sa may barangay Kamarigan sa banwa ka itabatan mga katodo matapos ang ginagquestion ronday ka na banwa nga beneficiaryo no nga nakabaton mga katodo itry ka nga 20,000 pesos banwa na kay gina-question mga katodo nga sa ronday ka nga lima ang nagka-benepisyo at tatlo gindi ka na banwarong manami rong pagpagabuhi asang bilog ka na mga katodo o nga itakagawad ko na sambit nga barangay.
1: So
0: yung latest makaroon mga katodo kaina ka na nga gahon aronday ka nga nakabaton banwa una no nga daywa agin pagkamayad naging balik banwa sa kay Kapitan Ruli Asokgang ay tabaragay Kamaligan sa banwa katabatan ronday ka nga kwarta mga katodo agin expectar man makaroon posible nga hapon rong sambilog banwa ibalik man no sa barangay roday kada nga 20,000 pesos nga kwarta kung kita ni kada banwa no mag-analisa ra iwat at saga no roday kada mga estudyante nga ra ako nag-apply man sa da banwa no sa roday kada nga scholarship no mga katodo kay siyempre rong una ta banwa may kasaypanan aron pag-implementar ta na no ita roday kada barangay no kay supposed to be dapat rong dai kada nga angay bagay nga makabaton itry kada nga 20,000 pesos banwa isra aton kada nga mga estudyante mga katodo nga may una gid no wa gid kada ta kapas no mga katodo randa ko maginikanan ang makapatuon no banwa a particular no kada fourth year college kada makaron man katodo no kay intended ra para kanda banwa o galing makaron atao kung nano kada banwa ron nagkaginabo kay buko nya mga katodo itry kada barangay Kamaligan kon di maabot na to nya mga kabarangayan nga makaron ginako ginaputos ita kontrobersiya reklamo ko anda nga mga pumuyo
2: mula Lunes ang
0: naguna gid ra banwa no roday kada nga reklamo kada makatod di karon sa may part ita barangay Briones na sa banwa kada ita Kalibo may sa area man ita barangay Inyo Buswang ama ito man sa sang kabarangay sa banwa kada ita Leso may una man kada banwa rayon no di kada sa may area ita Kamaligan nga ra naligad nagabaton kita ita mensahe alin sa mataga barangay Pusio sa banwa Katanuman siya kada ina makatodo una man sa may barangay Albasan sa banwa Katanuman siya kada naman may una man sa may barangay Kabugaw sa banwa Karitabatan may iyaman sa may barangay Aranas no sa banwa Karita Balete na kay may bag-o karagaraga pabot kato ni Taminsahi banwa may kantanan no sa pag-implementar ita roday karang ating programa kaysa naman itong kahapon, mga katodo. Awa ta ita problema, no? Sa Rodekrang programa kay manami inurong katuyuan niya makabulig sa ito niya mga kubos ang mga estudyante banwa mga ginikan.

0: ama katodo rong problema rong barangay aga nag-implementar makatodo kada sambi kada programa aga supposed to be dapat dumakabenepisyo aron mo akubos naton ng mga igmanghod o galing may pila ka mga barangay ama mga katodo nga rong gintaw antana rong may una pa sa pagpangabuhi mga kaabyanan aga dapat siyempre rong pila ka mga opisyalita barangay na mga katodo ay por delikada sa manbanwa no kay hindi gigadira panwa pwede although no sa initial taga mga information ka mga katodo ang nabuo no sa may park at barangay Kamaligan daw tayo naguna ra banwang ginpagua aron dai kra nga manami kra balita para sa mga resident barangay Kamaligan kay wa pagin manami ka to the time no ita proper kra nga criteria mga katodo ginpapagua no mga katodo although dai kra nauna na ka nag-apply aron dai kra nga nauna kra banwang nga ginpamutyag mga katodo una sa may barangay Kamaligan sa banwa kra Itabatan aso trataron ta banwa no sa to nga pagililiba sa to nga pagpangalagad daw kay makaron dayag ikara banwa rong sentro makaron daw itapila ka mga istorya sa mga kabarangayan akapingin sa mga barangay banwa nga ginaputos makaron ita kontrobersiya may kantanan sa pag-implementar mga katodo itaroday ka nga programa ay taaton ka nga presidente no mga katodo a particular ronday ka nga bawat barangay makikinabang program a scholarship no mga katodo intended sa aton nga mga kabarangayan
1: pagana sa pananghalian todo action todo
0: action samtang sa pia kalahin pila pa kraga balita sa aton nga pagililiba makaron kra nga hapon aro day kra banwa nga pagatinayabaw man itapila naton ka mga negosyante aga man naman mga empleyado itapila kraga resort ula sa isla Itaburacay
1: action
2: kapag may gulo sa kalsada kapag may sigla
0: daw kay makaron makatodo batsagid nga batsag day tapila naton ka mga establishmento aron paghina banwa itry kraga mga bisita mga turista kraga paduong asabayan kra kung isla kra Itaburacay daw that's why naligad banwa tag nagpost no kita itry kra nga balita may kantanan sa ray kra nga na record no nga tourist arrival nagligad kraga buwan kata Agosto ahawos negatibo kra banwa rong feedback nga anton nga baton asabayan kra kung isla kra Itaburacay arog ibigato banwaro iba nagakomento mana that's why gani manaro kami mana gina apilit mana kami nga magbakasyon anay daw kay bangod gani sa kawadaan itry kra nga baga bisita wada hawos kra banwa itry kra nga baga turista nga nagapaduong sa isla Itaburacay so although banwa sa party try kra nga buwan it September o Agosto ano ra magid ang baka todo no nga decrease gid man no aton nga numero it mga turista nga nagaba paduong sa bayan kra kong isla Itaburacay halin pa man dako una banwa na that's why nga gintratar na tunda kaina kay may nagpabot katon ito pila ka mga impormasyon na mga katodo may kantanan sa sitwasyon makaroon na sa isla Itaburacay na maabo kita ang mga nababasahan mga katodo garaga pabutsag aga mana ginahimos ko naman na rakon ko nga mga gamit na kay baybay Buracay na ay pangbaligya ko naman na rakon yung mga kagamitan na mga katodo kay bangod gani no sa epekto banwa akong paghina itry kaga bisita garaga padung sa isla Itaburacay kay siyempre gina-expectar matara banwa no nga part ita October November December kay papaano ay di karoon nagabalik amat-amat banwa paanto na rin kara ita Enero hasta nagidra banwa ita summer arong bulyom ita ton kara mga turista nga nagapadung sa bayan kong isla Itaburacay pero lagligad nga buhay kara ita September dahil kay nakibot laman siguro dung pila na ton ka mga nagatrabaho na sa Buracay arong mat iba si Inmana Sanda nagbuoy try kara ga datos ang nakarecord ba na ita masubra 160,000 na ton no kamaga turista na nagapadung sa bayan kara kong isla kara Itaburacay asanding kara banwa sa pagpabutsag itapila naton kamaga empleyado na nagapanrabaho na sa isla kara Itaburacay ang kaibahan na di kara banwa ro day kara mga commissioner naton aro aton kaga mga tour guide so na aro pila kara nga masayista o na karoon sa isla kara Itaburacay aro amon nitong aro ako na kilaga o na digat ba 2 months imam makaroon nakabakasyon daw kay mga dyan rong spanga na kaya ubrahan mga katodo wa kara banwa itabisita that's why nga nag-auli anay banwa ang gina-expectar pa nga magabalik sa ray kara gabuan ita Oktobre
1: pagana sa panang kanang halian, todo aksyon.
0: Samtang sa pia kabahin magkatodo pinapa ka mga balita sa ato nga pagililiba magkaroon ka naga hapon.
1: Aksyon.
0: Aroon dahil ka magkatodo no nga nagligad nga makabig naton kontrobersiya. Aga ginaaligar banwa una karon sa banwa katanabas na ginpost no ni puro barangay Amuyo itabaragi kulong-kulong sa ibahay. Anak naging pambutsa gamana hindi manasay pumataga ibahay. Magpadungo na karon sa banwa kara itanabas. Agadaga uwanda banwa itapila ka mga komento humalin sa anton ng mga pumuyo. Matapos kara banwa ginaglaro no si Kagawa da Sulanoy na itabaranggay poblasyon sa banwa kara itanabas. Nga mana isugid lang rumatuntuod ginagkaganabo kay daya manarong kamatuuran. Ay, siyempre, magkatodo, may una agad doon yung mga negatibo. Karaga feedback, banwa, ang iatod, no? Ruray karaga ginpost, anay, nagligand. Although, naging klaro na rin ni Kapitan James, ni Mayor James Solanoy, no, kahapon, sa ginpatagay karaga interview, no, ni Katodong Jojo Trias, agasandig, banwa, sa ato niya pagpabutsag sa ato gadabas PNP, pinagi karaga banwa sa kay Police Major Ronel Bayaban, arong OIC, tanto nga nabas Municipal Police Station, na uwata na banwa, no, itry karaga incident nga na naman nga nagkagarabo sa ginapabutsa gato banwa ni Kapitan mga katodo nga ginaaligar no rato karaga insidente nga may una karaga pagpanguok abi mga katodo kay sandig sa pagpabutsag ni Kagawad da Sulanoy mga katodo kay sambilog man no or tag-anay try karaga food court akon sa sin ito nagainom sa day Kapitan Banwa nga uwa it may natabo nga makaroyon karang mga katodo at syempre sa pagklaro itaaton nga nabas PNP mga katodo nga ginaligar nga uwa gikit aksyon doon ng mga otoridad kay na time nga ginaaligar na di kapitan uwa na it duty karaga police banwa ito sa Sambi karaga area kundi ro naka duty ito pero di karaga mga force multiplier particular aro ato yung karaga mga kilaga una no nga mga miyembro ita MMTF banwa sa banwa karita nabas siguro ay pag-aom sa ni kapitan ay police ay mingkuk parehas abirong kulay na itry karaga blong polo shirt na uniforme na itry nga MMTF banwa na nag-duty una sa food court ita poblasyon nabas mga kaabyanan. Kaya banwa sa ito nga pagililiba, no? Sa ito nga pagpangalagad, sa ito nga pagwaragwag makaroon ka nga hapon kay basi na no? Makagabot kita or ma-access kita no? Sa linya ni Police Major Ronel Bayabal itaton nga nabas sa PNP.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
0: Raya mga katodo, pila ka mga balita, no nga itong kapagatawat ligo, pagkatataron sa itong pagililiba, magkaroon ka nga hapon. Sagi hapon na, padayon ka mo banwa nga magkapadagay at inyo ka mga minsahe. Pila ka mga pagkapanamyaw, concern nga gusto, ipagabot sa itong pagpangalagad, magkaroon nga hapon. Na kaya ato ang itong kapagatawat ligo, no, sa kabilugan ko aton nga pagililiba. Sagi hapon na, pakilike, aga pakishare, the same time, pakipalo. Doon mo na Facebook page, ang Radyo Todo, Aklan 88.5 FM. Na, para mas mabunato, no, nga mga katodor, magkapamati, magka-update sa pila ka mga balita, no, kapingit sa ato niya, probinsya, Katakyan, mga katodor, magkaragadlaw, ita, Martes.
1: May balita, may aksyon,
0: mga imbukada ng banwa nga minsahe, nga gimpadaga sa ato karaga pag-iliba, magkaroon ka nga hapon, magiging nga hapon na may kapagpamati kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Elizabeth sa Germany, good morning. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas, Nevada. O naman kay Ma'am Chili Tempurasa sa Thailand. Kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai. Kay Madam Belle Orzula sa Hong Kong, good afternoon. O isa kay Batch April Joy sa Alunsagay, no? Nga nagapamati man sa Hong Kong. May naiging nga pagpamati ba? Mabuhay-buhay nga wagi nagkapamantaw sa atong program si Bats Joyce Alunsagay Chavez na huwag nagamonitor sa atong nga pag-ililiba. Kay Rosel Digan, happy viewing. Kay Kagawad Michael Villanueva Solina sa Matagabarangay Lagin Banwa West Nomancia. Kay Sir Roger Lucero Nagalas, no, nagapamati always sa atong pagpagalagad. Kay Oliver Oliveros, may daid man nga Udto Adlao. Kay Sir Eduardo Sarcino Prado, no, nag-monitor sa ato ga Facebook Live.
1: Action.
0: Kay Ma'am Princess Dimpol sa mga taga-Islay Taburakay, good afternoon.
1: Action.
0: Kay Wawi Season, happy viewing, no, sa Ganzon na Mindan Capiz. Aga siyempre kay Franz Flor Mateo, nga nagapamati, no, sa ato ga pag-iliba. Sa kay Marie Angie Romakin, nga nag-monitor man, what problema, yan o rin mo kung nag-order, haom na.
1: Action.
0: O naman na sa ato ka mga negosyante sa Ayotorong kay nung Woody Nabara. Good afternoon. Kay nung Ili Nabara sa may Kalibo Shopping Center sa Mataga Chamse Restaurant. Nambra una kay nung Harley Dutama sa Harley's Bindungguan. Kay Sir Gino Ambito, Rungwapo ka Principal at Maria Pelesiano de la Cruz Elementary School sa Arcangel Sur sa Balete. Kay Master Nuno Nicolas Sanelas Etery. Kay Paring Onyok Junior Lente o nagkaroon sa Ayos Lang Barangay New Buswang. Aga siyempre una sa kay paring Jonel Gregorio no sa Gregorio Family.
1: Action.
0: Sa Barangay Bacaw Sur Kalibo no kay Tatay Freddy. Una kay Joffrey maigi nga hapon. Aga siyempre no na kay Sir Ramon aga kay Mamaymay Munja arong maalwan nga mag-asawa no una sa Barangay Bagto Lezo nga nagapamatigi sa ato nga pagpangalagad. Siyempre sa mga taga RK Ukay Ukay. Una sa Kulasi Antique ag sa Roxken Motor Parts. Sa poblasyon Leso nga nagamonitor sa aton nga pagpangalagad.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon. Todo aksyon.
0: May 28 minutos banwa nagkataliwan sa oras kata alas 12. Oy ginapaysaw dari banwa no ita Life Extension Clinic nga sanday magapatigayon. Ita mid-month sale no sa mabot nga September 16 inaga karang adlaw. May ula nga 10% discount especially no sa vitamin D3 products. May ula karon nga libre nga CBG ang ACG. Magbisita gamang sa andakro nga clinic una karon sa Mabini Street Poblacion Kalibo. Na mga katodo sa andang igapatigayon nga mid-month sale inaga karagadlaw agad na maka-avail ka mo ito 10% discount sa vitamin D3 products ag libre nga CBG ag ECG. Ag siyempre oras sa tuman kinyo ito More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Ngayon na sa ito nga mga katodo sa ito nga mga igmanghod kapinggit sa mga mahilig una magkape dapat hindi laga mo basta-basta yung kape. Dapat sigurado na ito nga kape nga ito yung ginainom. Ayrong kape magkatodo nga may una nga manami nga binipisyo para sa ikamayat aton nga mga kagawasan.
1: May balita, may aksyon.
0: Ginarekomendar, ginamuro pag inumit More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Sagya po ng sarang mabakardong More Power sa Broadcast Center sa second floor kong Casa Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblacion, Kalibo, Aklan. Kay mabunan to ang mga katodro nagpahayag, nagpabutyag kung ano ka-epektibo sa andang magagawas umpisa nga Sunday nag-inom Eat More Power. Kaparas ganyan ni Auntie Jessie Marte nga sukit More Power ang nagapamatigin makaroon na sa Marty Family sa Ruas Avenue iya sa Banwa It Kalibo. Sa aton Banwa kapag panumbalik ko aton nga pag-detalye at aton gin-headlines nga balita dugang nga mga mensahe ang naging pabot aton nga mga igmanghod balik ka na aton pagkatapos anay it pila ka mga reminders.
1: Action.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginabatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makaray, mabaskogun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Magandang araw po sa inyong lahat. Ako ay si Dr. Bernard Caspe, Medical Director ng Life Extension Philippines, na nagbibigay ng free medical check-ups sa Life Extension Medical Clinics. Pinopromote ko po at in-encourage ng lahat ng ating mga kababayan, lalo na po yung may edad 40 pataas, na magpa-regular medical check-up para ma-maintain natin ang ating magandang pangatawan at kalusugan. Sa pamamagitan ng regular na pagkonsulta sa ating mga doktor, maaga na matutuklasan o ma-detect ang ating mga karamdaman at maaga din mabibigyan ng lunas para maiwasan ang paglupa nito na pwedeng magdulot ng mga komplikasyon at maagang pagkapantay. Protektahan ang ating kalusugan. Magparegular medical check-up na para sa malusog na sambayan.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: At para sa ating mga kaibigan, baka meron kayong sakit o karamdamang matagal na at walang kalunasan sa tradisyonal na paraan sa paggamot at malaki na ang nagasto sa medical treatment at intervention. Magandang balita! Kasi ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy nag-o-offer ng libre pero dekalidad na medical check-up kasama ang ating mga lisensyado na medical doctor partners, nurses at approachable medical staff para sa serbisyo na libre, komportable, malinis at air-conditioned ang ating mga medical clinic branches. VIP treatment ang aming pag-aalaga sa lahat kahit sino mang pasyente at kakaiba po ang ating medical practice dito sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy dahil pinagsama namin ang conventional na medication and more on nutritional and natural medicines. Baka malay mo, dito nyo makuha ang kalunasan ng inyong mga karamdaman at sakit. Ang natural products ng Life Extension ay 100% gawa sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundations of Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines, ang Life Extension Foundation 50 years na sa health and wellness industry. Ang lahat ng products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, is all natural based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies, at exclusively available lang ito sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Pumunta lang sa Ground Floor Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Ulitin ko lang po, pumunta lang sa Ground Floor Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan.
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: Life Extension, Vitamin D3, the number one recommended brand of Vitamin D3 by the medical doctors.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Choose the best, choose Life Extension Vitamin D3.
10: I'm Dr. Suzette Singh, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3.
11: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I personally recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody.
6: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
5: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
12: Kami!
5: Meron!
12: Saan?
5: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
3: Araw-araw
5: for longer life.
3: Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
13: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
14: Samphone Gold Coffee Mix.
15: Ako si Malu,
16: isang ka-teacher.
15: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
14: Samphone Gold Coffee Mix.

0: sa mga butika. GTX 500.
1: Uy, mare, kagwapa, yung looky ka makaroon na. Ikotin mo man abi ro imong sikreto, kapon.
2: Uwa ako yung sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tatu. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko basra kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
3: Agharap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
2: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
4: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
5: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Zero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
5: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon. May aksyon. Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
8: Balik sa Tagapaga, pangalagad, may 41 minutos banwa nagkataliwan sa oras ita alas 12.
7: Todo aksyon.
8: Sa giyapon na, padahal ka mo nagpamati na sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Bandola.
7: Aksyon.
8: Hoy, happy viewing eh, kay Sir GP Magpusaw, no? Sa Magpusaw de Esos Family, nga nagpamati. Sa ito nga pagpangalagad kay Chick Boy Jandel Margaringganaw na Samon sa Banwagra Ita Nakas.
7: Aksyon!
8: Abi Bing man, si kay Part Rudin Pilayo si Ani, no? Sa mataga barangay Mutag sa Banwat Malay. Una, kaday papang Ani Nito Kasinsin.
7: Aksyon!
8: Aga siyempre sa grupo Ita Malay Community Riders Club, no? Nag-monitor sa Anton na pag-inilipa.
7: Aksyon!
8: Abi Bing man, kay Ma'am Rusi Kuwabara sa Japan, nga nag-pamati, no? Iya sa ito nga pagwaragwag. Ag kay Sir Reggie Aribukan, una sa mataga barangay Mubo, sa Banwa Itkalibo. Kay bro Yulio Garbo ag sa mataga Global Paint, no? Nga nag-monitor, siyempre, una sa mataga RG Paint, sa Banwa Kra Ita No Mansha.
7: Aksyon.
8: E gig nga pagpamati, no? Aga may gig nga hapon, no? Mga katodo, iya sa aton kung nagpagwaragwag makarong edisyon it aton nga palatuntunan.
7: Aksyon.
8: Siyempre, una kay Migubong Swalog, no? Sa Capitol, sa aton nga mga kaapin, una, no, nga nagpamati, makaroon ka nga mga panempo. Oy, kondolas gali ah, sa pamilya Adok, no, una karon sa barangay Tinigaw, bao, nagkataliwa na gali, no, sa piyak kakinabuhi si Kagawad Jerry Adok Senior, no, ita barangay Tinigaw, no, sa Banwa Kara Ita Kalibo, no, kay nagagawa magkaroon sa akon karon nga wall, no, sa akon na Facebook, no, nag-notify, kondolas gali sa pamilya Adok, sa barangay Tinigaw Kalibo.
7: Todo aksyon. Pag may balita, may aksyon. Todo aksyon. Pampagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
8: Kita magkatodo sa pagataw italigwa sa pila ka mga balita nga ato nga pagatrataron. Magkaroon ka ng edisyon ita ato nga pagililiban, no? Sa ato nga pagpangalagad. May kantanan sa gapon da mga katodo, no, sa Roday Macaron nga ginaputos, no, ita kontrobersiya. Na no, mga katodo sa pinang kamakabarangayan niya sa aton nga probinsya Katakyan. Mga katodo, particular ruray karang programa, no, mga katodo nga bawat barangay makikinabang program scholarship, no, para sa aton nga mga kabarangayan, no, mga benepisyaryo. Sa kada barangay iya sa aton karanga probinsya kra Itaken.
7: Todo aksyon.
8: Now kay kahapon una kita sa may barangay Kamaligan, no, sa Banwa Kra Itabatan mga katodo matapos gani, no, nga maggupok ruray karanga reklamo, no. Sa indi nga deserving, no? Nga gintawan, itry ka naga 20,000 pesos.
7: Toto, aksyon.
8: Kaya bangod nga ni Banwa, no? Nga di ka rasang bilog, no? O nga ita barangay Kagabad, which is daya ka rin magkatodo, isa hindi gid pwede, no? San di ka Banwa sa kriteriya? Agay lang sa gin papagawa magkatodo, kung sinorong nagakaanga igbagay, nga makabaton, itry ka nga 20,000 pesos.
7: Toto, aksyon.
8: No, kaya rin ka na Banwa, intended ra para sa ito mga kubos, ang mga estudyante, mga ginikanan nga, wa ka na Banwa, na ikasangko, para nga makapatuon sa anda ko nga mga inong
7: na
8: kapigid makatodo sa pamilya nga wa pagid, no, it may nakatapos una, no, sa miyembro abi ka ita pamilya.
7: Aksyon.
8: No, kaysa nang banaton makatodo manami roray ka nga programa, no, itatoon ka nga presidente, rung problema sa pag-implementar mga katodo it nasambi ka nga programa. Normal man na doon makatodo, no, makaroon nga mag-react doon pila ka mga pumuyo naton. No, kaysa anda mismo nakasayod, no, kung daya ka nga man naka baton ito 20,000 pesos sa'yo nagkaanga at bagay gidman. No, kay late na karamanwa, nakapaabot ko, anda ko nga sentimento matapos nga makitaan, no, saray ka nga mga social media account, itry ka nga mga barangay, no, matapos nga ginpost to Banwa, roray ka nga mga recipient nga nakabaton ito 20,000 pesos. That's why nakibot dong pila na ton ka mga pumuyo.
7: Aksyon.
8: No, partikular na karo sa may barangay Kamaligan sa Banwa kara itabatan. No, although rodeo kara Banwa ng mga estudyante nga mga nakabinipisyo Banwa sa rodeo kara programa, hindi man natun sandara Banwa mabasog. No, kasi siyempre naging uhaman Banwa rodeo kara mga estudyante kara nag-apply man sanda, nakadepende na karoon magkatudo sa aton kara mga official ita barangay. Saan da karoon nga pag-validate Banwa kung ayan nagakaangay bagay nga sandara maka-avail ita runday karoon nga programa.
7: Aksyon!
8: O galing, magkatunurong depensa ita pila na ton kabaga opisyal ita barangay na nga prior pa Banwa, no, nga mag-guwa ruray karoon nga kriteriya mga katodo, hay una uta ruray karoon nga mga nag-apply nga rin, no, magkatunurong submitter na ruray karoon nga pila kabaga pangagan. Pag-aulihin naman na rayo, nag-guwa, runay ka ng kriteriya, guidelines, naging papagawa ang mga todo. Asaray ka ng mga angayag bagay, nga makabaton, itaurunday ka ng financial assistance para sa aton, nga pila ka mga estudyante, sa kada barangay na aton, mga katodo, iya sa aton na probinsya katagan.
7: Aksyon!
8: No, kay makaroon kaabo na Banwa ng mga barangay, nga may una ka ng mga reklamo. No, mga katodo, so tama ka importante nga dapat, no, sa barangay, kay aron gid makatudo rog pag-implementar kay para nga ma-avoid man naton mga katudo nga mahuyaan man uday karaga pila ka mga estudyante nga ra nga naging uwaman siyempre ibutang naton bisan nga may una-una matamatuod sa pagpangabuhi ro aray karaga pamilya hay kun amat mga katudo may una tanga mga estudyante kita daw mga katudo nga nagapangyakman tagyapon doon, no, nga siyempre kay paano pang allowance nanda, no, idugang to sa gastuson sa raya ka nga anda ko nga pagtuon, which is nagadepende mga katodo sa pila na ton kabaga official ita barangay. Now, mga katodo, so nung latest makaroon di kara sa may barangay Kamaligan sa Banwa Katabatan, mga katodo, nauna na nga nagbalik, no, itry ka nga 20,000 mga katodo, rung daywa ka mga binipisyaryo, nga gintawan itry ka nga barangay Kamaligan mga kaamyanan. Aga di kara sa Milo Banwa, rurato kara makatodo nga unga ita kagawad, no, kay sandi kara Banwa sa pagpabutyag, no, itry kara nga nagreklamo, nga unga ita kagawad, no, mga katodo nga makaroon ay ASK kagawad, una karon sa barangay Kamaligan, may maguwang nga nurse, may maguwang nga siman, may sagakyan, no, may negosyo sa isla Kataburakay.
7: Aksyon!
8: Ay siyempre, sino manabi matuod nga mga ginikanan, una, mga estudyante nga ang matutuod nga sanda nagakaanga igbagay nga makabaton itry ka nga buli galing sa atong gobyerno pero wa Banwa nagakip, no, pero may una nga may una sa pag una-una sa pagpagabuhi ay una pata makatodo nakabinipisyo.
7: Aksyon.
8: Pero kapara sa nambal natong kaina makatodo hindi mangiyapon naton mabaso mga Banwa ruray ka nga nag-apply ako gin-aprobaran sanda makatodo kay sanda makabig na itong biktima lang man itry ka nga mga sirkumstansya.
7: Aksyon.
8: No, saga nga pag-implementar makatodo itry ka nga programa Sa pila ka mga kabarangayan, iya sa aton sa probinsya kay Takyan.
7: Toto, aksyon!
8: Aong pisa banwa, no, nga... Nag-guwa rore ka nga programa ito aton ka nga presidente. Now, sa umpisa pag ang banwa, no, hindi naman da bag-usa ng banaton kay may nauna ng mga kabarangayan, like iya sa banwa kat kalibo, after to banwa, no, nga magbagahuba na, ginpost sa social media, nag-uwa na magkatodoro mga... nagkaginabo sa like, nga barangay.
7: Aksyon!
8: Kapares man doon magkatodo, magkaroon, di karoon sa may part ita barangay. Ang kamaligan sa Banwa Katabatan.
7: Aksyon!
8: No, kapares ganis sa number na mensyonar itapila na ton ka mga kagawad nga ato nga na istorya kahapon. Una karoon sa may barangay kamaligan nga wagisanda Banwa Katapagituon. May pila kita ka mga pumuyo ito mga katodo nga mingkuruan na nga pagkasayo dahil agang-agang uta, kumbaga, ginapasimeter na rong pangangan, nagpanawagan man na makaraag. Kinangan magiman ng isang metero dahil ka ng mga kinanganon, which is hindi na makahinga, butong pinanaton ka mga, nag-apply banwa, para nga magka-avail, itaray ka nag-programa. Kaya may pila kita ka mag-apply sa barangay, nag-estoya nga, anda nga pagpabutsa, gamana, ramon tayo kung tayo manakaroon nga plano, nga tanan nga mga kwalipikado, ang mga beneficiaryo banwa, although lima mga man sa kada barangay, agalimbawa man na kung maabo, ruray ka nga mga qualified, no, sa ruday ka nga programa, ramon ka nga plano, is pasubmiton, itry ka nga mga requirements, mga pangagan, and then, irapul imaw para nga wagit ka nga mahambay banwa nga may ginapili.
7: Todo, aksyon!
8: No, mga katodo, kapareha sa iba na to, nga mga barangay nga, nasayuran nga, daya ka na banwa rong set up, nga ginhimo banwa, itpila na ton ka mga opisyal. No, sa pila na ton ka mga kabarangayan sa probinsya Katakyan. Ay kung nahimo ni karabanwat, iba na ton ka mga kabarangayan, iya sa ton na probinsya nga. Huwag yung karabanwat sa buwag, huwag kat reklamo na itao sa eksaktong mga resipientrong raya ka nga ayuda. No, mga katodo partikular sa nagakaangay ag bagay. Kay, siyempre, sa party try ka pila na ton ka mga pumuyo nga kung nakita nanda mismo, nga roday ka ng mga binipisyaryong gintawaan itry ka ng 20,000 pesos ay nagakaangay ag bagay na no, kumbaga makapuno sa mata itato niya mga pumuyo nga sandara mga pobre gidman uwagin ka na barbat kakapas ay hindi tarumban huwag magreklamo pisan nga matuod sanda ang qualified man aga uwagin sanda mapili banwa hindi gintarun magreklamo magkatudo kay nakita nanda nga rong kwarta bulig ay nagtupa asa nagakaangay ag bagay nga makabaton intended sa runday ka nga programa mga kaayanan.
7: May balita, may aksyon.
8: No, pero kung makita ro ba, naman taray ka nga mga pumuyo, kasi siyempre, maiso pala ro barangay. No, mga katodo ay, hindi ganoon manigar banwa nga magapaabot kung anday ko nga sentimento. Una best, ro pinalagi ka mga opisyal kahapon, una sa may barangay kamaligan, nagsuporta sa nangin. Pahayag ra sa ko nga Facebook post, no, itaray ka nga sangka. Pumuyo, itabaragay kamaligan nga man na may kamatuuran gimat amana, no? Kay kun sorbihon man na, ruray ka nga panimagay, arong pagpagabuhi, itray ka nga tatlo sa lima ka mga beneficiaryo, hay kwesto na bligid amatuod, no? Uwa ta man question, dung daywa, no? Nga, gintawan, itray ka nga 20,000 pesos, pero tatlo man ang ramang katodo, daya gid aron may una kro nga question duato nya pila ka mga igmakon ang kami man ayo sa barangay wa gid ta man nakabit pagituon no mga katodo saray ka nga mga scenario nga ra nga nagkaganabo iya kay si Kapitan Anarong nagasubmiter itray ka nga mga pangagan ano okay man si Kapitan Anarong mat problema ra banwa every time may ina kra nga mga concern timing nga naman kahapon abi nga ito imo sa may syudad kay ta Iloilo kay may seminar. No, mga katodo, ang kaina, daya ka na banwa, rung latest makaroon. No, nga mga senaryo, ganag kaginabo, una sa may banwa kara itabatan particular, sa may barangay kamaligan mga kaabyanan.
7: Aksyon!
8: At kamay, no, sa mga uwa pagid, una, gaban-yaban, basi kung iba, uwa pagid, no, naka, paabot ko, anda ko, mga sentimento, pasagamat niya, nga may una ka na banwa, nga, sangka residente, ta barangay kamaligan, nga, nagkaisog itbuot, mga katodo para ipaabot ron kaya sentimento. Ay paanin mga katodo kun uwa it may nagbaskog karay tabuot na no, mga katodo nga ipagawa ruray karaga mga naobserbaran banwa na no, mga katodo ay posible ron nga uwa tra banwa makuriyar no uwa tayo may balik ruray karaga 20,000 pesos na ang mga katudo no sa barangay no aga maitao sa nagakaangay bagay na ang mga kabaton banwa i-try ka nagabuli galin sa aton ka nagagobyerno.
7: Aksyon!
8: No, kay after ka naman, i-try ka na mga kontrobersiya, kaabo-abo ng mga kabaragayan. No, kay ino, may nagpadaga iya-itamin sa ahiman, una karon sa Barangay Aranas, no, sa Banwa kay Balete, the same man Banwa, nga mga senaryo nga ginapabot itaton ng mga kaibanghuran. No, mga katodo, sa giyapon sa ray ka nga, hindi eksakto no, nga pag-implementar, ako nasambit ka nga programa. May una man sa may barangay Pusew, sa Banwa Kertanuman siya, sa may barangay Albasan, una sa may barangay Kabugaw, no sa Banwa Karaitbatan, daya kara Banwa ng mga senaryo, rung nagakanabu makaron, no? Iya sa aton nga probinsya katakan, partikular, sa pila ka mga kabarangayan, nga may makaron daya kara Banwa, nga mga senaryo ng nagakanabu, asa ra kag pag-implementar it na sambit nga programa.
7: Aksyon.
8: No, kay ka para sa damba naton mga katodo manami runday kag programa kay ro makabenepisyo para sa aton nga mga pumuyo o galing rong may problema Banwa rong pag-implementar itray kag pila ka mga kabarangayan. Na no, indi tanan mga katodo no pero may una gid Banwa no nga mga kabarangayan no nga daya makaron arong problema itapila ka mga pumuyo.
7: Aksyon.
8: Hindi naton sa nambay ta hindi naton mabaso Banwaro day kada nga mga akay manghuran nato no nga nagapabot ko anda ko nga sentimento. No bangod gani Banwa sa ronday kada nga pila ka mga scenario makaron nga nagakanabo no especially sa aton ka mga kabarangayan. No mga katodo makaron kada nga mga panyempo no sa raya kada nga bawat barangay makikinabang program. Ita aton kaya presidente nga bulig da para sa aton nga mga estudyante. No, mga katodo nga hagus makaron adlaw-adlaw no kaabo nga mga nagapaabot ko anda ko nga sentimento ambay iba manay. Tiempo man na makaron, realidad ta man ara nga nagakadabo. No, nga pag once identify ka bating mana ita barangay ni kapitan kagawad nga kontrapartido kat imo ay amino naman sa indi. Hindi kagiting mana maka asamit ka naman na itabulin.
7: Toto, aksyon.
8: At doon Banwa, realidad rin nga nagkadabo kay may mga opisyal kita barangay mismo Banwa nagahambay. No? Kung magahalin pa kuuna Banwa, daya na rin suundanan itry ka ng mga kabarangay nga pag once identify mga katodo nga ikaw wa ka nagsuporta during sa eleksyon mga katodo bukon ka at kaapin kung andan ko ka partido. No, magayo kagid sa huwag, no? Agyaban niya ban, hindi kagid makabato ni Trey Kagabuli.
7: No,
8: kung amat kung mga senaryo Banwa sa kabarangayan, every time nga may inagabang ayuda nga gina paagi sa barangay. Mga katodo, mana, makaroon, trending makaroon sa ato nga mga social media account. No, mga katodo nga mana, during mana sa Raykra nga AX, wa manaro ako nga pangagan.
7: Toto, aksyon.
8: Sa tupad, wa man manaro ako nga pangagan.
7: Toto, aksyon.
8: No, pag may una man ka nagabulig, no, nga agi na panupod sa barangay, wa man man kami makasamit, which is para kung ta common intended, common nga mga kubos, nga nagakaangig bagay, mga katodo, nga makabaton, itry ka nga pila ka mga programa.
7: Toto, aksyon.
8: Kaya, usually, yung mga una sa, kwan, sa listahan ko naman, kung sino pa nga nero may una-una karon sa pagpangabuhi hindi pa maduga sa listahan. Kapit pa kun aday ginahambat ato nga pila ka may kibanghuran nga magapit ikaw sa guwag hay una kagid tanan nga mga ayuda tanan nga mga bulig nga nagaagi sa barangay hindi gid malipatan bilogro imo karon nga pamilya. Pero makaluoy Banwa nga mga kubos naton nga mga pumuyo nga dapat sandar nga kaangay bagay nga makabaton ay try kay mga bulig nga gidapaarag ito gobyerno. Daya pa ni Karabanwa rung hindi makasamit.
7: Toto,
8: ang yaman pa Banwa, kung sino nga ni Karong makaguguoy gin sa tanan, daya pa rung wa ikot mabatian ka rin nga reklamo, kay yaman mga katodo, nga mga nagareklamo pag once may una ka rin nga mga bulig ginagaagi sa barangay, kung sino pa nga may una-una ka rin mga katodo, nga kumbaga nasanay na kay every time nga may ina ka rin nga ayuda sa barangay, una agad doon ako nga pangagan.
7: Toto,
8: oh, number one, parang ka reklamador mga katodo. No, daya karaban warong pila ka mga senaryo nga anton nga naobserbaran. Agbisan dung pila naton ka mga opisa barangay, nagapabutyag karo magkatodo, aminon man lang sa indi. Indi tanan, pero may una agad karaban warong mga senaryo nga nagakanabo, Kaparyas karama nga kaabyanan.
7: Aksyon.
8: Daya karamanwa no makarundong sentro itaray kanaga pila ka magareklamo. No? Daya ka makatudogin paabot katon kaina no una karon sa may Barangay Aranas no sa Banwa kara ita Balete. Basaw na ko na rugi padaga iyang concern man. May gusto lang po sana akong i-report about po sa presidential scholarship ni PBBM na 20,000 dyan o sa Barangay Aranas, Balete, Aklan. Nag-post po ang FB page nila, Aranas Barangay Council. Bali, nakita ko ang post nila noong Miyerkules ng gabi. Siyempre, sa post nila nakalagay ang pangalan ng 5 recipients tapos picture ng 5 na may hawak na pera. Ang concern ko lang po ay para sa akin. Hindi karapat-dapat yung iba doon, bali sa 5 na yon, para sa akin yung 3 doon ay hindi deserving na makatanggap. Yung isa po doon, both teachers ang mga magulang. Yung isa naman, SK Kagawad sa Aranas. Yung nanay naman ay nagtatrabaho sa Aranas bilang BHW. Tapos, yung isa naman may nagsasabi na anak daw ng kapitan ng barko. No, dahil ka na magkatodarong concern nga ginpaabot, no? Mga katodo, iya ka to, no? Itry ka na gasang karresidente. Hindi rin po nag-post ang barangay tungkol sa scholarship na yan. Dati, paano po malalaman ng iba na may ganyan palang scholarship? Wala po akong inggit sa mga scholar na yan kasi hindi naman po ako pwede doon. Ang akin lang po sana taasan nila yung pamantayan at hindi kung sino yung malapit sa barangay ay siya lang ang madaling mapili. Alam ko po na marami pa dito sa Aranas na fourth year at mas deserving na makatanggap ng ganyang scholarship. Isa pa po sa pinagtataka ko ngayon kung bakit deleted na po yung post ng barangay about sa mga beneficiaries. Ay, base siyempre, gin-delete na siguro kay Ray Macaron, ginaputos Macaron ita kontrobersiya. Kaya po, nananawagan ako sa barangay kapitan na sana po ay ipakita o ipaliwanag nila kung bakit sila yung mga napili. Ano po ba yung naging basihan at qualification sa pagpili? At kung paano po ba nila pinipili yung mga recipients? Para lang po malinaw sa lahat at maiwasan ang haka-haka. So, dahil ka na magkatodo, no, rumpila ka mga ginpaabot man katon. No, itry ka na yung mga residente ita Barangay Aranas, no, sa Banwa ka na ita Balete.
7: Aksyon!
8: Kaya magkaroon magkatodo, hagos tanan, no? Dahil ka na magkatodo ng observation kay ko na itong pamatian, naro, ray ka na niya pagpabutsag ni Kapitan Rulli Sokgang, no, nga before, no, magkatodo, wapat kriteriya, no, nga ginpapagawa. Kumbaga, aton man nga, kumbaga kung aton nga basihan, doon, nagkaroon nga statement na may punto man, no, kay late naman na nagwarong criteria, guidelines, may kantanan, sa rekarang kung sinurong nagkakaangay bagay, ang hindi pwede nga maka-avail ita roday ka nga programa.
7: Aksyon!
8: No, mga katodo, that's why sa uwa pa una banwa, no, nga dapat siguhong gid na to, no, mga katodo nga rung mangin tawa na to, itry ka nga bulig, no, mga beneficiary yung aton ka nga pilion, hayro nagkakaangay gid ag bagay para nga malikawan naton banwa rong makarunday ka nga mga problema kaparias sa runday ka nga mga problema mga katodo nga ginpaabot no itry nga mga igmanghod nato
7: aksyon
8: no may uta pa ho sa sang kabarangay man sa banwa at ibahayo magula ka nga nagpadaga ita mensahe no dayaman iman man sa amon no dayaman karon sitwasyon nagpilagusto lamang man na ita tao itry ka nga 20 mil sa hindi nagkakaangay bagay nga makabaton, no, itry ka nga 20,000 pesos. At kay bangod gani, nga, sa yun imaw, nga, nahadlok rong tao, nga magreklamo ka na, no, bilang kapitan itamon nga barangay.
7: Aksyon!
8: Kay dapat rin, magreklamo, taka mo, no, kay paano rong banwa, makurihar, rong makarunday, kaya nga mga, mabuhay na nga mga dinagon, nga ginapractice sa inyo karo nga barangay.
7: Aksyon!
8: Kung uwa ka na magkatudoy, may nagabaskog itbuot. Ang magreklamo ng mga pumuhuyo hasta hinuno banwa ng magtiis raton ng mga igmanghod. Ako nuwagi ka na banwa it may nagabaskog itbuot ng magreklamo nga ipaabot. Roray ka na nga pila ka baga naobserbaran ninyo una no sa inyo kong mga kabarangay.
7: Toto, aksyon!
8: No, tas may ka na siguro ba, no, sa bilog manda sa mga raso, no, nga dapat madayon gidong eleksyon sa barangay. No, agod nga, rong mga uugtasan nga mga opisyal sa barangay, mga katodo, hay may bailuhan na, ah, may chance na ro aton yung mga pumuyo, nga islan doon da ko mga opisyal sa barangay, kapin gid banwa, aruray ka na mga katodo nga mga bintahuso.
7: Aksyon!
8: Aruray ka na mga katodo nga mga madinumtanon, no? Ah, nagatanong ba gaman na, itry ka na nga, gainit buot, nagadumot sa pila ka mga pumuyo, kapin pa kung wagin magtaw ka suporta during sa election.
7: Toto! Aksyon!
8: Okay naman karon kung randa ko yung mga opisyal sa barangay, hay, ama saligan man, wano, nag-aobra ko, anda ko yung mga trabaho, ay paalin. Nausalik ka mga kabarangayan, ang augtasan, doon dakro ng mga opisyal ita barangay, mga kaabyanan.
7: Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
8: Magapit sa guwag, hindi yun kunta mag-apply kung may una-una man. Ay, Ma'am Rosie Cobara, siyempre ko naman, sa mga estudyante, no? Kung sandara ko naman, ay nagkamatara, nagkakamatsag, masandara ko naman, abi, no? Nagadependit, abi, ron sa kwan, sa barangay, no? Kay sa iba nanda, may una ka nga guidance, may criteria kung nagkakaangay ikaw bagay, kwalipikado ikaw nga makiambit sa Ronde Karaga programa. Nani hindi man na natin mabaso, no? Ronde Karaga mga estudyante nga na kung nag-apply, kapin pa kung waa man sa nagpasayod, abi, sanda ko nga mga ginikanan, no? Kay dahil sandara, mahamba man natin nga, santay, biktima lamang sandara at mga sirkomstansya. Pero importante ko rin makurihar, no? Mga akatodo. Happy birthday man lang kay Ma'am Amalia Idurot. Waman ko gareklamo gani ay waman ko sa listahan na hindi ka man deserving nga magkabaton sa Ray Craig Ayuta. Ay kay Manggaranon sa imo Mari Angie Romakin. No, padayon na lang una rimo karo nga pag scatter. May 6 minutos man wala kataliwan sa oras kareta ala una sa Gyapon. No, oras mga katodo hatod Kinoy Tambor Power Probiotic 8-in-1. Copy mix. Atong kapagpanumbalik karong reports, no? Ito atong kapag todo reporters. Atong kapagbalikan, no? Sa atong kapag-ililiba. Pero bago ron, mga katodo, Redder's Beer, kasangga mo sa relax, sarap. Magabalik ako mga katodo pagkatapos ay dugang pagkabagapahan, dom.

sa San Miguel Beer Products. Intra na! San Miguel Beer Lining Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung 2-1 liter na butilya, sang bisan anong nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly. Kape.

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit. Pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa

0: gabi. Kaya kag marami man daanang lasa at marami man daanang benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. May tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Biokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake ko
4: niyo
3: yun?
4: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay na sa akin, tinitake mo, gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin.

0: tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
2: Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
6: Southon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu,
8: isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian ko nga Southon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
6: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
10: Ako si Jay. Nasa consumer. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
6: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio. GTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
11: Uy, Mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihotik mo man abiro imo sikreto ka kon.
12: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko basra kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
13: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
12: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
14: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
15: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
16: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
15: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
16: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
15: Opo, tapos?
16: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
15: Wow.
16: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
15: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Todo aksyon. Gana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Kapag may balita, may aksyon. Todo aksyon.
17: Balik sa tagapagpangalagad sa tagapagililibang, may 17 minutos banwa nagkataliwan sa oras sita ala una.
6: Todo aksyon.
17: Ayan sa tagapagililiba, no? Sa tagapala tuntunan, mas kater ba kung si Ma'am Rosy Cobara? Agod yung mga Manggranon, mga kurimo. Hindi naman po, hindi naman kinangyan, madam, kay Manggranon ka naman.
6: Toto, aksyon!
17: Isayaman yan eh, ginpangayo na ro pangalan ni Mama dahil may ginatao ko no ro barangay. Imo man gali, gabo para kay Mama. Ay, doon ka ro mga sinaryo magkaroon, Madam Elizabeth, no?

0: mga nagakanabo magkaroon, no, ng mga scenario, no, pag once ayuda rong gina istorya.
1: Todo action.
0: I-check talaga pa nung niya tatoy ka nagabaga Todo reporters una na ton si Katodong Gestral Nerbar sa anak na tipon niya baga balita direkta sa anak ka area standby.
1: Radyo Todo live report. Report.
0: Sa line number 1 Katodong Gestral with report, please come in.
2: Nagabot ka todong Rinald no sa 171 ka mga loose firearms no rokusa karang naging surrender sa atong karang probinsya itakan si Dam Karita Project RTT o kun na restrict track and turn in ka todong Rinald no ito tong karang Police Regional Office 6 no suno kar sa report ito tong karang Aklan Police Provincial Office ka todong Rinald lima ka mga munisipalidad o kun na municipal police station roging nakalista sa nasabitan ka nga PRO 6 bangod sa Mayad no katunod Real Danda nga resulta sa pagpatuman ito nasabitan ka nga programa katunod Reynald at kay Bahanman ka na doon kung kooperasyon man it pila ka mga barangay officials no may pinakamabaho katunod Reynald nga nilista
0: Nandalagi na kay na puto Norlin niya ni katunod Israel go ahead
2: nga
0: proceed.
2: Katodong Reynald.
0: Proceed.
2: Yes, katodong Reynald. No nga may do ibahin nga ni is may surrendered nga 36 ka mga baril katodong Reynald. Samtang ro makato may nakarang 18 aga may na may do altabas katodong Reynald nga 16 ag 15 man sa Banwat Buruanga ag may na makarang 14 ro Banwa Karaita Leso o kuna Leso MPS katodong Reynald. Ginggawaran man it medalya ng pagpupuri ro lima kara ka mga police station katodong Reynald kahapon una ka sa flag raising ceremony no itatong karang PRO 6 katodong Reynald bilang pagkilala man sanda karang pagpaninguha no sa maano man kara mga mawagay nga sirkulasyon or mga it mga baril nga katodong Reynald bukon it restrado katodong Reynald agwa man karat man nakaigo nga dokumento agwa man it maayos karanga lisensya katodong Reynald no so padayon man do panawagan itatong karanga Aklan PPO sa mga tao nga may ginatago pa no nga mga loose firearms ka doon Reynald nga voluntaryo lang no nga surrender pero mga daya aga makipag-operar lang no sa atong karang mga otoridad aga agud mapunggan baka doon Reynald no mga pila pa ka mga krimen nga posible nga matabo kung sigidas kita ka doon Reynald sa paghupot no it mga illegal nga baril iya ka sa atong karang mga posisyon ka doon Reynald samtang dugang lang siguro nga balita no diyan nga ka doon Reynald nga ban ba nga katodong Reynald nung nadismayado ta ni kararo nga pila ka mga pasayro matapos nga ma-delay ro anda karang biyahe no bangod sa pagka-aberya ro ginasakyan karang pampasayro nga van haling karang katodong Reynald sa may bahayang Katiklan aga nasamaran sa bahayang Karita Banga alas 2:20 no kahapon katodong Reynald ita Lunes ro mga pasayro nga ra isa sang ka 58 anyos nga babayi kibahan karang katodong Reynald sa bilog pagid ka babayi aga daywa ka mga unga no sa panaysayon ita daywa ging abisuhan sigon sa date driver katodong Reynald nga mag may maapas nga sambilog pakara nga unit agod mahatod buga sanda sa pagto kara katodong Reynald sanda kara tulan sa Saraga Iloilo no samtang apang makataliwan do agos 3 oras katodong Reynald ginugat ay uwa it may nagabot no nga bikulo ko sa sin ging hambagan lang sanda kara nga maghugat ita series bus katodong Reynald no bangod kara ging hinyo ita daywa ka pasayro nga ibalik balik lang kanda roging bayad kara nga pamasay nga tiga 600 ang ani katodong Reynald gaging tao gaginanda maghalin kara sa Katiklan apang imbes nga kabilugan nga 1200 ro i-refund katodong Reynald ita sambit nga driver is gimbuhina na raya ita 230 no kada pasayro katodong Reynald aga rayaman duging di ka dismaya kara ita daywang ka pasayro rason nga ging kamayad lang nanda katodong Reynald nung i-record ya kar sa atong karang Kalibo Municipal Police Station no sabi tayong karang insidente para mas nakaigo karang disposition katodong Reynald samtang sa piya karang bahin isa ging laygayan man no sanda karat Kalibo PNP nga magpa-blatter man sa Banga Municipal Police Station bangot ito ta katodong Reynald natabo ron sa bitan kara nga insidente. Samtang nga diyan siguro noro tumatod ng report mga sa itong area of responsibility sa pagsikira mati baka naman municipal police station naging matutaway mga katodong Reynald doon ako magkat mamadugo ganyan insidente-aksidente kaya sa itong karangong probinsya makaroon kara nga adlaw katodong nga Reynald. Para sa Todo Action ang kumansi katodong Gisrael Narbar ng Radyo Todo kaibigan.
1: Radyo Todo live report Todo Action may balita may aksyon Todo Action sa pananghalian Todo Action Todo Action balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Nga sayamat no sa report ni Katodong Jestrel Nerbar direkta sa Anacron nga area.
1: Todo Action.
0: Sa ato ng mga municipal police station, no, Aklan Police sa Provincial Office sa bagi basyada ga balita may karong kraga hapon sa aton nga pag pangalagad. Ay may gapo na may gapapamati sa aton yung mga kaapilo na sa GM's Terminal una ka depart Balog Distura kada nung Janing kay Tonet Alayon una sa aton yung mga van driver no kada monitor sa aton nga pagpangalagad. Ako naman sa gwapo ka dispatcher no kay nung boy Cheryl de la Cruz sa Terminal na ita van no nga by Altabas Kalibo Vice Versa nga nagamonitor no samtang nagapo patungka makaroy kraga hapon na sa terminal no sa barangay istansya sa Kalibo maayl ay gid nga pagpamati sa aton nga mga van driver
1: Todo action
0: i-check taman man katodorong linya ni Katodong Rolly Boy Herrera direktaman sa aton nga munisipyo ita Banwa ita Kalibo no sa pilaman ka mga balita daw gay gabasyada makaroy kraga hapon sa aton kraga pag pangalagad
1: action
0: para man sa beneficyo no itaton nga mga kalibunon no kapingid sa managa monitor makaroy kraga hapon iya sa aton nga palatuntunan sa pagpagayag ita programang Todo Action.
1: Ang may balita, may action.
0: Talagid na kay gina-activate na itong linya ni Katodong Rolly Boy na sa pila kaga impormasyon, no? Mga Katodong ay gabasyada, iya sa aton nga pagwaragwag makaroon ka nga udrad law. May nga po na sa aton nga mga miyembro, no? Ita Station Drug Enforcement Team, kung malay Municipal Police Station.
1: Todo Action.
0: Auna ka din Master Sergeant Tatay Didalisay, siyempre sa mga miyembro ita Team Loyal, no? Kung Leso PNP.
1: Todo
0: kay Police sa Executive
1: Action.
0: Master Sergeant Mainit. Tago naman kay Master Sergeant Delgado.
1: Todo Action.
0: Kay paring Action. Bernie Javier sa mga taga Parkside, no? May gid nga pagpamati.
1: Todo Action.
0: Aga happy viewing man kay Ma'am Angie Reyes Cortez.
1: Todo Action.
0: Ako na kaday paring Romel Kahilig, no? Sa barangay Manok Manok Proper sa Boracay. Kaday Pipoy John Paul Agrelias. Kay Bro Russell, una sa Isla Taburagay, no? Kay Papang Sally Sinieres, no? May nga pagpamati. At siyempre kay Madam Sally Sinieres sa Barangay Baybay sa Banwa It Tangalan.
1: Pampagana sa pananghalian. Todo Action! Todo Action!
0: Dalagi na kay gina-activate na tondong linya ni Katodong Rolly Boy Herrera, no? Sa aton yung munisipyo ito, Banwa It Kalibo. Antes kita ka mag-end, no? Sa aton ka kapagwaragwag kay may 5 minuto pa kita Banwa nga nabilin. Iya sa aton nga pag-ililiba makaroon nga kahaponanon.
1: Todo Action!
0: Iya sa aton nga pagpangalaga doon naka-standby na si Katodong Rolly Boy Herrera na mga balita daw na tipon direkta sa aton nga munisipyo ita Banwa at Kalibo check taro anak ro nga linya.
1: Radyo Todo Live! Report! Report!
0: Sa Special Communication, Katodong Rolly Boy with the report, please come in.
3: Yes, Katodong Rinaldo, ongoing gihapon rong pagbaton it mga aplikante para sa mga newly graduate sa high school or ro aplikant gabaton rong aton gara nga mga rong sang kumpanya it at least high school graduate no pinagi sa aton nga public employment service office or iya sa Banwat Kalibo nga konsin reya sang ka home credit no para sa aton nga high school graduate nga makatrabaho nga kunsin sa sulit sa buwan ay reportedly magkakita gid 150 mil pesos sa konsandara makatigayon nga makasugod no aga mga mitayon nga makatrabaho sa bill is home credit katodong Rinald no hasta makaron si gigapon no pabaton sa karang mga aplikante samtang sa fourth floor kung aton nga municipal hall building padayon rong pag-assess kung aton nga taga Department of Interior Local Government aklan no sa pila ka mga documents nga gina review kung aton nga taga DILG para sa SDLG 2025 no ya sa may fourth floor kung aton kara nga new municipal hall building diyon rong pila ka mga nakita natin nga aktividad iya sa aton karanga municipal hall magluwas siya mang sa pila ka mga schedule of wedding no nga kina asikaso man ni Arbon Mayor kay na sa Noybi Emilia may kasal kay ina alas 15 may kasal kay ina alas 12 may kasal gyapon no so mabuk nga mga nagpakasal makaroon nga daw iya sa anak karanga opisina Katodong Rinald no magluwas karon na ayaw ang gitman pila ka mga activity kita nga mga taupang dan magluwas sa hidup at hapon na regular session ko aton nga sanggunayang bayan at Banwa at Kalibo Reporter rin sa ating ang Municipal Law Letter Dio Kalibo para sa Todaksyon. Ako naman si Katodong Roli Boy Herrera at Radyo Todo, kaibigan.
1: Radyo Todo, may balita, may aksyon. Todo aksyon, todo aksyon.

0: Abogi nga siya man sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera direkta sa Tagabon Recipe ito Banwa Ita Kalibo. Tapos na ba ng tempo sa itong kapag-ililibas, sa itong kapag-pagalagad, mag-rog edition ni Tato kapag-waragwang. Rumpila ka baga balita, gawata magabot, wata matatar sa itong kapag-pagayag, makarog ka nag-ahapon, bantayan sa pila ka baga edition, public affairs program, Itradyo Todo Aklan. Kumaan kita nga mag-ilibati, nagagadlaw sa Miyerkules ka edition ni Tato kapag-waragwang. Partner naton sa technical science si Katodong Rigi Plasio. Ako man din Katodo naging ka-aksyon, makarog ka nag-ahapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: At inyong napakinggan ang programang Pampagana sa Pagkainan. Todo Aksyon. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee,

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra akong nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake ko ninyo yan?
2: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
3: Uy, mare, kagwapag yung lupi ka makaroon na. Ikuti mo man abi ro imong sikreto ka kon.
4: Uwa ako et sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una i serbisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Aghara pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko basra kagukuhon. Ag baby face imaw gihapon.
5: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
4: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.

0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santhon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidants. Santhon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santhon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
4: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon, nga mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, gawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, hinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi ni ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera!

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Naingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pag-retiro. Tsempo raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ka? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-umpisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple nga ang proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabel, nag-nueva isiha.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
1: Mm-mm.
2: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
1: Thank you very
2: every
1: much.
2: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: Go! This is my radio.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang radyo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: selected branches only sa September 16 Wednesday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church. Nagausoy ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga basta tatak na vara. Karami turn roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado ag skinless hamonado. Karami ton pagid roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Si Lacerna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound nagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500 garantisado epektibo. Aramis TDX 500.
5: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
6: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
7: So, si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
6: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
7: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
6: Opo, tapos?
7: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux ko na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
6: Wow!
7: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung mga nararamdaman ng mga tao.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
8: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo.
1: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibusuang Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabid kong gabi, mag-ihi ako ay udyo tayo yun mara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee agung dinamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly, no advance interest, no service charge. Accept installment payment of loan, 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wrist watches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shop Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kun magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
5: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
6: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
5: Mm-hmm.
6: Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya boy. Hindi ako nagpapalpite. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
5: Thank you very
6: every
5: much.
6: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
5: Tama, ganyan. Tama.
6: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
5: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
7: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong lawat.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-offer sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
1: Uh-huh.
2: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
3: Delma Bell Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly, no advance interest, no service charge. Accept installment payment of loan, 20% discount on jewelries, rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wrist watches with no additional charges. Delma Bell Pawn Shop and Jewelry, located at Kalibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delma Bell Pawn Shop and Jewelry. Kun magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
0: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Kalibu Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Kalibu Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
7: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
8: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin.
7: Mm-mm.
8: Tapos nung ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang nag-zip ako. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpitate. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
8: every
9: much.
8: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
8: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
11: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
10: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: kaon ang masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ang creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, naman si Aklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors. Ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194. Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount ang lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches for longer life.
1: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Backhouse Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manami nga frozen food products, dapat
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amo ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Santone Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
8: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
8: Mm-hmm.
9: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, ganyan. Tama.
9: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo?
10: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Papi, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, takwad laudlaw, tungod wag, ako it power, baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, takapir nga laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Papi. Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang benepisyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gotado adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang benepisyo nga rahay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapagsik sa atong kuyawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Araw-araw
0: for longer life. Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3 with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.
3: Chinuma na, Hinebra na,
4: Jeans Tanalo promo na.
3: Tingnan ang ilalim ng Selyo account
4: ng Hinebra product.
3: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shelly na.
5: From July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: Southon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malo,
8: isa ka teacher.
7: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
6: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Southon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
11: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
13: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

radyo todo 88.5 FM ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
4: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
6: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
4: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
5: buhay.
7: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
5: Magdulot ng enerhiya,
7: naglalayon sa malusog na balat,
5: malusog na puso,
7: at iba pang aspeto ng kalusugan.
5: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
7: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
5: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay.
7: Ang kuponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus 1
5: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
7: ang kanilang mga suki
5: ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
8: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
9: Nationwide.
8: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
9: Sa buong Pilipinas.
8: Layuning maibahagi
9: ang kagalingang hatid
8: ng Rice Herbal Products.
9: Testimonya,
8: patotoo,
9: karanasan,
8: maging mga katanungan
9: sa pag-iinom at paggamit
8: ng Rice Herbal Products.
9: Ito na ang inyong lingkod
8: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
9: Kuya Boy.
10: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado ito ng Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang impilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Maging sa ating mga Facebook account, Rice Brand.

Saan man dao po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na po tayo dito po naman sa ating Balado Dunay. At dyan sa atin ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.

Tawag po kayo sa ating po namang numero mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan. Kung may mga nais po kayong ibahaging kwento dito po naman sa ating programa. Tawag lang po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa. Itawag nyo na po ang inyong po namang mga kwento. Muli, 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

Tawag lang po kayo sa ating numero 0969-226-9623. Ang ating numero numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na. Dito po sa ating programa, mga kaibigan, kung may mga nais po kayong ibahaging kwento. Dito po sa ating programa. Muli, gusto po natin pasalamatan yung lahat ng mga taga-Sariaya Quezon na pumunta po naman nung nakaraang Sabado para po naman sa libreng check-up and consultation. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. At syempre pa, mga kaibigan, ang lahat din po na mga nakasama natin dyan, maraming salamat po sa inyo. Tawag po ngayon sa ating mga numero 0969-226-9623. Ang ating po naman numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating palatuntunan.

Tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Diyan po sa DWDY. Kawayan City, Isabela, tayo po'y napapakinggan dyan ngayon. Sa lahat ng mga nakadudok po naman sa atin dyan sa Isabela, magandang kalusugan po naman sa kanilang lahat.

si ano, si Sir John Carlo Peralta. Nakikinig sa atin all the way from Isabela. Maraming salamat po naman. Watching from Jones Isabela. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat dyan. Yung mga kababayan po natin sa Isabela na umiinom na po ng ating rice coffee, hello po naman sa kanilang lahat. At yung mga hindi pa po na nainom ng ating rice coffee, hello po naman sa kanilang lahat dyan. Maraming salamat po naman sa pagtutok po ninyo. Thank you very much po naman sa lahat ng mga kasama natin dyan. Siyempre ba, sa lahat po naman ng mga nagtatanong kung saan po mabibili yung ating rice coffee, sa mga butika, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong mga lugar available po yung ating rice coffee, mga kaibigan. Basta yung lagi natin sinasabi ay yung paghahanap po ng ating po namang rice coffee para po naman hindi kayo magkamali. Hanapin po natin yung kulay gintong dilaw na karton. RISE po yung spelling.

Tandaan po natin yan, ha. Huwag po tayong magkakamali kasi masasayang po yung pera po natin kapag nagkamali tayo. RISE, nasa kulay gintong dilaw na karton yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 po.

Tawag lang po sa ating po namang numero 0969-226-9623. Sabi dito ni Sir Edison Vea Palafox, yung mga ahente natin, pakisabi po na mabilis maubos yung stocks dito sa Kawayan, Isabela. Maraming salamat po sa inyo. Thank you very much po naman. Sige po, at alam po ng ating mga ano yan, ng ating po namang mga deliveries. Namo-monitor po nila yan. Pero maraming salamat pa rin po. Thank you very much.

ay pinapapakinggan din dyan po naman sa radyo natin o Jongan. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat dyan. Muli, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan.

At tayo po'y napapakinggan din dyan po naman sa radyo natin Buwak Marinduque. Sa lahat po ng mga nakaantabay din po sa atin dyan sa, ano, ha, sa Buwak Marinduque. At sa lahat po naman ng mga inaabot po naman ng signal natin. Hello po naman sa inyo sa mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee. Nako, simulan nyo na po. Available din po yung ating po namang rice coffee mix herbal coffee 25-in-1. Sa mga butika na po na nandyan po sa inyong lugar, available na available po yung ating po namang produkto dyan. Sa radyo natin Oriental Mindoro, hello po naman sa kanilang lahat. Maraming salamat. Yung mga nakaantabay din po sa atin dyan po naman sa radyo natin Oriental Mindoro, maraming maraming salamat po naman sa inyong lahat. Eto, may katanungan tayo mga kaibigan. Sabi dito, magandang kalusugan Kuya Boy, 2 months ko na pong itinigil ang paninigarilyo ng biglaan. Ngayon na po, ano to? Lalo pong tumindi ang insomnia ko. May kaugnayan po ba yon? Pwede po ba akong uminom ng rice coffee? Pwedeng pwede po. At dun po sa tanong po ninyo, ano po, kung pwede kayong uminom ng ating rice coffee, pwedeng pwede po. At makakatulong po ito sa inyo sa problema po ninyo sa insomnia. Ito po ay dahil po sa napakarami na po natin mga testimonya patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee. Yung may mga problema sa pagtulog, sa tuloy-tuloy po at araw-araw na pag-iinom po ng ating rice coffee, nakakatulong po ito na mabigyan po tayo ng napakaganda at maayos na tulog. Kaya po, araw-arawin po natin yung pag-iinom po nito, yung ating rice coffee, mas maigi po na tuloy-tuloy, ano po, at araw-araw yung pag-iinom po natin ng ating po namang rice coffee at matutulungan po tayo nito. At yung tanong po ninyo kung may kaugnayan po ba ito, doon sa biglaan po ninyong pagtigil ng paninigarilyo, maaari po may kaugnayan sapagkat yung insomnia o yung hindi makatulog, isa po sa mga karaniwang nararanasan sa mga taong tumigil daw po sa paninigarilyo. Ayon po yan sa mga pag-aaral. Ano po? Subalit ang napakagandang balita naman dyan ay yung sintomas pong ito ay mawawala rin po ng kusa. Lalo na po kung sasabayan po ninyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee. Ayon po sa mga dalubhasa, ano po, sinusuportahan po nila yung desisyon na ganyan na itigil na po yung paninigarilyo at sana daw po ay maituloy-tuloy po yan. Diba? Ano po yung mga pwede natin gawin bukod po sa pag-iinom ng ating rice coffee bago tayo matulog at sa buong maghapon dapat makadalawa, tatlo, apat na sachet tayo ng ating rice coffee. Hindi lang po doon para gumanda yung tulog po ninyo, kundi mapaganda rin po ang inyo po namang resistensya, yung inyo po namang kalusugan. Ang mga pwedeng gawin, huwag tayong iinom ng alak daw. Sabi po ng mga eksperto, huwag iinom ng alak sapagkat nakaka-apekto pa rin po ito sa pagtulog. Iwasan din yung pag-inom ng mga high energy drink, yung mga iniinom para, 'di ba? Para pagpawisan, yung mga energy drink. Mag-exercise tayo kung maaari. Kung ikaw po ay nagtatrabaho, ang paglalakad-lakad o isang workout o jogging pagkatapos po ng trabaho bago kumain ng hapunan, isang mabisang paraan para mas makatulog ng mahimbing. Ano po? At syempre, yung pong pag-iinom ng ating rice coffee, huwag po ninyong kakaligtaan.

Napakahalaga po mga kaibigan ang tulog sa atin po namang kalusugan. Ano po, lagi ko pong sinasabi, ang pagtulog po ay isang napakahalagang gawain na kailangan po ng ating buong katawan para gumana po ng maayos ito. At isa po yan sa mga nagagawa po ng ating po namang rice coffee, yung mabigyan po ng sapat at mahimbing na tulog ang isang tao. Napaka-importante po niyan sa ating po namang katawan. Napaka-importante po niyan sa ating po namang kalusugan. Sabi nga natin, kapag tayo pinatutulog, ito po ay kalagayan po ng ating katawan kung saan bumabagal o humihinto yung paggana ng ilang sistema ng ating katawan. At tanging ang ilang pinakamahalagang sistema na lamang ang nananatiling gumagana tulad po ng paghinga at pagdaloy po ng dugo. Ang sapat po na tulog na nasa tamang oras ay makakatulong po ng napakalaki sa pagpapanatiling malusog ng pag-iisip at maayos na paggana ng sistema ng katawan, habang ang kakulangan naman po nito ay sabi po sa mga eksperto, makakaapekto ng malaki sa pang-araw-araw na gawain at maaaring ikapahamak pa po, po natin. Subalit, yung pong kakulangan ng tulog naman ay maaaring magkaroon po ng masamang epekto po sa kalusugan. Ano po?

ang kabuang pangkabuang kaalusugan nga po, po kasi po natin, ano po, at yung pagana po ng ilang bahagi po ng ating katawan, gaya po ng puso, dugo, atay at bato, ay konektado pa rin po sa sapat na tulog ng bawat individual. Mas tumataas po kasi daw yung posibilidad na pagkakaroon po ng mga karamdaman sa mga bahaging gaya po ng stroke, atake sa puso, mga problema po sa bato at atay, alta presyon at diabetes kung hindi po sapat yung tulog na nakukuha sa bawat araw. Kaya po makakatulong po yung araw-araw po na pag-iinom ng ating rice coffee, mga kaibigan. Kaya nga po lagi nating sinasabi, ang ating rice coffee ay napakaigi po para doon sa may mga problema po sa pagtulog. Yung pong insomnia na tinatawag po natin, mga kaibigan.

At ang sagot po mga kaibigan, doon po sa paano makaiiwas, ano po, sa insomnia o yung hirap, sa, hirap po sa pagtulog mga kaibigan, nakasalalay po sa mabuting pamamaraan ng pagtulog at pamumuhay sa pang-araw-araw. Kinakailangan sundin po yung regular na pag-ehersisyo, yung pagiging aktibo po kasi sa umaga ay makakatulong po sa pagkakaroon ng mas mahimbing na tulog po sa gabi. Bawasan po yung siesta o pagtulog po sa hapon. Bawasan din po yung pagkonsumo ng mga pagkain at mga alcohol na yan. At tumigil po sa paninigarilyo. Mga bagay pong ito ay nakaka-apekto po sa mas madaling pagtulog. Kaya't mas mainam po na maiwasan po yung mga bagay pong ito. At kailangan din po natin na panatilihin ang tamang oras ng pagtulog. Gayon din ang paggising sa umaga.

0: Available po mga kaibigan ha, ang ating rice coffee sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar. Available po yung ating rice coffee sa mga butika na yan. Pwede po rin yung, pwede po rin yung ipagtanong-tanong. May caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang tanghali po.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Melinda Juno po.
0: Ano pong pangalan?
1: Melinda Juno.
0: Merlinda.
1: Oh, okay.
0: Apo, taga saan po si Nanay Merlinda?
1: Taga Dumalag, Capiz.
0: Dumalag, Capiz.
1: Apo.
0: Apo, ilang taon na po si Nanay?
1: 63 po.
0: Okay, umiinom na po ng rice coffee, Nanay?
1: Opo, opo. Napaganda sa katawan talaga po kasi pag-uminom po ako, pinapawisan talaga, maraming pawis.
0: Ay, galing.
1: At magaan yung katawan po.
0: Tama po yun. Tama po yun. Very good po. Malakas po yung katawan po ninyo sa pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay.
1: Po, aprobado po kasi maganda yung katawan ko kasi lalo agad yung rice coffee na iniinom ko po. Masarap sa katawan.
0: Very good.
1: Maganda magaan katawan mo.
0: Tama po. Ano ba po yung ibang napansin po ninyo nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
1: Ang ano ko napapansin ko po yung mga paa ko bang may yun, ano ka, tasyon nyo. Gumagaan.
0: Opo. Kayo po ba ay ano? Kayo po ba ay ilang beses na umiinom ng ating rice coffee sa isang araw?
1: Ano po, 1 or 3 times or 4, minsan 4 times yun kasi na sayangayan kong uminom ng rice coffee kasi maganda sa katawan ko. Pag uminom kasi ako, magaan kasi napapawisan po ako.
0: Very good po. Maraming salamat po naman sa inyo at malaking bagay po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee. Sino-sino pa yung mga umiinom ng rice coffee bukod po sa inyo?
1: Yung asawa ko po, umiinom din siya at saka yung anak ko niyan. Kaya anak, umiinom din siya, magaan daw sa katawan nila.
0: Magaan?
1: Magaan din yung mga katawan nila. So, masarap silang magtulog. Yan, sa pagtulog, maganda rin pagtulog nila.
0: Very good. At saan po kayo nabili ng ating rice coffee, Nanay?
1: Dito po sa, sa Super Key Pharmacy.
0: Apo. Hindi po nauubusan dyan sa inyo?
1: Hindi po. Kasi mayroon din sa may Excel Pharmacy. Mayroon din sila sa Biboy Pharmacy. Pero ang binibilihan kung mura-mura po, yun ako bumibili sa Super Key Pharmacy. Kasi yung isang box po, 175 lang. Pero sa kabila, yung isang 200. Kaya doon ako bumili sa Super Key kasi siya.
0: Mura. Tama. Okay. Very good po yun. At Nanay, natikman nyo na po ba yung ating po namang 25-in-1?
1: Hindi pa po. Yung 14 pa lang yun.
0: Yung 14-in-1 plus 1 pa lang. Opo. Sana po matikman nyo rin po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, Nanay.
1: Opo.
0: Sana matikman nyo rin po yun. Opo. Kasi napakasarap po noon at the same time, pareho din po yung epekto po noon sa ating kalusugan. Napakaganda rin po noon sa ating kalusugan, Nanay. Okay po.
1: Sige po. Salamat po.
0: Maraming salamat din po sa inyo at sana po ipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee. Huwag po ninyong ihihinto, Nanay. At ikwento po natin sa iba nating mga kababayan para yung iba nating mga kababayan ay matulungan din ng ating po namang rice coffee.
1: Oo, gine-share ko mga sa makakilala ko eh. Sabi ko mag-rice coffee ka kasi masagaan sa katawan at masarap.
0: Tama.
1: Tinignan din rin yun. Kasi dito sa Dumalag, Capiz, Boy,
0: Opo.
1: Nag-ilok din ako. Nag-ilok ako, nagmamasagsa ako.
0: Ah, very good.
1: Kasi yung mga tabo ko pa dito, nishare ko yung rice coffee mo.
0: Thank you.
1: Sabi niya, manamin. Sabi niya, okay, masarap yan. Sabi ko, magaan sa katawan.
0: Tama po. Very good po yan. Tama po yan. Nanay, ano po yung masasabi nyo sa lahat ng ating mga kababayan na nakikinig sa atin, yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee?
1: Sana, tikman din nila tulad ko. Tinigman ko, masarap na sa katawan. Pagaan, At mag-uminom ka, mapawisan ka sa agad kasi maganda sa katawan, sa loob ng katawan. Mm-hmm. Kaya kailangan mag-uminom kayo ng rice coffee.
0: Thank you very much po, Nanay. Nanay, maraming salamat po sa inyo. God bless po. Thank you.
1: Thank you po.
0: Salamat po sa inyo. Bye-bye po, Nanay. God bless po. Maraming salamat.
1: Bye-bye. Thank you po, Kuya Boy.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Aking bigan, yan po si Nanay Merlinda ng Capiz. At wala na tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli, napagsasama-sama po natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25+1. Masarap na healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Si Nanay Elsa ng Pili Camarines Sur.
1: Nanay Elsa po ng Pili, 61 po, arang mahina po ang aking katawan saka masakit ang mga ano po. Ibo ay lipod po. Madali po akong masagot kasi po sabi ko baga sa inyo noon na ako na-stroke. Oh. Tapos po, minom na po ako ng rice coffee. Inaumagahan ng tumawag ako sa inyo. Tapos inaano ko po, inoobserwan ko po kung ano talagang sobra ko sa aking katawan. Ngayon po, naramdaman ko para po akong sumigla. Tapos po, nakakapag pagkain na po ako ng baboy ko araw-araw. Bihiran akong makalakad hanggang doon sa ano, tulungan ng baboy ko. So, ngayon po, nang uminom na ako ng rice coffee, malakas po ako. Lagi po akong pumupunta doon sa tulungan ng baboy ko umaga sa kahapon. Kaya po, ngayon, nagpapatunay po akong talagang maganda talaga ang rice coffee sa katawan ng tao.
2: Kayo nang humusga. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1. Available sa mga butika, pharmacy sa inyong mga lugar. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: This is Radyo Todo, Aklan, independent, the most trusted FM station in the province of Aklan. Oras sa Bugos na Pilipinas. May kapin 5 minutos na kataliwan, oras kira ita alas o alas 7. Standby sa pagpangayag iprogramang Diritsahan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan! Diretsahan! Diretsahan!
1: Good evening, Pilipinas! Good evening, Western Visayas, Banway, Kalibog, Bugos, Karanga, Provincia, Aklan, mayad-ayad nga gabi ikaton, tanan-tanan.
3: Diretsahan!
1: Welcome na sa pagpangayag ita programang Diretsahan. Today is Tuesday, September 15,
3: 2026.
1: Diretsahan! Datoy kira ka pag-agda, aga pag-welcome, ita manipayag kira ka gab-ihon, sa atoy kira ka mga katundo, aga barkada sa kahanginan, nga naka-open yun, dada kira ka mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo.
3: Diretsahan!
1: As kira sa amoy kira ka website sa www.radiotundo.ph and we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV, and Paradise Cable Television Network sa may isla Karait, Boracay. Manaman dato kira ka pagdapit it malipayin kira ka gab-ihon sa ating 327 nga mga kabaranggayan. Di city nato nga mga kabanuhan ng Agrong Kabisira kira kong Banwa Ita Kalibo.
3: Diretsahan!
1: Dinigin sa ating mga friends na sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, Kalibo Uyo Turong Satellite Market. Manaman sa ating kira ka masuking ang mga tricycle drivers, bus drivers, multi-cab drivers, ato nga mga public utility jeepneys, ato nga mga tourist bus, ag Southwest Yellow Taxi, nga kutob nga nagadagagan pa makaroon sa mga mayor nga mga karsadahon sa aton kira nga provincial Aklan, doamon kinyo nga pagpaabot it mainoswagon malinong ag malipayon nga kagab-ihon katon tanan-tanan.
3: Diretsahan!
1: Maga ililiba kita makaroon kira nga adlaw nga Martes hasta kita alas 8:30 makaroon dong oras karat gabi.
3: Diretsahan!
1: Good evening manggaling sa aton kira nga mga Aklanon abroad, no? Sa aton kira nga mga overseas sa Filipino workers, ang aton kira nga mga domestic helpers nga nakatutukon makaroon sa Martes edisyon ni programang Diretsahan. Sa ngayon ka kung kira nga mangin co-pilot at technical partner sa technical side broadcast engineer Boboy Anrigi Plasio. Station manager is Emilia De La Cruz. CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako yung kira nga anchorman. Di nyo kira nga mangin na kaakbay sa pagpangayag sa kahanginan. Raya si Kabarka, nagkatudong che and delivery nga mga panerbisyo kinyo makaroon kirang adlaw nga Martes.
3: Diretsahan!
1: Ano makaroon dong mga mainit nga mga isyo at balita nga aton kirang pagatupang dan sa kabilugan ita aton kirang pagpangalagad sa programang Diretsahan. Okay. Una, raya kirang nga 20,000 nga educational assistance ni President Ferdinand Bongbong Marcos, no? Nga ginataora banwa sa rato nga mga kwalipikado, no, mga kubos, no, agawa ita wa nakaabil ita scholarship program kwaton karanga gobyerno, particularly rato nga mga fourth year students or graduating students, no, dayag amang banwarong makaabil ag kwalipikado nga makabaton it daya kirang 20,000 educational assistance from the president himself. Okay. Pero abo banwa nga kontrobersiya nga nag-arise, no, nga nag surface ba karon, no, una sa Albasan, no, because sambilog kuno sa mga beneficiaryo it daya kirang 20,000 nga educational assistance from the president is the son, no, or I think daughter of a contractor. anak kuno karang ma anak kuno mga igmanghod kara engineer aga certified public accountant no? Pero ginjustify ra banwa ni barangay captain na Royden Pernas no rato niya classmate gin may anak karang explanation why si included this a student as among those who can receive this educational assistance worth 20,000 pesos from President Ferdinand Bongbong Marcos. Di ato nindu na rin nga tawaan ito oras. Another one, rayang kontrobersiya nga sa may barangay Kamaligan sa Banwa Itbatan, no? Sa Bilog Karakulo, o nga it, I think, o nga it barangay Kagawad. Okay. Pero do iba ka raging panguli nanda kay Kapitan. Bago niya ni nga may mga reklamo nga nagtuhaw, kunamat gin prioridad ni Kapitan, no? Raya karang mga unga it daya karang barangay Kagawad agus ang bilog kara, no? May una-una balwa. No? So, daya karang mga recipient, beneficiary nga 20,000 educational assistance, sanda mismo voluntarily, no? Nga nag-uli banwa kay Kapitan, itasambitan niya kwarta, no? Para, no? Hindi unsanda banwa, no? Ma-bash, no? Or ma-komentaran, no? Itayang mga igmanghod na to, nga nagabantay malang sa Facebook, sa social media, then, mayad banwa nga mag-critic. So, may sambilog pagin niya natabo, sa may barangay Castillo sa Banwa kara it Makato. Daya unga man ita anda karang barangay captain no. Ni barangay captain Missionila tropa it barangay Castillo sa Banwa it Makato. Okay. Ginjustify man dan ni barangay captain tropa nga ruan ng unga Banwa kwalipikado. Okay. And according to her nga ginsulod man anda doong criteria a guidelines kung Department of Interior and Local Government sa pag-release banwa it daya karang kwarta sa mga beneficiaryo it daya karang BBM Educational Assistance. So no, kay Kapitan, wagi kuno banat kwalipikado. No? Dahil wagi diamang kuno una sa nakarang barangay doon nagatuon sa private school banwa ag-uwa its scholarship program. Okay. In other words, that they are not scholars, kwaton banwa karang gobyerno. And therefore, according to her, no, nga dayang mga individual, including roana karang unga nga nagatuon, sa Northwestern Visayan Colleges are also qualified to receive, no, kurundaya karang educational assistance ni President Ferdinand Bongbong Marcos. Kaya may aton karon may interview rong Aklan Media, no? Dung sinday katudo, no? Ag kapubring RG Hilario, nung I think RGMA, ag RMNDYKR, no? Kay barangay Captain Missionila, trupa, it barangay Castillo, sa Banwa kara it Makato. Standby ka mo karon sa kabilugan ni Taton kira nga pag-ililiba sa programang Diritsahan.
3: Diritsahan.
1: Okay. Makaroon man yung gabi eh. Naka-schedule ka ton makaroon interview via messenger. CSB member Napoleon Nap Nabarosa Itlibakaw. Okay. Di abo-abingan nga nagagawa nga isyo, no? Nga hindi ko no pagbatunon ag irekognisa ita sanggo niyang bayan kung Banwa Itlibakaw. Pananglitan kulo nga i-appoint gid man ni Governor Joanne Miraflores sanday dating SB member Bagto Zapata ag SB member Chodoro Otoy Bilyorente. Okay. Ag may nabaton pakita nga report nga pananglitan nga pag-aibhan kung MILGO kung Banwa Itlibakaw dong iga-appoint nga replacement sa rodaya karang daywang nabakantihan nga posisyon sa sanggunang bayan ma-walk out kuno banwa mga miyembro sa sanggunang bayan. Oh my God. Okay. Then, sa nabuoy tapang informasyon, si Mayor Tim Chudosyo, no? Daya sa akon kaya na buong

0: ating alkalde Charito Navarroza. Ang kuninyo karang matandaan, si Mayor Charito Navarroza, kaibahan doon na karang daywang ka mga unga, nga mga opisyal tanan itlibakaw, nag-agto kay Aklan Congressman Florencio Joven Miraflores sana karang residensya sa Manuel Kara Itibahay. Tinakipagkita gid si Lolo Charet, no? Ay sambilog sa mga gin istoryahan raya karang hinyo ni dating alkalde Charito Navarroza na kung pwede ibutang, no? Si Joji Sorilla, no? Bilang miyembro kung sangguniang bayan kung Banwa Kara Itlibakaw. Ti, sayod bang kita Banwa nga si Charito Navarroza sambilog raimaw sa mga nagpadaog, no? Kay Congressman Joven Miraflores ko 2019 dayarong last term ni Governor Joven Miraflores when he ran for governor itaton kira nga probinsya Akan kontra kay Mayor William Latsika kung kalibo. Sang kiriti yung gidlanto banwang abante. Okay. Ugaling si Charito Navarroza nga identified nga oposisyon. Kaibahan si Antonio Maming nga oposisyon banwa. Bumaliskad. Okay. Ang umapin lasanda kay Governor Joven Miraflores. That is why hindi man banwa ma balibaran ni Congressman Joven Miraflores dungin yo nga rin dating alkalde Charito Navarroza, no? Bagod nga ni nga si Congressman Joven Miraflores bukon man da it ingrato, no? Nga bagod da once nga nakabulig ta kadakana ti ana man dong banwa ang gina tan-aw rong utang na loob ika nga. Okay. Ti, sambilog ra sa hindi mabalibara ni Congressman Joven Miraflores. Ti, nung rayang pag-ilistorya ba nga sa banwa at ibahay ni Mayor Charito Navarroza, kaibahan doon ang mga unga. No? Kay Congressman Joven Miraflores, daya ba nga nagapatimaan? Nga kulaman it until now, uwa pag-ihapot gin-appoint si Governor Joven Miraflores. Nga mga miyembro itsang gunayang bayan o magapungko nga miyembro itsang gunayang bayan kung banwa kara it libakaw.
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
0: Diretsahan. So standby ka mo karon, standby ka mo makaroon. Bagod yan nga maging kaakbay ta it live. Si Honorable SB Member Napoleon Navarroza. Ti, i-kwan lang naton da, no? I-add-on lang naton, no? Kasi abo man niya bubalita makaroon nga nag-gagaw sa Banot Libakaw. Kabasi ko no madayagan Vice Mayor sa 2028 si Nap-Nap, no? Navarroza, ti. Imaw malang banwa, imaw malang no nakasayod kira. Ang imaw malang rumakasabat kung ano ka matuod. Lundaya karang nagalibot makaron nga ilistorya sa Banwat Libakaw nga magapapili imaw bilang vice alcalde sa pag-aaboton karang presidential election sa dag-on 2028.
2: Diretsahan.
0: Okay, now balik kita makaron sa Banwa Itkalibo. Daya nga rang issue makaron sa aton karang Municipal Economic Enterprise Development Office nga gina sentro makaron ita raya karang komentaryo ag kritisismo ita raya karang istasyon. Okay. Ti dong angkorman it daya karang istasyon nagpapili rabanwa sang gunyang bayan member in 2025, no? Sa idagom kong ticket ni Mayor William Latsika

0: ag ni Vice Mayoral Candidate Engineer John Agrabanti. Sa bilog na imaw banwa sa mga kandidato sa sanggunyang bayan. No? E, obvious man, ngarong kontra, si Mayor Juris Bautista sa Sokro. No? Ag manaman si Doktora Cynthia de la Cruz, ag makarondo na gapungko nga Vice Mayor, si Honorable Philip Yero Kimpo. Ti, dong hagos almost every day, dong subject or dong topiko is about the local government unit ko aton kirang banwa it kalibo. No? So, let me educate you, no? Sa imo karang mga komentaryo, kasi abuon nga mga ginbasa ikaw nga libro. Ginbasa nga libro. Aga sa imong pag kaintindi, no? Sa imong apprehension, judgment or verdict or understanding. Okay. May saya rong banwa it kalibo sa rundayang operation kunamaan itaging deficit dong Municipal Economic Enterprise Development Office kung banwa it kalibo. Ti, tanan man nga mga kabanwahanan iya sa aklan banwa may anaron nga Economic Enterprise Office even do aton karon nga provincial government, no? Do aton nga provincial government dong saklaw kung iididinanda is dong operation ko aton karanga Dr. Rafael Istombokon Memorial Hospital, no? Agro iba nga mga district hospitals gap-gakip rong Aklan Sports Complex sa Banwa Itmakato, no? Dong Tourism Office, no? Aklan Provincial Tourism Office rong aton karanga GT Port, no? Ang iba pagid, no? Nga mga government infrastructures or government facilities nga saklaw banwa or nakasugod sa pagmanihar ag operation kong Provincial Economic Enterprise Development Office. As a matter of fact, we are being encouraged by our national government to engage into a so-called economic enterprise. Ika nga, no? Nga gina entice ang ginapokpok banwa. Doaton ka na nga local government unit all over the country, no? Nga magnegosyo banwa. No? So that, no? Bukon niya mang sanda it's solely dependent sa internal revenue allotment or national tax allocation. Okay. Meaning, na dapat may ibang source of funds or income dong munisipyo para masustain nanda, no? Ruanda karang mga programa, no? And at the same time, no? Maka employ sanda banwa, makadugang sanda, no? It mga empleyado para nga ni pabaskugon pagid, no? Rong pagdumaga kung isa yang kapartikular nga banwa. Agraya ba na ginobra kung local government unit yung banwa it kalibo way back in 2010. Dong alkalde kara kundi kita magsaga si Mayor Rima Ribaldo, no? When they crafted, when they approved this ordinance about the creation kong Municipal Economic Enterprise Development Office. Okay. Kasi ka ba abuon banwa nga empleyado, no? Dong mga empleyado na more than 15 years, 10 years, may ina nga more than 5 years, 6 years, 7 years, 10 years. Okay. Now, naging obra nga remedyo kara, no? Nag-crear banwa it Municipal Economic Enterprise Development Office. Agro ibang mga opisina, nga nagabaton itsweldo halin sa general fund, ginbutang banwa sa mido. Kaparehas kong aton karanga agricultural services division. No? Nga dati ra banwa, municipal agricultural office. Mau banwa. Baiya karang CBIS, which is under sa office of the mayor. No? Daya karang ginatawag nga a public assistance and information communication division. No? Paikdi. No? Paikdi banwa. Dayang Paikdi, no, before, was under with the office of the mayor. Okay. Ano pa? Daya karang ginatawag nga tourism office. Okay. Under the banwa. No? Man sa tondong mga empleyado kara, they are receiving, no, their salaries coming from the general fund. Okay. So, bangod nga ni kong creation, it mido, do iba banwa nga halin sa general fund, iya banwa ginhalin sa mido. Okay. Ti, dong hipi makaunit mido, si Ma'am Gay Kimpo Joel. Okay. Ti, abo nagahambay nga, abo banwa nga nagahambay nga basi mahina sa bon si Gay. No? Bangod nga ni nga, hindi man manababawron dong departamento, kung dong isayang ka head is competent enough. No? Sana karang pagangakuan. Okay. Di, speaking kung competency, no? Ag qualification ni Ma'am Gay Kimpo Joel, si Ma'am Gay graduate at high school sa Science Development National High School of Aklan. Karon Regional Science High School. Okay. Nagtapos at BS Marketing, no? Which is suited. Sana makaroon ba nang ginabuitan nga posisyon bilang mido head? Kasi marketing mo. Oh, mido is about business. Economic enterprise, negosyo ba nwa? Tinagasot gid. Dong gin kapusan nga korso sa University of the Philippines ni Ma'am Gay Kimpo Joel because she is a graduate of BS Marketing. Okay. And then, she also graduated of Juris Doctor Balua sa University of Iloilo, no? Kaya ginatawag na Bachelors of Law, no? Tapos si Ma'am Gay Banuat Abugasiya, no? So, when you talk about her qualification and competency, I do believe that he is competent enough in managing or running the operation of Municipal Economic Enterprise Development Office. It so happened yang, habay ko nga ni, nga nung iba nga mga departamento under MIDO, not income generating banwa. Uwa nagakita. Agroanda, no? Karang opisina is all purely service oriented. Di ano kita on banwa it ginatawag ng Agricultural Services Division. Okay. Ay kaya banan bara serbisyo malang manda. Okay. Ano rong kita on banwa it raya karang CBIS. Ayaron dong CBIS banwa, no? Nga hindi man yan ni mabati on yung gumampas kon sa closing banga New Washington, hindi una ton ba no mabatian, no? So may ko nga ni, I had a proposal in 2022 when Mayor Juris took office as the local chief executive. Gabay ko, you have to amend the contract between the LGU Calibo and the MBC. No? We have to revisit the contract. And possibly, we amend the contract. No? Para nga ni, ganong CBIS, makaubra matabano it alang sarili na programming. Kasi kaya banan ba na sa oras, whole day ba no, ana it in busy. Okay. Ti sino kimuro magpa-advertise? Kulawa man it public affairs. Ti ano rong kita on it CBIS? Ay hindi ba niya ni ma batian. Okay. So, all you have to do is to upgrade the power kung CBIS. And it tails, no? budget or funds para makabakay banwa kita i-transmitter nga mabaskog. Okay. Para bayluhan dong signal dong power output kung CBIS. Tiyambay ko nga niwa kita problema about sa tao. Tama na kambay ko at problema sa tao. Ti, ina si Michael Silorio. Si Michael Silorio has its own followers, banwa. Sino pa? Una, banwa, si Mark C. Okay. Si Mark C, may ano na banwa nga, captive nga audience. May anat arang sarili ba ng followers? Okay. Pwede man ako ina makaprograma. Okay. Although may program ako sa Radyo Todo, ti, kung obligahon ako ni Mayor, o, Buse, pwede ikaw makapungko itro-adla from 12 to 1 o'clock. Ti, who can refuse the request of the local chief executive? Di ba nga? Ti, inaro mga personalities. Abo, ha? Oh, aboy na, si G.R. Arante. Oh, una si Kwan. Amon nga, si, ina si Sharon Dusaban Moises. Ina si Executive Assistant 1 ni Mayor nga si Carla Sunier. My God! Puros na tanan. My God. Habay ko, what problema rong CBIS gira? Kung i-upgrade gira, punduhan, agpabuitan sa insakto nga tao, tiwa man ako nagambay nga si Ma'am Ara, mahina, no? Pero kung may iba ka nga mag-manage na may nos for broadcasting, more may nos for the news, then I do believe nga mahatak ba warong CBIS nga na, and I do believe sambilog na sa magakita mag-generate it income sa local government unit kung banwa italibo. But the only hindrance here is that we need to amend the existing contract between the MBC and the local government unit kung banwa italibo. Because kung about ba na sa mga personalidad, sus my God, kompleto inatanan. Kompleto talang CBIS. Ina si Mark C. Michael Silorio. Sharon Dusaban Moises. G.R. Arante. Carla Sunier. Una man ako. Ti. Do you think hindi humatak ng CBIS nga if ever banwa nga mag-decide si Mayor nga i-upgrade dahi?
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Good evening, gali kay Bibi. Kay Bibi Ganda, nagapinamantaw. Gali si Bibi Ganda sa akong yung programa. Oh, sino nga ni, papangalan ni Bibi Ganda? Si Athena Salabanti, no? Si Athena Losis Salabanti ba? Si Bibi Ganda, gali, nagapinamantaw. O nga rani ko nini nini Wina Salabanti, no? Midocas Division, no? Oh, si Bibi Ganda, thank you for viewing, ha? Abay pa nga nakaihapon kayon. Magkaroon ka ng gabi. Dali, unahon tani ato yung mga viewers. Okay. Good evening, gali. Ina kay Josie Ributar Hapin. Good evening, watching from Quezon City. Kay Sir Alyoksos Mationg, kay Sir Alex Mationg sa Kalibo. Sir Alex, good evening. No? Ina kay Mayor Langkoy Mationg. Ita banwa kera it makato. Ina kay Nini Bel Arsula sa Hong Kong. Aga Daha Sur, good evening Sir Che, God bless. Ina kay Leopoldo Cesar Martinez Jr., good evening po. Kay Manang Rosie Isog, baw si Manang Rosie. Good evening Sir Che, diritsahan, God bless you. Thank you gid, Manang Rosie Isog. Ina kay Ampun Otoy Bilirente, it Balot di Baka, good evening po Che. More power and God bless. Ina kay Carlos Fernandez Tripoli, amen. Kay Wendy De La Rosa, good evening kabarkadang Che. Kay Bliss Taharan, good evening Idol Che. Agza Taharan family, ita kabatanga makatoaklan. Kay Ariet Sora, Morales Itanlod Libacaw kay Marlene Alda. Good evening, sir. Thank you, Ma'am Marlene Arda, sa pag-view sa ato niya programa makaroon kirang gabi. Pakikwanya nga, pakisandyang inyong comment, no? Pakilike man, nag-share, no? Ilike ang ninyo, ilove, i-care, or i- ano ang tawag ko? Ano ang tawag? Ah? Ilike, no? Bro, ato niya programa. Kabahawin doon balwa nga bulig, no? Sa ato niya kirang programa sa diritsahan. Okay, agtuan niya ako sa ako niya personal account, ha? Check on niya ako niya personal account. Ay, naka-live ako? Yeah. Okay. What ako naka-live sa ako niya personal account, Gili? Okay, dali ang. Sige. Good evening, Gili, kay Barangay Kagawad Ferdinand Malakas, no? Nga nakatutok sa ato niya programa, makaw niya gabi, eh. Kay Barangay Captain Noel Pimpalabrika, no? Happy birthday, Gali, no? Kay Bay at kay Kit, God bless you po. Thank you. Ita banwa ka, ita madalag. Aman ba sa akon? What? Delay siguro. Dali ang nga, dali ang gin. Ay, dali. Ah, okay. Na akon, dali ang sa akon nga account. Ina kayang po, Jix Ribas, it Barangay Bulwang. Good evening po, Che. Good evening po, Jix, it Barangay Bulwang. Kay Ma'am Lina Beltran Ricampo Magpusaw, good evening. Ma'am, good evening. Ina kayang po, Baluga Galban, good PM po. Kay Kapitan Jujet Arsenio, good evening, pre. Happy pamati sa iyong program. Habang paiwag it manok, may kwan ka, may derby ka. Okay, Nini Sharon, no? Si Nini Sharon, no? Nini Sharon Agoncillo Dosaban. Oh, tanawa na mga bakisos Maria kagusip. Papungkuo ni Mura, no? Kabay pang ibatian kita ni Mayor Nini Sharon. I-upgrade na ra. Okay. Good evening kay Nini Sharon. Akon gid abira. Ina kay ampod Mark Lislili Laguna ita Banwa ita New Washington to the hipod. Ina kay Ma'am Bibi Dalida ita Malaysia o Singapore. Ina kay Sir Sergio Chongson Terencio. Good evening Sir Che it America. United States of America. Timprano pa lang iasar ilabas pa lang. Sige ni Connie B sa Malaysia. Kaya Toto Nelson de la Cruz sa United States of America. SB, Kitsi Pulensulosis. To, good evening ha, kay Toto Kitsi. Thank you, Gidalo. Aton niya, sambilog sa mga mahugod. Nga miyembro itsang gudang bayan, sambilog na sa mga abo nga napasa. No, nga legislatura, no, ordinansa ag resolusyon. Sa aton niya, sanggudang bayan ko, aton karang banwa itkalibo, no. Thank you, good SB Kitsi, no. Ginaugong-ugong manda imaw nga madagagan Vice Mayor sa 2028. Titan awo na ton, total mabuhay-buhay pa man. Good evening, ina kay Worthy Brother, SB Member Tongtong Noblesa, Itbano Itmalinaw. No? Ina kay former SB Member Attorney Tingtong Ibaritag kay Mrs. Na. Good evening, Permira Santa Kato Nagabyo, aga ina kay Attorney Ariel Igo. Attorney, good evening, aga sa aton nga amigo kay SB Member Nestor Takod ba? Nahidlaw man ako sa akong amigo ba? O, wag yan long time no see. O, kay SB Member Nestor Takod, agina kay SB Kinisyo, aga man naman kay SB Member Jerome Iskala Itbanwa Itmalinaw. Okay, kay Worthy Brother, bro, Kagawad Kim Chana Milgariho. Good evening, Worthy Brother. 500 watts, gihapon makaron pre-ro CBIS, yeah. 500 gihapon. Oras isbikit si kabay pang nagapamati. Wag kita kita bro, wag kita kita to it problema. Akons. Kon kasi may mga tao ina eh. Ina si Michael, ina si Mark C, ina si Sharon, ina si GR, una si Carla. No? Abo pa ina nga mga mayad karon. No? Okay. Kasi pag in-upgrade ra, inamendong kontrata naton sa MBC, ag may ato niya sariling programming itagahon pa, makakumpit ta kita sa iba nga mga commercial radio stations sa sakla. Ti, ang ayan nga iba nga, hindi magpa-advertise ina, katon, kon mabasko graton ka ng haboy. Di ba ga? O, ti, kanugon na ba ko? Kanugon dong istasyon. Kanugon gid. Okay. Nakalugnan gid ako. Okay. Good evening, ina kay Uncle Abby Pastrana Senior. Nagpamati, katon. Good evening, Che. Abos, Uncle Abby. Your secret millionaire it banot banga. Sa Dubai, sir. Ay, nakatingali sa Dubai. Sinini Bibi Dalida sa Dubai, sir. Good evening. Good evening man kay Toto kay Bulano Edmond Perez sa Chicago, Illinois. Ina kay Mrs. Ang sa mga unga. Permigida ka to nagapamantaw sa ito niya programa. Ina kay Ma'am Rose Alcaraz. Manang Rose. Okay, good evening. Okay. Akay nung rapi. Good evening po, Sir Che. Live watching now. God bless po. Thank you. Inakay nung rapi. Good evening. Aga man naman kay Barangay Captain Alan. Okay. Rosie ita Barangay Pusiw sa Banwakara ita Banwakara ita ano ni Numan siya. Kay ABC President Kapitan Neil Ibardula sa Candelario ara. Mas may nagapamati katon si Kapitan Neil, nagapamati katon si Isbikit si Iloses. Basikon marivisit ba ninyo kontrata? Matanaw ba naton, no? Isbikit si ag Isbinel do kontrata naton with the MBC. Kung matanaw naton, i-review naton nga bukod man bagat one-sided nga contract nga ana lang tanan MBC room programa. Okay. Then from that, okay. Pwede kita maka plano, no? Nga alukahan naton itpondo next year para i-upgrade naton dong CBIS. Okay. I-upgrade naton dong CBIS power it CBIS obraho naton dong nga 1K kabas ko kun doni 1.5 o 1K tapos mapa-install may aton may live stream, may live stream ang kita ko no competition yung makaron bukod yung tanganit sa radyo man eh. Pero mas okay lang man may radyo kita, may live stream, and then dong makonect dong LGO Kalibo, mga Yot 1 channel, either sa Aklan Cable or sa Kalibo Cable TV. Di, bukon yun ba not malison magbaliga long LGO Kalibo, i-trade tong CBIS. Because we have so many platforms. We have live stream, we have Kalibo Cable, Aklan Cable, and then we have radio. Oh, do you think banwa? Masubsidize pa karon dong mido ay? Okay. Kung ina tanan dong personalidad, ina si Marxy, ma-program si Marxy, ma-program si Michael Celorio, ma-program si Sharon Dosaban, ma-program si Carla Sonier, G.R. Arante, o if ever nga ma-request ka ton si Mayor, o, Bosye, pwede ka to? Che, pwede ka? Sige, hindi man ako pwede balibad kay Mayor, ma-program? O, pinahinyoon ko si Mayor, pwede to adlaw ako? Ha? Pwede ako makaprograma to adlaw 12 to 1.30 Uy, digid. Di, raya nga ng mga personalidad, mga batikan, mga bitirano ra. O, Sharon Dosaban, pilang dagon, 30 years na dahil mo sa media. O, Marxy, Michael Celorio. O, si Carla ang abido, bubagwag si G.R. Arante. No? Pero, si Carla Sonier, rappler de imaw ag CNN. Correspondent si Carla Sonier, it's CNN sa Aklan. Oh, maging correspondent kaya't CNN kung mahina-hina ka malang? Oh, G.R. Arante, nag-report na imo sa mga national TV. Oh, national radio, nag-report na imo si G.R. Arante. Oh, di kung DJ malang, wala problema ka G.R. Nag-host nga ni Imawaron ito ang kuwan. Oh, di abo pa ina, karon abo pa na, ina sa suod. Oh, na may kapabilidad nga may kwan baga sa broadcaster sa broadcasting nga may heart sa broadcasting di makaroon abi wagid oh wagid dong aton nga CBIS oh wagid ambay ko ngani kung mga may 1.5 million kara oh 1.5 kasi do mga 1k nga transmitter ga abot mga 7 to 800,000 malang eh do 1k eh okay the rest kon para kung igasto una sa pagpakaayad studio, no? Tanan baka it gamit, no? Ti, I'm sure banwa, di kara sigurado ka may ROI kara, makakumpit parang banwa 8,000. O, what kinangan niya magbakay pa kita to, ano? Political ads or program or airtime sa ibang istasyon, gamiton talang utilize ta. Doon nga na ita, LGO Kalibo. O, ikumpara mo, oh my God, abay ko nga, Nicole, abot sa personalidad, duha ka. O, maminos ka kay Marxy? Maminos ka kay Michael Celorio? Maminos ka kay Sharon Dosaban? O, Carla Sonier, Che Indelible? Kung ina sa sugod ni CBIS, maminos ka kung may personalidad niya na, oh, come on. Oh, come on.
1: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Good evening sa akong na classmate. Belated happy birthday, mate. Kay classmate Jojo de la Cruz ita Mabilo. Good evening, Migo Che. Ina kay Ma'am Lisa Isagan sa Houston, Texas. Good morning, Sir Che. Ma'am, good morning sa Houston, Texas. Ina kay Nini Marie Chris Miliena Bacani. Bawa si Nini Chris. Good evening, Sir Che. God bless you always. Ina kay is member Anthony Labor. Itbalot Madalag. Mayroon niya gabi eh. Bawa si Toto. Kano? Toto Briner Castro. May Tito. Toto, good evening ha. Unga na ninong babi ag ni Manang Lia sa Poblasyon Banga. Ina kay Toto Pao Conception akong dang igbata sa Conception family. Mayad niya gabi iki monong. Best regards ko no hambay ni Cap Ninyo. Si Cap Ninyo bersaga. Ayates. Nagay na yakak kita kung si Cap Ninyo na to istorya niya. Kay paring Ralph pa Isidor Samura paring Ralph good evening. Okay, happy pamati, no? Consultant na ko ato niya, local government unit kung Banwa Itbanga. Agina kay Manong Rigi Ribukan, good evening, Che. Thank you, good Manong Rigi. It Philippine Statistics Authority. Standby, ha? Tawagan ko, anay, si Kwan. Tawagan ko, anay, si Paring Nap. Baw, kasarangan, tatigayo, pre. Piesta gali, inaga, kaadlawan, inaga, ina kay Kwan. Kay paring Nestor sa Osman. Bispiras makaroon paring Nestor. Happy Piyasta. I-try na akong prayin aga kung mabakante kita. Thank you good sa invitation. Miss member Nestor Takod. SB Tongtong Noblesa. Good evening. Okay. Dariang, gina-try na itong makaroon. Do linya ni SB member. Si inda akong niya saksakan po akong niya. Pan. Si inyo na akong saksakan. Okay, dali ang dayang gamiton sa bilog. Okay. As kwan daya eh. Standby ha? Standby ko isyo nga sa libakaw. Abong kwan na bigara eh. Okay. Ay, klaruhon da banwani kwan SB member Napnap na Barosa. Okay. Mas mayad nga si SB Napnap do magklaro kara. Abo binagawa no? Nga ginabagabagan ko nun da. Once nga pumungko ko no. Oh, nag text katon si ko ano is bikit si tama mat aron pre kung hitaasan aron mag 1k or maskin mag 1.5 watts hay kaya gut magsabay ron pre na remember ko ano is bikit si DJ Raymao tawan mo remote program sang oras daywang oras what problema sa gabi eh. Sanda ni Kapitanel kasi may mga may dati ra sandang programa sanda ni ampod ni Kapitanel bisa sikat-sikat anong programa kara kato kada gabi eh. Ay kaya ba ni 1.5 kilowatts hay kaya gut magsabay ron pre. Na remember ko anay dati way back in 2001 tag may amon pa nga mauron nga ana man it MBC. Same gid probe 500 watts dati tag nagbaylok kamo kontrata aginimo nga 1 kilowatts hay sa gasabay gut akato sa iba. Aguwa pangani it live viewing dati kapin panaw dayon kung tumaas yon wattage it CBIS. Tama gid. Tama gid kasi wala problema sa mga personalities eh inatanan eh. Okay, haraon dali ang ay tawagan ta si Kapitan SB member Nap na Barosa. Oh, ara na. Okay. Naga monitor man day mau. SB Nap. Okay. Hello, SB Nap. Good evening. Naka-live ikaw makaroon sa Radyo Todo, live ka man sa Kalibo Cable, Aklan Cable aga Paradise Cable sa Islat Boracay, no? O bilog na kalibutan, naka-livestream man kita. O natawan tanay ko at ligwa nga makapalamyaw sa ato niya mga viewers sa bilog na kalibutan, is binap?
3: May dayan nga gabi, kamarkado yung Chicken Philippine, no?
0: Yes, sir.
3: Thank you sa pagtawag. Gabay pa nga rin mo programa ay abong kasubaybay sa makapamati may mga malaming balita iya sa probinsya Takan.
0: Okay.
3: Kaya nagahinapo.
0: SB Nap, no? Kasi kabi igin talakay kura, no? Kasi may magin pangutanaan kita ina sa Banwa Ita Libakaw kung ano ka matuod nga may mga mayoriya kung sanggod ang bayan, kung banwa itibakaw kuno, matsa naga opener kuno daya karang pagpungko ita bag-ong miyembro itsanggo niyang bayan asa matero pakwa pamanyani gidit appointment kay Aklan Governor Joanne Miraflores. Pero may nabatian kita nga mayoriya kung sanggo niyang bayan matsa hindi ka mo kung matsa bukon ka mo it ano nga itawag ka ra termino matsa bukon ka mo it kumbinsido matsa wa ka mo na ila ang mauraman kunurong posisyon ni SB ni Mayor Tim Bryan Chudosyo, no? May nabatian man kita nga kung pag-aiban sanday SB member Otoy Bilorente ang SB Bagto Zapata kung aton nga MILGO itabalot libako nga magsood sa ngunang bayan ay basi kuno mag-walk out man do mga miyembro sa ngunang bayan kung banwa itlibakaw. Now, iya ka makaroon sa istasyon, no? Para nga ni nga klaruhon da yung mga isyo makaroon nga nagalibot una sa banwa itlibakaw. Ano na ka matuod is binap? Do mga impormasyon nga lang nasagap natin for the past few days sa Manat Libakaw?
3: Hindi ako kakondon kay Bang Chi. Hey, hindi man pwede sa personal karon nga mahimo. Pero kung sino man o kasunod o na, ilang na-mention mo man kay may former Mayor Bangto ang si SB member o to'y majority ka partido ko santa. Hindi ako kakondon na sa personal ko, hindi man ako siguro mahimo o nga mga amigo ko, kapartido pa ko 2025, nga okay. Mag-book out ako.
0: Okay.
3: Hindi ako kung di mahimo ron.
0: Pero may mga nabatian ikaw nga Maurang Sugilanon nga nagalibot sa Banwat Libakaw, is binap?
3: Di man siro natabo siguro, Abi Kararaya nga, nagbantog iman nga mapungko.
0: Okay.
3: Nga, kuhaan kasi yung nag-post nga ni ako nga to, nga news, it's reinforcement of our sa ngunyang bayan office in preparation for the incoming appointed SB member. Kung kita kayo nagbutang ka ron, dahil kinabanto, gam naman magsaka, maabot itlunis na ron.
0: Okay.
3: So, rapunta kami, eh, wait ka magkabi, kung sino man doon nakahambay, ipakaro yun, hey, medyo maman na ako naman natin. Kasi, wilan siguro man abin, bilans to ka nag-apungko, ang doon maghihapon.
0: Okay.
3: Ay, hindi ata ka ako, hindi pa himo ron. Bilang amigo, kapartido, dati kong kaibahan sa mga bayan, igbata pa, hindi pwede. Nag-ilimo kami 2025.
0: Kasi
3: ngayong eleksyon, kapartido ko sanda.
0: Kasi nag-post ikaw last month pa it August, eh, ginali-welcome ni mo kung sin o man dumaga tayo-os sa daywang nabakantihan niya pwesto sa ngunang bayan kung banwa itlibako. Pero ikaw at that time is binap, aware yun, may pagkahituon mata ikaw nga rung gina-appoint gobernador itakyan si dating SB member Otoy Bilorente o si SB Bagto Zapata? Aware mata ikaw?
3: Oo, aware ako kasi may nag-text ka ako. Ano okay. Akong ko manas si SB Otoy at si Mayor Bagto. Ay, makamil ka makondron. Ay, yung amin siya ni Namo na pungkuan. Parang pasulog baga dahil siyempre, tagpagpungko namun kung dahil ay medyo siyempre bakante ro dahil wahay na yung arrange yung gamit o ibang lamisa sa amon nga ma-empleyado o na mga staff. So, yung arrange namun, agot pag-abot ng dahay, welcome sa da. Kasi yung sa ang bayan, na amon malang hay recognition, kung da, sino okay. Gabot po na, recognize.
0: Recognize.
3: Kung hindi ako ako, tumulon nga ano, kuyang siguro out of town ako, pero kung una man ako sa isisyon, ay wapagit ako absent man, ay, welcome bro kung sino man una na ila nga i-appoint ako atong gobernador. Pero right kung ginadaga una ro kung sino ro na gina-appoint dagod ni LJ, wa kami right nga mag-upos.
0: Okay.
3: Recognition yang ro among karong nga imo. Recognize na mo.
0: Pero ikaw ta personally, wa ta ikot problema no. You have to recognize whoever is the appointed ko atong gobernador itaklan as a replacement sa daywang na bakantian sa gudang bayan no. Pero kamusta ang atmosphere no sa sugod itsanggod ang bayan kung nagaistorya ka mo sa mga bag-o nga rang ginapasugod una SBNAP, kamusta rin yung pag-istorya na sa sugod itsanggod ang bayan
3: ay kami medyo out na istorya ay nga na yung mampas a bit almost 4 weeks or 5 weeks medyo out na mong ginano ha kung sino na taro gaabot o na ay welcome at akato doon pero si need man nato ro Mackenzie nga ron di man pwede nga habang anik namon is mayor kung sino matagasuhod mo ka kami affected is member matagabot kami
0: pero may ina ko no is mat nga yung brot sanggo ng bayan nga I think apat niya mabot sanggod yung bayan or lima sanda naroon dang endorso o apat niya mabot sanggod yung bayan naroon dang endorso nagwabi rong pangagan nga rin ni Jojie Sorilla nakagawa na o na sa sugod sanggod yung bayan nung pangagan Jojie Sorilla is binap
3: pero may tingin na tunog manuan ang pangayon kasi Raya Abiro guideline sabi kong konson doon kay Banchi it will be recommended by the party
0: yeah.
3: Kung naghalin palanggitan si Timro naghalin nag-subsession ang si Ton si Winston si Vice Mayor ay akan daga partido galin galin ay kung mag ideahan mat aron i-organize mat aron nga ipamember ka sa partido ay pwede mat aron si pero yun ang binasundan kung uyapon kung siin ka nga partido ro nagsaka no yun ang boss na partido
0: okay.
3: Ano yung pag-itoon ko? To be appointed by the governor.
0: By the governor. Okay. May nasairan ikaw nga, may movement si Tonton Navarroza, si Vice Mayor. Kunaman it nagawa rong pangagan ni Kwani Sorilla nga lang gusto na lang ipa-appoint bilang miyembro sanggod ng bayan kung Banwa Itlibakaw. May nasairan ko.
3: Sa sitwasyon ba, siyempre kung musandaro nag- sanda naging taas sa mga na sa damayan nagsuccession
0: yeah.
3: Ay medyo nagrecommend man sa mga boss kanda
0: okay
3: so, siguro yun ako nga pag-intindi
0: hindi okay. Aware ikaw is binap nga si Lolo Charet nakipagkita kay governor kay congressman Joven Miraflores adang panimagay kaibahan si Vice Mayor Tonton Navarroza ag sambilog pangunga ni Lolo Charet aware ikaw kara.
3: No, nakabati man ako so istorya man ron. Nakabati man ako. Ang nakuha mo't ang nangyayla magpanguta na baga. Pero nakabati man ako nga nakaagtusan na basement sa mga nagagawa man nga mga istorya. Pero wala ko niya agya ko niya aktual na itugit sanda. Pero yun ro istorya nga mati anak.
0: Ang may posibilidad is binap nga basi daya rong rason nga until now na delay no aga wa patagyapot gin appoint makaron do gobernador itakan sa sanggunang bayan kung Banwa Itlibakaw
3: ay di no baka sayo gitu si governor kun ito kan daro si governor Joe ingit aron dahil imo ro pinaka appointing officer sa mga makarang plastada it sa ginatawag nga sa succession aga appointed it vacant position no so hindi mo kita makasayod ka
0: pero klaruhon ta kung ikaw nga tawa na problema wa ta problema ikaw ka SB Otoy agwa problema ka SB Bagto
3: wala wala nagkaroon ba matang karoon na kung kasakay kita ako ani nag sa to ha nag-aaris sa bipunguan di aaris yun namun siyempre masakay una ko eh naging number 6 naging number 4 ako di karaw makon ako di karaw naging aris namun baga nga iba-abi among pastada kung una nga talikda na naging tumatubang di aning siya namun doon nga di karaw rubrikan position
0: okay
3: kung sino matarong nga po gasata ay welcome at awas sa akong mat ang personal no welcome at akon mas katin kung sisyon at ang araw i-recognize yun marami ko man wala matay sa inyo man magandig ko kami kapartido pa
0: kasi tibyo kitakan matay ka win di ba?
3: Oo siyempre kaibahan kami kurong daya
0: ako rayang election.
3: Oh.
0: Okay. Now SB Otoy pasensya ha. SB Napnap pasensya maipangutan ako kara. Kasi nagagawa abin yung pangagan no. SB Otoy nagagawa ang pangagan unga ni dating Mayor Villarente no. Nagagawa ra ng pangagan imong pangagan nagagawa man nga basi makandidato ita Vice Mayor ay Tonton Navarroza nagagawa man nga basi makandidato man kuno Vice Mayor si Mayor Tim Navarroza basi mas slide down lang kuno bilang Vice Mayor ikaw gusto kong manguta na kimo may mga nagtunan kaw nya lugar ag may na mentionar ikaw nga nagaplano ikaw nga makandidato sa 2028 bilang Vice Mayor or mataas pagid mayor sa Banwa Itlibakaw SBNAP?
3: Sa in-depth pa ako nga kay Ibang Chi, no? Kabargadan Chi, what are you akot mga ginghambagan?
0: Okay.
3: Ito mamakaroon. Halimbawa, takaturon, umpisa 2016, minakahakaw na akong kandidato. Mayor, kandidato, yeah, correct, vice mayor.
0: Correct.
3: At nahimok ko man yan yung nagkandidato ako. 2022. Sa makararoon ay, kung anak ako mga tawurong ano, ikatong ang isipin, nagdagagan niya ako dati, pero ako taro maka-decide ka. Well, 2025, dapat vice mayor gapon ako ni Mayor Bagtoy. Iging kwan ako ni Congressman Marquez, nagmalibad ako. Sa makarang nga, first time ko malang, agwaman ako ni Ila nga, wapot maging hambang at makaroon. Anak ako tawurong, ginapananawan kasi ako mahugod man abi ko sa kamanggayang galilibot, may mga problema mo at ako ng personal, na ako mataparan sa ako nga SB member. Kung sino matagal tunga sa ulihiro na buhay pa man, premature pa man makaroon do, ginatawag ano. Sa personal ko, hindi patangroon, ay may akong patanga time sa SB member.
0: Ngani makaroon, hindi ka... Kambay ita hindi kapating hindi manimo pindira sa dagagang Japon sa uli ita pamulitika sa banwa ita binap
3: no, hindi pa natin ma ano ang biro ako na sa sarili ko bukwa pa ako mga plano sa ruyo ng mga last time ko makaroon ay sigurado taro na hindi ampang ta ako rito.
0: 2022 rin may lulutsarit, di ba?
3: Lulutsarit
0: din mong kontra eh. Nga, nabarosa, katulong natabo sa Libakaw eh. That's why hindi man naduga matod sa piniinol ta Libakaw nun kasi naduga matod na daywang ka nabarosa ti aga may tawo. Isa alib. Buka man. Gayan, SB na.
3: Sa pagbuli sa ato ka, mga barangay sa mga tao nag-chat ka ako. Nabuli lang, mabahagi ka lang.
0: Okay, sige. Lastly, SB na, ato lang siguro ang closing statement, the parting words, sa ato niya mga listeners at viewers na ito sa Banwa Itlibakaw nga nakatutok ka ito makaunya gabi.
3: Sa ato mga kasmanwa ay padayon niya kita, kami sa Sumunang Bayan. Kaibahan si Mayor Ting bilang ang Mayor o naman roamon na suporta at bulig para sa ikamayo ito atong banwa na padayon na maharuban maglibakaw. Hay, roamong handom tanan eh. No politiko tanan niya rahay parias among handom. So ako ay gaingkari sa atong pumuyo na padayon ro pagsilbisyo agro atong banwa libakaw mag-improvar kung sino man guga dumaga. Presente at pagabuton ay atong buligan ro atong banwang Libakaw ng Manuswagon ang kilanon kita sa probinsya Takan nga banwang Libakaw ay nag-develop pag agaro na kikita man aton nga abong development o na sa atong banwa.
0: Okay. SB Nap, thank you so much sa oras.
3: Sige, thank you gid kabal ng chi sa pagtaong kapot. Gayon ha, nakapabot magkita ko aton nga side sa in behalf sa atong personal bilang member sa ngunyang bayan ko atong banwa Libakaw. Salamat gid at may
0: dayong gabi.
1: Defend the weak and fatherless. The cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
2: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
0: Diretsahan. 4 minutos na kataliman oras kara ita alas 8. Mabalik yung programang Diretsahan. Pagkatapos siya, magdekarang mga importanteng mga panandod. Stay tuned.
2: Diretsahan.
4: Kapoy.
5: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatulog din sa gabi. Bukod pare sa ibang kape nga magkape ka hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar imaw, medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami benefit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life. Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life.

0: araw-araw bibilis sa mga butika. GTX 500. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kagmay collagen, kaglutathione.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel, nagalibogi na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong binargo. Nagamay ang akong nabuyon.
0: E3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-dumi, nakakatulong siya dun sa pag-dumi natin. Talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Diritsahan!
6: Uy, dining gali ina kay ng Rodro sa Puentes, Ita, Barangay si Rodro sa Panwa, Itbanga, no? Happy pamati kay Kapitan Kapitan Jane Rentelio ag kay Barangay Kagawad Rix Kapid Risyo na permigid ka to nag-monitor. May pa kwan gali, may pa liga, no? May gin-forward ka to niya message si Sinong Rodros na TWNC Open Category 22 under an 18 under, no? Okay, good afternoon. Paliga na ko doon. Totoche opening sa September 19 na karangdagon 2026 ya sa Barangay Sirodo sa Banwa, Itabanga. Mat sa Intertown Mandacolo, no? No? May mga entry nga halin sa ibang mga kabanwahanan. May programa ginaimbitahan man do iba nga magtanaw halinda sa ibang lugar sa Akyan. Doon agahampang ay may taga-Rojas man nga may entry, no? Iba pagid nga lugar sa Western Visayas. Salamat gito hasta 8:19 di imo nga pag-broadcast. And ang Rodros, thank you so much. Good evening man ina kay Sir Edward Sabal. Sir Ed, good evening kay Ma'am Puli Sabal ina sa California, United States of America. Ina kay ni Lorilyn Igaras, medya gabi kay Ma'am Tisa Rabia Oro sa Vancouver, Canada, kay Ma'am Bill Garcia Ibardulasa, kay Toto Vicente Romakin Ibisati, good evening. Kay Toto Jasper Aman Galinero to, good evening. At kay board member Jupiter Papang Galinero Itbanot Malay, ag Barangay Andagaw isa Banwa Itkalibo. Kay Uncle Aring, no? Shout out apod sa mga taga cruising Daha Lugawan. Bukas na ay? Kay Toto Girol, bukas sa cruising Banga may lugawan na ay? A cruising Daha. Okay, good evening. Ina kay Vice Mayor worthy brother Jean Conflores, bro, good evening ha. Ina kay Ma'am Marilyn Alonso, good evening Ma'am Marilyn. Ina man kay Ampod Minbilos sa Ingalia Villanueva kay ng Rodros nagapinamati gali sa tanyo programa. Kay Toto Gary de la Luna to, good evening ha. Kay Toto Gary akon gid abira. Okay, sige, ay basi kon may masunggod ka tunda. Kay Manang Miti, si Manang Miti nagapamantaw. Manang Miti Lin Ilyas ka na baro sa Silorio, good evening. Ache

0: Ay iba abi hindi ko makita eh. Okay. Ina kay Roger Lucero Nagalis, good evening sir Che. Happy happy Tuesday sir. Have a blessed Tuesday. Enjoy your day sa imong programa todo diretsahan. Okay, good evening po sir Che. Live watching now, God bless. Kay Toto GB, kay Sir GB Maturi, good evening kabarkadang Che, ag sa imo nga pamilya, God bless always, ag mabuhay imo nga programa. Kay Toto Randy Nabaro Sarano, watching kami nung Otoy Bilorente iya sa bagay sa bunsa. Ay, nagalimaw ay! Toto Randy, good evening. Nagalis ang po Otoy Kimo sa bunsa, no? Happy pamati, ina sa taga bunsa. Okay, thank you good so much, no? Sa pag-view sa ato niya programa makaroon kira nga gabi. Okay, padayon kita. I-play alin na akong kinyo, interview ra ita Aklan Media, no? Ginapangunahan da ni Papang Ernest Sambuang at ni Kapubring Archie Hilario kay Barangay Captain Missionila Tropa, no? It Barangay Castillo sa Banwa It Makato ay may nag-question banwa ko na mata-include rung unga ni Kapitan Tropa nga graduating ang nagatuon sa NBC sa rundayang BBM Educational Allowance. Imagine mo 20,000 da banwa, no? Di suno kay Kapitan, wa man abi kunot qualified, wa man ita eligible. Ay hagos kuno tanan nga estudyante sa may Barangay Castillo sa Banwa at Makato, no? Hay mga scholars banwa it gobyerno. Di dayarong rason ni Kapitan, that is why nga ginsugod na naro anang unga ay suno kay Kapitan, ginsunod man ko nung criteria, ginsunod man nung criteria, ag, okay, ginsunod man ko nung guidelines, banwa, sa pag tao, itdaya karang ayuda, it gobyerno. Pamatian naton si Honorable Barangay Captain Missionila, Tropa, it Barangay Castillo, sa Banwa kara it Makato.
1: Si Kapitan Missionila, Tropa, Barangay Kapitan, it Castillo. Sa Makato, pang pilaw na barangay nga ginagtunan it PB News Online, RMN, dung GMA. Parte sa 20,000 nga BBM Scholarship Assistance. Pupangutan na kung na-implementar it mayan it barangay. Pupangutan na karoon. Ag sintro dung barangay Castillo,
2: sa hanap oyep ng mga wag man yan iyero nagdeklamo sir.
1: Yes. Ag sa bilog sa pangutana, kung unga gid man ni Kapitana do sa bilog sa mga Pilipinas. Good morning or good noon, good Kapitana, patro tropa.
2: Good noon kinyo tanan sir. Ako mato si ako si Missionela Tropa, Barangay Kapitan niya sa Barangay Castillo. Pero no party sa akong ungaan sir. Ay nang lima di ba lima hayro bagi dabi sa it mabuong iya nga
1: graduating
2: nga scholar ag private school may abot ayya pero i-issue nga eskwelahan ag may mga scholar man sanda sa provincial ag sagad na kay, sa kapit sa kay mayor baga may god man si mayor nga ginatao sa mga estudyante hayri karon makasugod do ibang estudyante. So, amon iya nga, kwan nga, ga, sugod sa rin nga, ayuda nga rin BBM, hay, tatlo at ang anikunta, nga, adaywa ang anikunta, dahil, na yung, rin yung, puro abihagos iya, i-issue ta, agro ka, bro, kwan iya nga, iskwila, hay, pilang bilog malang ra-private, agro kinangan sa rin nga, ayuda, hay, naka-private imaw, dahil ko, no, gabayad sa tuition. Ay ako nga nga ron, pasugod matana akong dahil apat malang ro, palipay iya sa Barangay Castillo. Ay kanugon man makong duslat, nasang bilog, ag qualify ta imaw sa, aba, tanan man duwaan ang kwan, sige, comply man na, ag, sa NBC imaw ga eskwila. No scholarship, gida, since gida aron, first time na nakabatol, it, dayang ayuda. Ay, kanugon man makong duslat. Sayod mat ang council karon nga,

0: tungod ko lang makon da akong nga, o nga, dahil kanugon man do slot. Di ba, dapat 5, ag private man makon imauron. Agwa man mat scholar. Ag na-comply man na natanandaan ang mga requirements. Ag pag validate nga lang ato sa Capitol, ay wa man ka na-question. Kapag anubra nga ni Konoraan lang, pero ginagkalisod aron sa it, buong it, mga requirements ko ratong time, ay wa pa nga nito it na yung assessment ginatauro in VC, ay may ang balik-balik anat mga unga aron nito. Tatlo, baliro in VC, abinamon sa ray tatlo, pati isang unga. Ag sambilog nga Garcia. Ag sambilog nga ni Karun, ay sa i-issue nga ni a fourth-year student, nga wagit ang nga ni makabaton since na first year imo college just as a fourth year nga wagid imat ayudang habaton ngani gin ambay na kon kanay di kay makon magsalig is ikwan ko ang makon ikaw i-line up ko ang makon ikaw ito isugod kon hindi mat asanda magbaton kimo hay pasensya ta kita mao man sa akon yang unga pasensya ta kon hindi isugod galing hay sa ngagan nga lima man do qualified sa scholar nga ron hay nakasugod matarang unga ag na yang wa man dun imaw it mga scholarship nga iba do yun gilang first time gilang nana rin nakabaton.
1: Ay wa man it ibang mga qualified.
0: Wa gid sir. Dahil abo iya
1: nag-apply.
0: Abo iya nga fourth na ka-graduate yun abe. Oh. Dayang graduating 2026 nga ra. Abo takunta galing kay naka-graduate yun.
1: Bago
0: raya. Agraya abi nga BBM nga ra 2026, 2027 nga enrollment form.
1: Wa man advice kinyo nga kung wa it graduating student nga lima ano matabo sa hindi matao o kwarta
0: balik taron sir sa probinsya oo sir balik taron sa probinsya
1: so yun
0: oo.
1: Balik sa bangko
0: oo balik sa bangko taron ay kanugon man mako nag-qualified man imawag so, wak man iet
1: sa mga nagtugod kay mga kinpasugod ni mo pagod nga nagkakanugon
0: oo kanugon sir do ag do yun ag qualified man imaw punta okay, yan okay, okay. Pero kung may iba matayang bag ngani ko may iba matayang gapisintar nga kwan kanda pwede ko matakanda ibalik ro yung aron nga 20k itao ko kanda kon qualified mat asanda kumpleto mat anang requirements
2: mapaiway lang
0: to mapaiway aron sir pwede mat aron na ina mat arokas nga sa ang unga
2: kapitan may nag reklamo okay, nag post sa social media so may personal din na nag mono kayo sa council about karon.
0: Wa taron sir ay sayo dun sa council ginsisyonan tanamon dun naka minutes aron tanan bago before nga nag meeting kami sa amon nga kay sa provincial party sa BBM nga ron kay sa Amuliga Press hay na yang gin sayod aron it council na kon tanan ang council karon kasayod aron ag naka minutes aron tanan sir. Wa gid at nagkontra karon sir. Oo. Dahil tanan sanda karon kada sityo una o kamo makon ay sandat agin pauna kot usoy it mga scholarship mga sa BBM. Hay nagabaliba jud awa gud agid manakap kamit mabuong. Ngani ay kun puy isugod ko at amakon da akong unga kara dahil wa gun gid it sambilog kanugon man doslat nga sambilog ag qualified man imaw dahil private school man imaw. Nasa NBC man imaw gatoon cream man imaw sir.
2: Ay ro
0: yung git assert wa git aron sir ngani wa ngani sa nakibot man yani ako kabii malangani ako nakasayod nga nag wa man dun insan that estudyante sir nga ano ho wa man san that estudyante ro nga mga college o puro malang man sa high school wa man yani riba nakagrad sanda ngani miss morning ambay ko ngani sa amon kabii nga GC hay kung may andamat amakon nga ginapisintar iya sa barangay nga qualified sa royal nga BBM, itao ko takandaro 20k. Compliant anandaro requirements tanan. Ag na yung qualified kung tayo mo sa royal nga scholarship. Dahil pwede matanakon mapaiway ron, sir. Hindi na
1: matanakon.
0: Hindi na matanakon, sir. Hindi na matanakon, sir. Wa, aron, bukong dun, sir. OFW ron, sanda, sir. Pagmangod sanda ron inang OFW rikaron hanggang bagay ho nga daywaw niya na isa ng abroad hay di mo masairan kung ano siyempre kung daywaw imong abroad hay rin mo at ang sitwasyon karon hay matsamayad ayad yut ah ay sangagan gilangani man niya makaroyon ang trabaho permis ah basta may gina mahisa nga tawo ag may ginakwa niya tawo buwagan na ubrat mayad hay hindi kita.
1: Balido man do issue concern na kay sa bilog dapat kung pa kung may
0: estudyante
1: mapaiway gid ikaw din.
0: Paiway taron sir, ako maskin makaron paiway ta.
1: Paiway.
0: Wa aron ang mga ginapatabag ko ngadto ang council. Wa taron sir.
2: Ang pila ra
0: tanan bunso na kun sir.
2: Dura yan. Ibang mga
0: trabaho. Wa sir, may mga asawa ut sir. Ako nga bago magka-graduate. Ay sambay nga ni, unta mana nanay nakasugod man ako ay St. Gab man ako. Eh, hindi ko nya ni pwede dahil naka-graduate kayo. Ay may mga asawa ut aman ang mga unga sa. Doon lang ako sa bilog ng estudyante.
1: Nursing lang rado ng asawa.
3: Kinakon.
0: What sa? Dayo ang kambal din sir may mga asawa ut sandaran.
1: Sige. In short, daya magkaroon dong medyo sintro kay parang kay Kapitan Bitabiro.
0: Oh, ay kanugon man yan ni Sir Doc Juan ho, Roslat baga nga.
3: Well, okay na call, ikat na.
0: Bukon man imaw.
1: So, taon, 20,000.
0: Oo, hataot, Sir, naman ko last week pa, Sir, dahil ginabayad sa school.
1: Ginabayad sa school, pase.
0: Oo, taro iba. Pero raamon niya ron, kwarta inay, pwede ko tayo balik ron.
1: Una pa magar.
0: Nagasto, tanan ron, Sir, dahil ginabayad sa mga libro, Sir. Ro libro, abi makontig 800, yun, sa wagongan nga ka. Subject sa sangka semester, yun, tig 800 sa wagong ka. Ay, may nga naman akong libre. May nakong tahin niyang bayaran naman akong sa eskwilahan. Bay, kumatakan ay. Ila, matang mga unga. Gimot, sir, nag-follow up sana ang mga requirements.
3: Okay.
0: Ay, kalisod-lisod man, abe, sir.
3: Well, okay na. Ariglado na. Okay, there you are. So, nabatian na itong si Barangay Captain Missionila Tropa at Barangay Castillo sa Banwakera at Makato. Good evening, gali, kay... Sir Listel Gubatina, may rin yung gabi eh, kay classmate Milanyo Regalado. Pre, good evening ha, akong classmate sa Andagaw. Hi, classmate, good evening. Shout out, classmate, watching now. Thank you, good. Kay classmate Milanyo Regalado ta Andaga. Kay Toto Yano Briones, good evening. Sir Che, watching from Silang, Cavite. Manila ka ting to sa Manila. Auntie Ann Rodriguez, good evening, auntie, sa Vancouver, Canada. Kay Marimar, good evening. Uncle Chito, good evening kay Toto Ninyo Inamarga, may rin yung gabi eh. Kay Daniel Abilio III, kay Nini Chi, bawa si Nini Chi Chi Laurenti Dadivas, nagpapantaw gali sa tong programa. Good evening Nini Chi Chi Tinabansur sa Banwa Itbanga. Sino para gapamantaw sa tong programa? Sige, ay hindi ko di iba ma bilog, hindi ko na biro iba ma bilog-bilog ko eh. Na nalulisdan kita magbukad ko aton yara nga, ko aton yara nga cellphone. O kabaabo, although kabaabo nga message. Good evening kay GR Popis, good evening kabarkada, kay Engineer Suriel Supitran. Good evening pre, keep safe always and God bless. Thank you good Engineer Suriel Supitran. Kay Bulano PJ De Gracia Merto Vlogs. Greetings from Technopoint Tarp Print Shop. Viva Bulano Che Indilbe. Thank you good Blans. Thank you good kay Toto PJ Merto, kay Kapitan Eupimio de la Sina Itabanot Makato, kay SB member Nelly de la Sina, good evening Che, more power to you and your program. Kay Sir Marvin Macabinta, good evening Sir Che, God bless you always. Kay Toto Aljon Francisco, good evening Sir Che. Gapamati kami sa sityo Mapoy, Barangay Pampango sa Libacaw. Okay, kay SB Kitsi Losis. Okay, kay Ma'am Lisa Isagan. Kay Ala Brags, good evening kabarkadang Che. Kay Ala Brags, good evening. Kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Good evening kay Toto Onyok, Onyok Bulan Abilanueva. Kay Nini Marie Pimolo, good evening kay Nini Marie Pimolo. Kay Ma'am Anang Rodrosa Puentes. Kay Nini Ropel Kainap, Ma'am Marilyn Alonso. Toto Mark Lisley Laguna at New Washington. Kay Manong Ricky de la Cruz at Imperial Appliance Plaza. Manong Ricky, good evening. Happy pamati nung ha. Mayroon nga gabi ilang kimag sa bilog ni Mokarang pamilya. Katon makaroon karang gabi. Okay. Please great happy viewing kay John Marlo, Chodosho Robado, Sniper Vulcanizing Center. Thank you and more power. Kay Ningxi, Nick, good evening. Ina sa, hello. Kay Ningxi, ina sa Numancia. Pagdating kong naistaran, Toto. Good evening. Good evening. Hello, Nong. Good evening. Agkay Toto Jonah Jongko Villanueva. Good evening, Nong. Pa-shout out. Iya sa Pulo Banga. Happy pamati kay Toto Jonah Villanueva. Kay Kapitan Neil, ABC President. Good evening, Podworthy Brother. Kay Nini Sharon Dosaban. Happy pamati. Manong Rije Ribukan, Bibi Dalida. Toto Rismat. Mga mationg family sa UK. Good evening, Brad Che. Watching live from United Kingdom. kay Mary Olid, hello watching from Boston. Thank you good ma'am Mary ha Olid ha, ina sa Boston. Salamat nga abo sa pagbiyo agay kay Sir Edgardo Sabal. Okay, now, komentaran ko sa kiriti si Kapitan. Okay. Kapa dung guidelines ag criteria. Wa pa ta bi matuod it nakabutang ina. Ngarong unga it mga government employees. Either you are elective or appointive, no? Nagatrabaho sa gobyerno, wa mata nakabutang ina nga ginabawagan. Nga hindi banwa pagtawaan, itdaya karang 20,000 nga educational assistance from President Bongbong Marcos. Clear na banwa, nga wa mata di karon na include, wa di karon sa guidelines o sa criteria. Okay. Meaning, nga bukon mata it wa mata ginabawagi. Okay. Pananglitan nga may una nga kwalipikado nga estudyante nga graduating nagatuon sa private school o nga man doon imaw ni SB member kapitan ni kagawad wa matat nakasaad di karon nga ayaw ninyo pagtawi ay bukon sa darot kwalipikado wat nakabut. Okay. Pero ginambay naton kara dato nga mga estudyante nga uwa banwat ikasarang. Okay. Ah, kasi kung aton nga gina-pinpoint kara si Kapitan, siyempre, aton malang kara, delikadisa malang ni Kapitan, siyempre, ikaw rin na itbarangay. No? Aton malang akong da personal akong tarakap may personal. Siyempre, ikaw rin na itbarangay. Dapat doon ako ni mo iba anay nga tawo bago ikaw. Okay. Kasi na yung ginatawag kap nga dekadisa. Sige, granting for the sake of argument. Kanagambay si Kapitan, wagon it kwalipikado. Daya malang doon isudyante. At pang lima sa akon nga unga, lima malang rugi na tao. That is why ginsugod na kondo akon nga unga. Dahil nga ni nga, nakasugod man ni mo sa criteria a guidelines no? Nga pwede makabaton it daya kara nga educational assistance from the president ay kanugon man matun ibalik rong kwarta. Now, Kapitan siguraduha ra kung minatuod nga uwa inat ibang mga estudyante nga graduating nga nagatuon sa pribadong eskwelahan no? Ti iguon ka karakap. Pwede kapailan kara itkaso, no? Una sa liga ng mga barangay. Kasi rung liga ng mga barangay, may andaron nga grievance committee or grievance body nga nag-handle banwa it maurang mga complaint sa mga barangay captains. Or else, ipasaka sanggunang bayan. Okay. Ipasaka, magpapail sa nakimura kap itkaso sa sanggunang bayan, di definitely, i-hear ginabalot sa ngunang bayan, hindi na pwede. Or else, basi kung sumaka na sa ombudsman, tiigo ka pa ka. Okay. Ti, ang bani mo kaina, lima yamang sanda, apat yamang sanda, ginpasugod ni Mori imong unga, ay, nalugnan ikaw sa 20,000. Okay. Pero, kap may ginambay ka kaina, sambilo gali ni kara, nagatuon sa Auckland State University. Klaro sa guidelines banwa. No? Ngarong mga estudyanteng graduating students na nagatuon sa pampublikong eskwelahan, hindi pwede. Ang may mga scholarship, dato gamang sa private school, dong pwede maka-avail ang makabaton kung ayuda ni President Bongbong Marcos na yung BBM Educational Assistance. Very clear dun, Kap. Pangutana na ito makaroon, hamat ginsuhod ni mo dayang graduating student na nagatuon sa Auckland State University. Okay. Di, pagsuhod ni mo karakap, kung dekin sa bilog na beneficiary, nag-take risk yun ikaw kara. Because sayod ni mo nga hindi pwede per se. Okay. Nga illegal per se. Sayod ni mo bawal hindi pwede. And yet, you insist, I mean, and you included her name to become one of the beneficiaries kung daya karang BBM educational assistance. Okay. Nag-gets ni mo kap ang point of view. Kasi ang punto kaina, gawa man na sa guidelines nga ginabaway, no? Na pwede nga makabaton na tuunga nga naga or mga no? It mga government personnel officials, wa man ta kabutang rekarne. Eh. Pero ambay ko nga ni delikadisa sake yang kap. For the sake of delikadisa, kasi ikaw ro na nay it barangay. Di ba nga? Una tarong iba bago kita. Di ba nga? Usually maura mo. Ginauna tarong iba bago kita. Okay. Pero, i-justify ni Murakap ay basi ko may ina nga investigasyon nga pag-aobrandong Department of Interior and Local Government. Ag basi may una patag ibang mga kwalipikado ag uwa lang ni Murakap pag i-entertain. Okay. Ag uwa lang ni Murakap ginpasuod por dahil nga ni nga iya si imong piniinog si imong otok nga ring sambilog si imong unga kwalipikado pwede makabaton it 20 mil agro 20 mil is 20 mil kap nagets ni mo kap pro akon nga punto de vista kasi may nakita akong saga mo pagpasugod ni mo dahil kang graduating student taba ni mo na nagatuon sa Auckland State University di ano ang bay sa guidelines hindi pwede ratong mga graduating students na nagatuon sa government ang public school. Do kwalipikado nga mangkap pratong mga graduating students nga what scholarship nga nagatuon sa pribado karang eskwelahan. Klarong-klaro ron kap nga mayad. Daliyang ha? Daliyang. Diba? Klarong-klaro ron kap nga mayad. Tiamat ginbali na ton kapitan, trupa.
4: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
5: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan.
3: Diretsahan. Wala biya kot oras eh. Good evening, gali kay bro Bulano Rex Makintoy. Nagatawagan siya ni si bro Rex Kara. Istoryahan namun dahil karang ayuda ni President Bongbong Marcos. Good godly evening, partner Che. Kay Ma'am Lisel Galyada Ismail, good evening Sir Che. Ombudsman Kuwa or DILG, pwede agtunan. Okay. Kay Nini Michelle, ba o si Nini Michelle? Nini Michelle Cipriano Salasrne, akong ginabing amiga ra. Okay. Kay Ma'am Emeline Ricaporte, Ma'am, good evening. Kay retired Major Jose Iturralde, pre, good evening pare Joe. Kay Manang Rogelin Rakin Pinuela, okay, happy pamati, no? Thank you, good. Okay, Ombudsman ko wag day LG pwede agtunan. Thank you gid sa ato nya mga viewers. Hindi kun kamo ma-accommodate nan kay Toto Jonah Jongko Bilano iba to. May day nya gabi e. Hinaga balikan ko ra. Tawagan na ko nilaga si Partner Rex Makinto. Partner Rex, sus Maria kagusip. Ano nagakanabo sa yuda ng rat gobyerno man? Kasi ka bang bahut abira 20 mil is 20 mil. Okay, hinaga. Standby kami naga ay matandem kami ni Kwan. Ni Bulano Rex Makinto inaga sa amo nya programa. Okay. Kay Irwin Tihada, shout out kay Darwin Tihada sa Agbalugo, Makato, Aklan, Sitio Ilawod, kay Dio Gracias, good evening, kay Ma'am Analisa Margat, tay kong uwa uta it iba, kanugon man matuod. May 5-point man si Kap. Pero Kap ha, yogid Kap, basi kung may ina, Kap nga, basi mag-investiga ka na day LG, ag basi kung may ina sa nag-siguraduhan na Kap, dapat ma-justify ni mo na, ma-justify ni mo dapat na, okay. Ginakuha bus yun na biyakot oras, no? Sa tikirang pag-ilibak. See you tomorrow, ha? Same time, same frequency. 7 to 8.30 in the evening sa Radyo Todo Kalibo. Agsamon ka ng live stream. Sa kanyang kakon ka ng mga technical partners sa technical side, broadcast engineer Boboy and Reggie Plasho, station manager is Imlilia de la Cruz, CEO President Agjel Manager Jonathan Cabrera. Ako ninyo ka ng anchorman, din nyo ka ng El Capitan sa Kahanginan dahil sa kabarkadang Chi and Delibli. Daliagin. Hambay ni J.R. Dingal, sambilog pa sa guidelines karon hay dapat pinakapobre nga student diba ya pinakapobreng student hay atong problema nga ni Jerry kun uwa unya ni uwa haba ni kapitan abi kay na uwa gon kasi anyway bahala ro day LG kung may magpilot complaint kara kay kapitan syempre manaog gid ro day LG oh do dong liga ng mga barangay maimbestiga gid di kara kung magpilot kaso sanda sa liga ng mga barangay kasi may andar nga grievance body may andar grievance committee okay sige pabay anta lang anera inaga balikan tara with the partner Bulano Rex Makinto sa atong programa in agat gabi. Rayo sa kabarkadang che hindi libre, nagapabilit kayo't malipay nga gabi. And may God bless the people of Aklan, God bless the Philippines, ag mabuhay.
5: Diretsahan! Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kanina.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Radio Todo. Radio Todo. Ito ang Radio Todo. 88.5 FM. Ang radio na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: solo.
1: Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

Rancho Todo. Rancho Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.30 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Lo son Visayas Mindanao, Banwat Kalibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Pero matsabukon at manami ro agahon makaron. Makaron nga adlaw ita Miyerkules. Ay samtang kita nagasikad ko aton nga bisikleta. Asobuyang natondo matsa mga tatlo at ka mga fire truck. Usapan ay nandiyan siya. Agmat sa tatlo man ka mga rescue vehicle ha. Ambulansya. Usapan ng bayan ay tatalakay. Agana ita MDRRMO. Iya sa Banwa ita Kalibo. Going to Jaime Cardinal Sin Abinyo ha. O andang ginabaybay. May plano pa kunta kita nga sundan o galing ha isipan ko. May programa gali kita. Ha? Ayang-ayang man nga i-abandon na taro atong programa. Aga para sundan do nagabinordahi nga mga fire truck ag mga rescue vehicle ag ambulansya mga katodo. May sunog ba ga? Dayaro atong pangutana. Atensyon patrol ha. Atensyon katodong John Cabisilla, katodong Rinald Banjola, pakicheck. Aga pakicheck man dong ro aton nga taga Bureau of Fire kon si Indo destination ha kasi ginabaybay nanda ro kahabaon it Jaime Cardinal Sin Abinyo nagasugunod yamang sanda ag sigidas dong Serbato. So i-check na to na ro sunog kon may sunog git man. Ayang-ayang manmakon nga drill da to ay sa kaaganhon nga ra agharang abuuta nga nagapadagat mensahe katon idol may mga bombero man ang nag-agi iya sa among lugar ag may mga rescue vehicle emergency vehicle ha nabilog sa mga nagpadaya katon ita informasyon bisan pa nga kita personal ka inaro nakatagupangod nakakita ay si Mami Jo si Jo Malapad si Jo Wide ita Puok kasi agyan do Puok no alin diya sa fire station ang Dagaw naturalmente nga agyan ang daro Puok ag kama naman agyan dong kaano ay tao kon si Inbandarong sunog mga katodo si Inbandarong responde standby ka mo karon ha ay aton don nga pagatutukan ipacheck naton kay katodong John Cabisilla ag kama naman kay katodong Rinald Banjola ay magayo-gayo utaabi kay katodong Rolly Boy kon imaw paro romisponde paagto itime Cardinal Sin Abinyo ay bangod igto imaw nakatutok nakastandby yun sa may Banwa Karaita Numansya pero kung kinahanganon ay haman abit hindi so standby patrol ha standby aga standby sa aton niya mga kaigmanguran ay ginapabirify ko ginapacheck ko ginapatawagan ko man kay Dingdong rong opisina ita Bureau of Fire Protection na Kalibo kung may sunogin man nga ging respondihan. Kayamat hindi ka maalarma ay tatlo at aro bombero nga nagasundanay ag may mga rescue vehicle may emergency vehicle mat sa mga tatlo man do atong hasumagang lambilog ro ambulansya ag daywa ro emergency vehicle mga katudo so standby ka mo karon ha pamati yamang ag magtutok iya sa nagapanguna nga istasyon rong 88.5 FM Radyo Todo ang radyong kaibigan mo namyawon taanay ro aton kara nga mga kaigmang huran
1: ibuka ang inyong mga bunga
0: gabigon gidro timprano pa nga naga online ag nagapatamyaw katon mga katudo good morning ha kay Toto Roy Buntogon una sa may Kalibo Public Market kay Karin Mayor ha agkama naman kay Andro Junior Swalog ha agkama naman kay Maricel Mumbai Agkay GC Jess Rica Monte Blancad. Agkay Mami Jo ha. Agkay Chele Timporasa. Kay Blinda Taay Agkamanaman. Kay Evelyn Iges. Agkay Tristan White Galay Orgulay. Aga kamanaman kay Isra Bidal ha nga nagamonitor man makaron. Agkay Sabili Rowes Rikla Rowes ha nga nagamonitor man makaron sa aton karaga pagpangalagan. Kay Saol ha Manikan adlaw-adlaw man kuno nga nakatune in iya sa aton yung programa. Kay Nilia Di Jose Re Pedro. Agkay Rachel De La Cruz ha, nga nagapamati man nagnagatanaw o nasa may Eryat o Yotorong. Speaking of Uyotorong, una man kay Manong Edison C. Agkay Oliver Oliveros, gagahon pa nga nagapamati. Good morning sa mga taga-barangay Poblasyon Kalibo. Pero barangay Poblasyon Kalibo nag-umpisagon. Pero andang pakikipag-away sa namok ay nag-lunsar yung sanda. Ita misting or paging sa pila ka mga lugar. Matsaro uyo turong hadali yung nanda. Rong Kalibo Pilot Elementary School agro iba pa nga mga lugar. Itry tahin doon na nga makontak si Kapitan Neil Candelario kung ano nga mga area. Aro andayon nga ha pabugahan mga katudo. Ayro barangay poblasyon ay matsamay unang 15 tanan ka mga kaso ita dengue mga katudo. Good morning man do mga taga Uyotorong. Mga taga barangay Bakaw Sur, barangay Bakaw Norte. Aro mga taga Old Buswang aga New Buswang. Aro mga taga barangay Andagaw ha. Una kay Kapitana Juliet Melgarejo nga nagatutok gid adlaw-adlaw permi-permi sa aton nga programa. Aga una man kay paring Alex Rela

Pagka man naman sa mga taga Naluok, sa mga taga Barangay Briones, pagka man naman sa mga taga Barangay Mabilo Kalibo. Good morning ha sa akon niya mga kasimaryo. Maghalin iya sa may bye-bye, paagto sa Pudlon, paagto sa Tabo, Takas, Altamar, Pangpangbilis, ag Sentro Proper. Aginatamyaw ko gid itamaayad-ayad gid niya gahon. Una kay nang Nini Amalia de la Cruz Subiaga, kay nung muli ha, maayad-ayad gid niya gahon. Agka man naman kay nang Pini, ag kay nung Nono, no, sa Pamilya Magno. Agka man naman kay nang Julian, ag kay nung Merlin Relo, sa Pamilya Relo, ag una sa Tambayan ng Bayan, kay nung Dulpo Murado. Sa mga taga-barangay Tambak, sa mga taga-barangay Mabilo, New Washington, ha, sa Pamilya Perer, ag una sa Team Pilok. Una sa Trupang Pilok. Kay Kagawad Michael Villanueva Solina, una sa Numansya. Ag kama naman na Banwa, una man kay Catherine Suwis, una sa Laging Banwa S, nga permigid ko no, nga pinamati sa aton karang programa. Good morning man sa mga taga-barangay Istansya Kalibo ha. Agka man naman sa mga taga-barangay Mubo, sa mga taga-barangay Tigayon, sa mga taga-barangay Linabwa Norte, ag sa mga taga-barangay Tinigaw. Una kay Nanay Kap, ag kay Tatay Kap ha, sa Pamilya Reyes. Kay Kapitana Lourdes Nene Reyes, ag kay dating Kapitan Toto Reyes. Ha mga katodo, so ginatamyaw ko gidron itamaayad-ayad gid niya agaw. Kailin Perez ha, una sa may Banwa Itabalete, una sa Sitio Kanyugan sa Feliciano Balete. Kay Jomari Nirha ha, na agahon pa nga nagabugtaw, nagabangon. Ginapatamyaw naman ruan ang asawa. Kay Reggie Kuno Nirha nga nagamonitor man. Kay LB Pilayo ha, una sa Boracay, sa Pilayos Compound ha, nagapamati man katon. Good morning man sa Nadalan Beltran Andrade, La Chica family, nga nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Iya sa may provincial capital. Agka man naman sa temporary public market naton mga katodo, ginatamyaw ko gid itamaayad-ayad nga agahon. Sa may Eryat Naluok, so sino rituro na ka-standby yun? Tawagi abi si Kapitan Al Bautista. May number kay na dong ni Kapitan Al. Agod agahunan pa naton nga istoryahon. Good morning kay Midilyn Villami sa Pamilya Villami, Pamilya Bantigi, ina sa Barangay Arcangel Sur sa may Banwat Balete ha, nga nagatutok man katon makaroon mga katodo.

taga Pamati Mandro, taga SMDC Residence Building. Ginatamyaw mando bilog nga persa. Ita barangay council, ita barangay Mabilo, no? Ay si Kagawad Inday, Igtuman. Nag-attender ko tatlong adlaw na to nga seminar. So good morning, ha? Sa mga taga barangay Mabilo Kalibo Council. Matsaruan dang secretary treasurer. Ang si Kagawad Marieta, si Kagawad Inday Roito nga nag-attender ita nasambit kara nga seminar.

0: check naton do update sa LPA. Agro LPA nga ra nga may chance man nga magiging bagyo. Pero matsauwa man imaw paglandfall ag hindi man imaw magbuhay. Matunaw man yagi mga katodo. Pero habagat, kamusta hunta? Agro Amihan, Agrong Rainfall Advisory. Ay haron do probinsya Takan sa 44 o 47 ka mga lugar ya sa Pilipinas. Pero maka-experience it ginatawag nga dry spill season or condition. Condition itig magaga, tig agastan, tig bagagtik it mga kagugtaan mga katodo. Kaibahan dong probinsya Taklan. Pro update naton sa barangay ang sanggo niyang kabataan election. Dibaga September 16 kita makaroon 2026. So kung aton nga pagahuyap-huyapon may 12 dias pa before the filing of certificate of candidacy. Sa maabot nga September 2 para ngani sa election November 2, 2026. Ang tanong ara romanami nakon niya pangutana, ang tanong ay 12 dias pa, may layigon baga? Ay bangod ngani nga kon pagabasihan ta rong House Bill 10971 ni Senator Chis Escudero, di ba, approve sa third and final rong Senate Bill 2387 harat agali ro ay Chis Escudero aro rayang Senate Bill 2387 ruan na matata Kongreso ay 10971. Ang tanong, hinono magkakagahom? Hinono magkabisa? Bilang ganap or layi or sangka Republika Akta? Ay base sa Article 2 it Civil Code ro mga makarundaya nga ra nga pagbagay itlayi ay kinahanggan nga makumpleto rong ginatawag nga 15 days publication. Ang tanong ko pagit, kailan ba magsisimula ang pagbibilang? Inuno mag-aumpisa ro huyapan it 15 dias nga publication. Do yun do ako niya pangutana. Ayuwa pa eh. Una pa yung rumanga bill. Ruana nga ra ita Senado ang ruana nga ra Kongreso. Ay maagi para sa bicameral eh. At pagkatapos kung magkagasugot, may bicameral committee report. Maabot patara kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos. Kung anang pirmahan o kung hindi, kung anang ibito, or hindi na pagpirmahan, or anang pabayan. Kung anang pabayan, sa sugod ni 30 dias, ay magiging ganap na na layi mga katodo. Ay 30 dias patara to. Pero pangutana, makahingabot kaya. Makahingabot kaya nga magiging ganap na batas pagkatapos ko 15 dias nga publication, hinono mag-aumpisarong publication mga katodo. Hinono mag-aumpisarong aton nga paghuyap it 15 dias matunda nga pag-aistoryahan hindi na sa kabilugan ni taton karaga pagpangalagan. Ay aton da nga idiron adlaw-adlaw para nga maintindihan ni aton niya mga kaigmang hurang. Pero dali yang banwa ha, ay total naka-standby yon si Katodong Chinel Dominguez. Unahon anay naton dong report ita Pag-asa direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Okay, hindi yun aton pagpabuhay yun pa Katodong Chinel, standby. Radyo Todo Live Report. Sa kompletong mga detalye, Katodong Chinel, magandang umaga po. Please go ahead.
1: Magiging maulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong araw. Magandang umaga po, narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, September 16, 2026. Nasa monsoon break pa rin tayo at sa ngayon Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang nakakaapekto dito sa may Visayas at Mindanao. Ito rin yung rason kung bakit makakaranas ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ngayong araw. Meron tayong minomonitor na bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito'y huling namataan sa lang 2,970 kilometers east ng southeastern Luzon. Sa ngayon, patuloy na bumababa yung chance nito na pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At hindi rin naman natin ito nakikita na magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Pero dahil dito sa bagyong ito, sa paglapit nito sa ating corner ng ating Philippine Area of Responsibility, inaasahan natin muling magbabalik ang habagat at magdadala muli ng mga pag-ulan sa western section ng ating bansa sa mga susunod na araw. So tutok po tayo lagi sa updates na nilalabas ng PAGASA. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, buong Luzon ang makakaranas ng maaliwalas na panahon. Pero asahan din po natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga panandali ang buhos na malalakas na pag-ulan sa hapon at sa gabi, dulot ito ng mga localized thunderstorm. So ugaliin po natin i-check ang social media pages ng PAGASA at ang ating panahon app hinggil sa mga thunderstorm advisory na ating ilalabas. Para sa magiging temperatura natin dito sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius, Lawag, 26 to 33 degrees Celsius. For Tuguegarao at Legazpi, 25 to 33 degrees Celsius, Baguio, 17 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 31 degrees Celsius. Ngayong araw, inaasahan natin makakaranas ng mga pag-ulan dito sa may Masbate, Eastern Visayas, Negros Island Region, Central Luzon, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Davao Oriental at sa Mindanao del Sur. Dulot po ito ng Intertropical Convergence Zone or ng ITCZ. Dito naman sa may Palawan, nalalabing bahagi ng Visayas or dito sa may Western Visayas at dito sa nalalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan naman natin ang bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mga isolated rain showers at mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Pinapaalalahanan natin mga kababayan natin na makakaranas ng mga pag-ulan ngayon ay mag-ingat din po dahil mataas ang tsansa ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Ugaliin po natin makipag-ugnayan sa ating mga local government units hinggil po sa mga paglikas na kailangan po natin gawin. Agwat ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Iloilo, 26 to 32 degrees Celsius. For Zamboanga, Cebu at Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro at Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:45 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:57 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisita tayo ng aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
2: Radyo Todo Live Report. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Abogid nga sayamat ha kay katudong Chanel Dominguez. Direkta nga nag-report ha sa PAGASA Weather Station sa Quezon City. Aktibo gihapon haro LPA urdong bagyo, no? Pero dihamak nga magayo pa imaw, no? Antes nga makasugod sa bisinidad ita Pilipinas, ha? Agwa man ita forecast kun sang kamabaskog imaw ra or sang kamahinang nilalang, ro importante ay maduga imaw agwa pa imaw ita direkta nga epekto, no? Iya sa pungsod Pilipinas, doon yung importante.
2: Todo berada, berada.
0: Ano ro mga mainit-init ang gabugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karang pagpangalagad? Dong may number kayo na ni Kapitan Kuan, Al Bautista. Okay, iya ka ako no, may akon, no? Aton imaw nga tawagan, no? Ay ginahugat-hugat pa naton dulinyada ni Katudong yun. ay kung mga ayang-ayang saan, nakitang dahi walang rumaresponde, saan daro iya, no? Agod, aray, arara. Iya, aror, tawagin nga niya, aror, nang namgaro. Yun, pag-iina ko. Okay, ha? Aliyang, ha? Tawagin ni Karol. Bugaruan ang number ni Kapitan Al Bautista.
2: Todo Berrada.
0: Nagatawag kami, no? Airo area ko, no? Kung siin Ropontaria it mga fire truck ag mga rescue ag emergency vehicle ay going to naluok. Ha? So, posibleng igturusunog, igturusponde, no? So, ngani, ginatawagan naton makaron si Kapitan Al Bautista, no? Para makapangayo kita it-update, no? Kung ano ro na sunog, agman ot bahuro sunog, no? Kasi matsa tatlot a ka-fire truck, eh, no? Ag tatlo man ka mga emergency and rescue vehicle ro nagpaagto rito sa may area't naluo karo destinasyon sa nabuo naton nga information.
2: Todo Berrada!
0: Berrada! Gusto natong masairan kung ano ro lugar nga nasunog. Okay? Okay, sige. Ay, samad ko nuraan ang motor. So, wala. Kung ganito ka na chance nga maka... Iya, may patrol eh. No? Kung pwede malang nga makagamit itaton niya patrol, paagto rito sa area it nasunugan, why not? No? Good morning ha, kay Steve Pador. Ayan. Ay, matumato na lang kita doon kung magmaurar o istorya, no? Katodong Rinald, kung nagapamati, no? Pakirespond dito sa barangay na Luok. Ha? Ito sa rayang natabuan itasunog, no? Ah, mga katodo. Okay. Dali yang. Mga katodo, no? Ginatawagan naton si Kapitan
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Maritoni B. Kawaling sa Kawaling Family. Good morning man. Magandang buhay, Idol. So, magandang buhay man kay Maritoni Kawaling.
2: Rendilio, komentaristang walang sinasanto.
0: So ginatawagan naman si Kapitan, ha? Standby ka mo, ha? Kung makontak natin si Kapitan Al.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Ano ro mga mainit-init ang abugubantayan nga mga balita makaroon sa aton karang pagpangalagad? Rokaso et dengue sa barangay Andagaw Kalibo according kay Kapitan kahapon. Despite nga sandaro may pinakamabaho nga kaso, no? Kasi magapad man do barangay Andagaw eh. Sambilog sa may pinakamabaho nga land area, ha? Ag may mabaho nga populasyon, hayro barangay Andagaw, no? May andang eskwelahan, may unang universidad, no? May unang hospital, pero taro hospital it Andagaw, daywa.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Do mission Agro-Asia Pacific Hospital, no? Abo, sugod pa kandaro public market, o sugod pa kandaro Gaysano, kaya nga ni, mag-apad mga kundo Andagaw na.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Ag sa kabo man itawo, kabo ro populasyon, ha? Nga i-versus natin do rayang 34 ka mga kaso, no? Kasi ro Andagaw, may andat ang sariling misting machine or paging machine, mga katudo, no? Kaya wa tasanat problema may andaman niya mga bugong anytime pwede tasana nga makapapuswak ko andang aron niya amisting ko andang aron niya paging, no? Panguntra sa namok mga katudo, no? Para nga matapna or ma-contain rupag ilinabo, ha? Ita kasot dengue iya sa may Andagaw Asparas iya sa bilog nga Banwa ita Kalibo.
2: Todo Berrada.
0: Ayo poblasyon bumirada gun eh, no? Kaya nga ni Hambay Kokaina ay itry naton nga maabot, no? Si Kapitan Anil Candelario, no? Para mga pangutana naton kana, no? Kung si inyon nga mga lugar doon ang haagtunan, aghamistingan ang mga katuto. Good morning, Anay, ha? Kay Ampod Daglinin Torres, ginapatamyaw manana, rogropo it's TG, ha? It's TG boys. Ayan. Engineer X, it's TG gidman. Hard to get gidman, Engineer X.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Kasi Engineer X, sabi ro founder, it's TG nga ray. Hard to get ko no eh. Ha? Anong hard? Hard nga ilim nun o hard gidman niya matiga?
3: Oh.
0: hard to get. It's TG Boys. Ayan.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Nakataga na man nga magpagawa itasang ka-executive order si Mayor Juris Bautista Sucro, no? Para nga ni nga i-activate Rong Dengue Task Force. Suno kay SB member Kitsi Luces. Ay mga nangan, tawagan taman si SB member Kitsi Luces. Ha? Ako na noro natabo. Sana nga pag-presentar, no? It datong resolusyon, no? Sa sangguniang bayan kahapon, agano ro tinor it resolusyon.
2: Todo, berwada, berwada.
0: I think may kahilabtanan man gihapon sa kasot dengue. Seryoso hon, taro dengue nga ra, ha? Kasi, wata kita't kalaban-laban, abi karay, no? Wat bugong, agkong mapabayan pag, ro mga pamilya nga wat kapas nga magpa-hospital, magpa-check up, no? Kung ano na yun ang una ro ipabugong, ang itampong-itampong, eh, delikado, taron, mag-a-coast na ita kamatayo. Kaya nga ni, ginatutukan nato na, duraya nga nga kasot dengue, iya sa aton kaya nga banwa ita kalibo. Ro official kick-off, no, ko ika 63rd, Piscon Week 2026, iya sa probinsya Taklan, hay nag-umpisagon kahapon, September 15, mga katodo. Ag nakasayod ba ka mo? Nga ro mga participante takara, no? Hay 350 ka mga fisherfolk women groups, no? Ag other agencies, ro nag-participar, ha? Ag kahapon, do unang adlaw, hay igto sa ABL Sports Complex, no? Aray may ginatawag nga Lunsay, Corales, Bakawan, Yaman ng karagatan, masaganang buhay ng pamayanan. Doyon doa na karanga tema mga katodo.
2: Todo berwada. Berwada.
0: Okay. Ha? Dali yan. Okay, sige. Okay, sige. Ha? Dali yan. Ginatawagan pa namon do kwanay atong mga kwanay mga hangaway ba hangaway
2: todo berwada. Berwada.
0: Good morning anay ha kay Rosie M. Isog at kay Nared Nepomuceno no perwisyo gid ado mga ayam nga ra iya dating bugangan nagapanggagas pa kabay nga masitaman do konta rutag ana oh do nya ni no. Pero kung hibakugan mo ron, maguwa ka ron doon tag-anag, mangutana, manging bako mo rang ayam. Pero kung manggagas ay nagahibayag sa naroon, kung una sa nagapamantaw kimo.
2: Todo, berwada, berwada.
0: Todo, no? Okay, dali yan ay hawan-hawanan tanero aton niya mga report, no? I-check anay nato si Katodong John Cabisilla sa anak karanga balita.
2: Radyo Todo, live, report, report.
0: Oh, direkta sa may provincial hospital at sa temporary public market, Katodong John, patrol, please come in. Katodong John. Oh, ayang-ayang gid, no? Ayang-ayang pati
3: sa hospital sa nagtaliwan nga mga ilinuras katrong adlaw, no? Zero gid, wag kita nakita ito sa logbook. Hay tagkahapon patana nga report kahapon katrong gid datong nga vehicular accident, no? Hay makaron wa gid kuno suno sa atong mga security guard itatong provincial hospital. Hay maturtaw wire halos kuno nga gindar ito. Ay katdayat nga mga nagaunga katulong nga dilin, no? Nga mga aton nga mga nanay nga nagaunga katulong nga dilin, no? Alos doon nga ato nga mga medical cases natin katulong nga dilin, no? Luging pangdaraya sa aton nga may Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Aga maadto lang kita katulong nga dilin, no? Sa mga nakakunpain makaroon niya sa aton provincial hospital. Sa surgical ward natin, may 44 ka mga nakakunpain. Sa aton nga pedia wards, may 48 ka mga nakakunpain. Sa aton nga OB ward may 133 kananay ag may 17 ka mga ro naka-confine. Sa aton nga female wards may 69 kananay ag may 8 po nga ro naka-confine. Sa aton nga medical wards nga kunsiin nakasari-sari ka mga batian ro naka-confine may 116 ka mga naka-confine. So matotal ro sa kabilugan kay Bando ICU ward agro isolation ward may 450 ka legal age ag may 18 ka mga sa kabilugan nga naka-confine makaroon iya. Sa atin naman, Dr. Pailis Tumbukon Memorial Hospital. Okay. Alin sa probinsya...
0: Katodong John, dali yang standby okay. Ka na ina ha, sa temporary public market, si Katodong Rinald Banjola, nagasignal.
2: Ang bawat balita, hindi palalangpasin.
0: Dalihang ay balikan karamon sa hindi magbuhay sa ato nga todo bantay presyo, todo bantay supply ha, ina sa may temporary public market, no? Ay si katodong Rinald Banjola igto makaroon ha, sa lugar kung siin rong nasunugan.
2: Todo berrada, berrada.
0: Ara na siya dong si katodong Rinald Banjola, i-check na to, no, sa anakaranga report, no, agana nga observation sa lugar kung siin rong nasunugan, mga katodo.
2: Radyo Todo Flash Report, Flash Report. Radyo Todo Live Report, Report.
0: Okay, i-check na natin una na si katodong Rinald. Okay, dali yang. Ay gina-fix pa natin do linyada ni katodong Rinald Banjola direkta sa may area kara it naluok, no? Agaruraya nga rin pag-imposar. Ara na, okay, sige, balikan na to.
2: Radyo Todo Live Report, Report.
0: Oh, direkta sa may barangay na loob, Katodong Rinalda, patrol, please come in.
4: Sa Todong Gadel.
0: Go ahead.
4: Sa Katodong Gadel, no? Yakita na sa area ita barangay na loob, no? Kung sin sa natabukaran na sunog, no? Makaroon, turn out naman doon, karang na kagayo, Katodong Gadel. Nakita na to, no? Yakita sa area, so, right na pinakaprente, nga nagaserbi ka no, nga parang pinakabaraka, no, sari-sari store, rung natugbang ka na katodong gudel. At kapagapan, sabi mo, no, rung area nga katodong gudel, nga sari-sari store, no, itaray ka nga pamilya Magallanes, no, nga nasunog iya karo sa barangay na luok sa Banwa ka na itakalibo, ang magkaroon, makita na to nga iya sa liwan, no, rung nagagakta lang, rung ka nga mga nagkagasunog, nga mga botilya, no, itaray ka nga ilimnon pa lang kung mga sudra katodong gudel, and then doray ka nga mga portion, no, itaray ka nga baraka hay tugbang gitara, no, kuman mora sa mixed materials, no, katodong gudel kay doon na ka nga haligi, nagaserbi mora nga semento, and then doon na ka nga pinakadingding, no, or kay pinakatabon, itaray ka nga pinakafrenti sa baraka, ay may nayang parang tag-visually iba na makita niya ron nga mga baraka nga parang grill imora ka parang sliding nga ginakod parang roll up imo pero kuman imo sa kwan ka dudel no parang bakal no do daga serbi kay gilang karamong din ko nabilin no nga wa gid masuno sa pinaka front nga nga nagadukot sa rekra nga pader no itaray kra nga baraka sa ginapanagiyahan ita pamilya Magallanes kay makaron abi ito karong pamilya kinabuan kay ita dugang information ita sa kra nga kalibo fire station pero kun aton tragam sa baran magapad di mga siguro kun mga kahaba itray ka nagasunog katong didel sa halin di ka sa pinakaprente sa binitray ka resada sa pinakaprente itray ka nagabagay siguro mga 5 meters no kung natin nga masiyan doon ka naga
0: bukong tagalit basta-basta yung baraka-baraka no mahamba na itong mini grocery
4: o mabaho katulong gadudel no pero ray ka nga sari-sari store no nga nagakonekta asalit ko dali ka na dayarong pinaka main no nga bagay pero wao talaga abot no katotong siya dahil sa ray ka bagay no itaray ka pamilya kay after itaray ka nga bubara ka nanda may di ka nga nagaserbio nga parang aumani mo sa light materials at katotong siya may mga santi habi akong may mga pandulit matubig nga sa isda nga ginabot aquarium no nga makita naton pero mga sintra nga iya sa ubos sa tano nagkakasuta nagkahuwag kita matapos ka nga nga masunog no pero wa ay mo makaabot no sa andang ikan nga pinaka mayor nga bagay nga simentado man katodong judel nga ginapanagiyahan kita rin kailangan pamilya no iya karon sa barangay naluok no sa Banwa kara ita kalibo kay nag-start kita abi kaina pero rin kailangan sunog nga ita agakong tagid no madumduhong pa katodong judel no taga matabo ro rin kailangan sunog ya karon sa barangay na Luok sa Banwa kara ita kalibo aga makaron ongoing pa norong pagpangusisa ita aton karon nga Bureau of Protection na kalibo no may kantanan sa nasambit kara nga incident kada lagi kay usuyon na to no pero tag-anak kay ito sa
0: medya ni wat kagapit nga nadamay
4: negative no kay ano ra libot mo ra
0: ka compound
4: compound imo may pader imo katodong judel agarong iting nga bagay karang nga nagdukot man sa father isa medyo may do distance no? Kaya di karami sa pinaka-printing ra ita bagay may magapad ta no rong iya kara sa compound at katodong gadel no
0: kita bandaron sa naluok ay magapad ro na luok
4: kung magpaad ko ka sa barangay na loob ka katodong Jodel, before ka gitbaga makaabot sa kwan, sa pinaka-proper git mo, kung ito ka gitbaga sa pinaka-blang, ikwantaro sa inidya sa liwan. After mo siguro itakuan, welcome to na loob, karoon ay mga more or less, mga, alin di karoon, mga 100 meters, no?
0: Pero, malapit malanggali, no? Sa boundary, kaano ag naluok?
4: Oo, di karoon. Ang dikarat ba tag welcome na luok di karat sa kwantang iya sa
0: proper ayo nga ni oo nga ni welcome arc nga ron anda hay boundary ron it na luok ag
4: okay
0: ano
4: ano so di karon no di karat nga area no katodo di dal ag ito tabi no nag suod para kwag do pamilya no sa suod no ita na kwag pa ni bagay
0: ano ro baligya nan dauna sa andang ro mini grocery.
4: Oh, mini grocery no kabo babaho abi mo ron kwan nga
0: may mga bugas nga, di mana no nga nasunog.
4: Oh. Wa tabi ko ay pero tugbang tabi ro kan do suod gira ka to do Jodel ita ray kra nga
0: totally kita totally.
4: Oo, bali ro gitindog nga kra para nga serbi ron tag siminto lagi ta nga serbi kra nga aligi ro anakron nga pader nga aging gamit, no? Ang katotong ito, hindi kita makakuan sa
0: anong roll up na yun? Ang rububong o alon, gusga yun?
4: Anong roll up, o. Anong bubong ay, iyaw tala si Kwan, sa idawang nagkakasunog fisik po, tari ba karang nga part, no? Itaray karang nga team, no? Kung nga bubong, itaray karang nga bubaraka, katotong gadel, no? Nga, iya makaroon para nagtukab, tali sa kung iba ka nagtukab, na iya sa may frente, karang kumukwang mo talaga, no? Katotong gadel, siguro sa kapasko para ita, kagayo, no? Kaga matawo ro dito nga sunog kaina dahil ni karong med lang kay wagid no maka direkta o diretso sa andak ro nga mayor tara nga panimagay no itrek ra nga pamilya no at atodong Jodel pero git kay gila ko na tundo tag-ana no kay ito tabi sa kwan sa sunog no pero pamilya no ita Magallanes no Magallanes no Hasmin, oh Hasmin Magallanes, no? Ro tag-ana, no?
0: Ano ba itong lugar di Carrara? Eh, abong sityo amiro na luok? Mm-hmm. Proper, no? Kung proper?
4: Proper, proper na luok ka. May sityo. Sityo Wakan.
0: Sityo Wakan.
4: Sityo Wakan, no? Sityo Wakan. Sityo Wakan, barangay
0: na luok,
4: no? Ro right ra nga area ito tabi sa kanila ba siguro ba sigun pa may ginagawa pa sa suodro tag anak ka to dong Jodel no kita ray kra nga apa nila guys adro atay kra biro pa kay nagapatigayan pa ng bigaran no ita pagtago si sa dugang may atantanan no sa nasambit kra nga incident pero bubong ita kra serbi kra ita pinaka bubarasa na ka to Jodel nagtakwa talaga ko ay tra pero ina pa sa ibabaw man naga atungtong pamata no sa ray kra serbi nga nabilin no nga pader ag haligi no ay sentre rong semento rong haloblak para nga naka kwan sa baraka wa mata ba kwan no wa pa tabaga man naka tumba pero bikara sa pinakalikod gara no katulad dali nga human sa light materials ro makita nato bikara isa rong haligi kita man no nga nagatindog at ay ro kawayan nga ginamutan itray kara nga tawod no kita nasambit kara nga area kay Kakasman doon, no, katodong Jodel, ag makita nito niya, kasunugid, no, agrobagasin, iyan na karas na pinaka-idagom, no, itaray ka
0: area. Yun, gumusga, nagugos.
4: Oo, gumusga. Oo, gumusga. Kasi rung nabilat ay, rung haligi, rung yung nag-serve, katodong Jodel, okay. Na, rung haligi.
0: Huwagin saan na may hasalbar, saan dang negosyo?
4: Wapag ito itong natang, do, tagana, ito bisa ko sa konsulado, abin ng bagay gina istorya pa kwan aton nga biro pa ka todong Jodel.
0: Manut kay yo ro distansya ko baraka sa bagay ay ro baraka sa printe sa likod ro bagay.
4: Malapit na naman eh ma, siguro kun basihan aton di sa may pinakalikod gara nga last nga part ay siguro mga na ato kayo di karay mga kirang dupa balaras may mga kung dupa balaras siguro ka todong Jodel antes na nga makaabot sa pinaka mayor galing siyempre sa pinaka mayor ay hindi masama madali-dali no kay concrete imora ka po Jodel no simentado imora ga nga bagay posible nga di kara sa frente nga ra di kara rong madasig no magin lamon para ita kagayo kaya bang organic no no man sa mix sa materials no pero kaya karang istruktura no nga nasunog di kara sa may sitiwakan barangay naluok no iya sa banwal para ita kaliburong mga kung ano, nag-usga lang oro mga gamit, no? Katong dahil nga, makita na itong dikara sa ato ginahantangan sa Sudira, no? Ita gimbutagan kara ita Yellow Lane, no? Ita ato yung Bureau of Fire Protection na kalibo, awaling nga nag-apada yun, no? Kung anda kong pag-pangusisa, may tantangan, no? Sa nasambit kara nga incidente, no? Nga agakon pa, nga ginkatibot, ita pilang kara nga pumuhuyo, yung karon sa may sitwakan, barangay Analuok, no? Sa banwa kara ita kalibo, at katodong nga Jodel. Wakagid, no? Ita gin papagawa man, no, nga initial nga danyos aro atong nga Bureau of Fire, no, kung pilarong initial, no, nga asan big man sa ginabasihan nanda, no, nga operational manual procedure, no, itatong nga Bureau of Fire, may kantana, no, sa nasambik nga gasunog, nga nagduntan iya magkaroon sa area ra ita barangay Naluok, agaban niya bando, trayekara nga mga kaya rao din, mga aquarium, no, at ato dahil ay may siguro yung mga sud patimura, no, nga mga alaga, karagi mga isda, no, kay may inapangin na kitaan kita, no, nga nabili, no, sa pinakaidagom, no, itaray karang nga aporsyon distante, nga di karang nakabutang, no, pero try karang nga mga alaga nanda, no, at ato dong agitel. So, makaroon, no, unduwing pagi, doon pagpagusisa, kita aton karang nga Bureau of Fire Protection na kalibo, kay wala mas dapat kawalkan, kay okay naman, no, fire out naman, pero ray karang nga asunog, no, matapos nga makarespondi man yagi.
0: Wauna si Kapitan ay, wauna si Kapitan.
4: Wagid, wagid mo yaka to dong Jodel, no? Wag kita makita iya nga kung nga
0: malapit si, malang si man no? Sa andaro na eh, mga daywang liko eh, naunimaw eh.
4: Ah, nang kuan residensya.
0: Oo, ni Kapitan. Oh. Ito sa una-unahan sa may intersection sa unahan doon ang bagay. Ambay ko nga ni mga daywang liko malang ron, makaabot yun imaw sa sitwakan. Hmm.
4: Basi kung wala ka sa umis kung naka-pull out to time mo, no, iya sa area ka to doon nga...
0: Wala nang oras din ko no nag-guntad, kaya nag-paagto ako ay subyang ko paro mga fire truck, agro mga emergency vehicle eh.
4: Mga 420 gini, 420 di karoon ka to doon dahil basi, no, sa atong karang nabuo ka nga mga informasyon, no, iya sa atong karoon niya pila ka mga pumuyo, no, pero pag-abot ato niya ay naga ano pata ra to kag Bureau of Fire, no, naga ano pata ita atubi, no, para nga mag mapping ra sa kag nga area, no, ita nasunugan dapat ra kag nga agahon kay sarangan man ra kay magapad tabi, no, pero ra kag nga area aga syempre dun kun may una kag nga mga staff sa underground nga baligya, no, sa natambi kag nga baraka dali gid ah. Ingnara sir nagit makakita no kay sa kan pagana no katulong nga dudel no ita rekra nga baraga maora maano ra sila sa tao makuan na sa bugis 420 pero iya ba talaga magubog ka sa kan sa bagay nga ra hindi ka na sa baraka rin nga sa tao ra ubus ka lang yung mga stock na kong loob dyan. Kanan dito. Ah, magung suod dito?
0: Oo, may mga bukas. Magung load, gali sanda ito andang paligya.
4: Amol, doon, pautuwa mo kung ipagaling. Ah, di ka man nakabutang sa kuwan. Ano daw yaw? Extension para?
5: Kali, ano, taray sir, magya payat ka na mo na raya. Kaya hindi na, kaya may payat ka
4: na. Bali po, pawayan ninyo. Di ka na. Kaya mo kami
5: nakabutang. Di ka rin alabang.
4: Di ka rin mo. Pero naturo pinakabaraka, puno di pertakuan makaron bagong kan bagong pag nanay mo so sin ano ang hindi ko sin kinagkuan sa kuan ko kalayo
5: kung na magkita ang mga pera hindi ka tong sa gira
4: sa git sa gilid
5: oh tapos ay at nang tawag ako na lang ng tao ko ay di nga lang wechen pa ko pala tubi na yung kos pagin ko lang sa tubi ito kasi magaling kung matubi ko nito oh ay hindi ko dahil
4: kasi bitan na nagwan
5: ay kung manabi sa lahat na talaga si Trao ang sabi ay kaya alam mo dibiliga
4: ang budiga dito to alam mo nagastak mga kuman sa barakanan
5: tukon yung mga gamit nila mo ito
4: nga nga
5: wala yung mga gamit
4: oo
5: ay baang kasi yan yung
4: wala ko na iwanan natin sa di ito sa kuwan sa mga nakasaksak sa mga appliances
5: wala ko
4: wala man
0: hay wala bing charger na no
4: o mga nag-charge
0: ka electric fan
4: electric fan
0: extension
4: ay correct available sa pero yes sa hindi sa kung sa sulod ron sa sulod ba So, nung kalayo, ito pa pila. Paliwan,
0: patero, Rip, agtibi, sunog. Dorip agtibi,
4: nagsunog. Ubus ito ng tumang kagamitan.
0: Mga pila maton, the worth it, ulihin ninyo naging pamakay, aging butang ko na sa baraka.
4: Estimated ni Juan, ang ulihin yung mga stock na kita magkani nanay mo, nagigat, mga ulihin. Oh, wow, kasi sila lang iya. Pero sa Juan, sa kabilugan ito, mga estimate na nga lang. Pero puno, hindi mo rin abutang stock. Pero urupan, okay, ito sa lilig na ito, pira sa guwa o tayo mga nagwa, nagsato pa kayo. Mas may nag-start na kung mga Juan, linyat na kuryente.
5: Sa mga nga sa mga kumakuan ay magpuan, tapos tubig na rin.
4: Pero okay, matalik, mahina pa tayo mga pagguwa mo. Ugali, mga pila minuto bago mo tayo na hindi ko tatayaw sa rupan.
5: Kasi habang trace, ako po po, pila ang tawag ka rin. Hindi
0: rin.
5: Tapos katulita ko, hindi ang isaya. Katras lang.
4: Katras lang. Huwag ka mo nag-try nga, habang wakas ka layo yun, buo na yung mga gamit ko sa suot.
5: Kasi naman daw ang patsara mo yabi.
4: Oo.
5: Ay, hindi nga minambo, punta. Kaso ay, anong bubunga na bisa ng studio na ka ito tarukan
0: kadasi go taruk kagayo ano ro bubunga nalday yero o pawon
4: yero man do pung no so kadasi ka dito kagayo
5: yero ro diga sige
4: awit asa pia ka ro tawo dito ah okay kadali ka kadasi ko magwan nga gihamon kagayo pawon dali ka ro di porsi ati ka sa extension nga ka na
5: so kadan sero ko may tawo ko sa tawo dito kay kare sa patio ro kagayo pawon. Patiyan kang magtawag sa mga, kaya galing matasik mo maging kwan.
4: Oo, oh, okay. So, oh, sa sunod na karoon, nungilat sa kwan, ano, process o kahoy?
5: Kahoy, tiyan, kahoy man.
4: Kami mo na.
0: Abo, matong, kahoy, pwedeng magmakot, like mantika, mga alak, runa,
4: may mga kwan, may mga balig, mga butuli yan, ato, kwan, ilim na may mga sudron. Okay, po, abo, para yun, kwan, ano, yung, ano, sa iwan, kwan, matara. Pero ito, so, dito, patrong stock karoon, ubos man.
5: Ay, kaya yun, kaya.
0: Oy, mga mantika nga ron ay madukot. Aron. So nga di, daywang adlaw ro andang sunod-sunod nga pagpamartida para butangan itabo nga stack ro baraka. Agduin taro natabo.
4: Oo, sunod ko na eh. Daywang adlaw si nanay na.
0: Oo, nga nagpamartida, no? Para nudan do andang baligya.
4: So,
0: may TV, may rep nga konfirmado sunog.
4: Sunog. Huwag ito natabuhong na kwan nga gamit yung suod kay ginatim na pagkunta kay ina na nga sudlon o galing ay nakita na narong kagayo. Una utang sa bubong nga naga.
0: Pero nakita ba talaga na daro yabi? Eh, hamba na nag-uuso yan pagkunot yabi nga to?
4: Oo, nakita. Nagaling waro na mo nagkuhan. Waro mo nagpagayon pa to dahil nga sudlon pa kasi
0: doon sa bubungan, doon sa bubungan no kagayo.
4: Oo, una ro sa bubong ro kagayo, no? So, wala mo nagpadayon kaya siyempre tama naman kapiligro sa pata na kay madasi kami. Ro area ka nila, magluwas sa rekragasin ng umakita na ito na nagkagawusga ay ro libot na kara ay may ina ka nga tawod doon nga nagaserbi mo parang sa gilong nga na o galing magapanti mo katulong dito nga siyempre sa mga binit nila nga may pawayan mga pupungkuan ay may tawod din dito that's why nga madasig, no? Nga magkataro ray ka nga kagayo, no? Sabi ka nga asunog na natabo, no? Katulid dahil iya ka sa may kisuwakan sa barangay na luok, no? Sa panuwang kalibo. So, wag isa daro sa masalbar daw kay pagbugtaw na nakita na pa nga maisot parang bagayo di kato sa may part, no? Sa pinaka huwala na porsyon sa rekarang nga sorry, sa restore kung nagatubang kaya sa pinaka karasata, no? Katulong dahil so, makaroon, no? Hindi pa man dagid na determine kung silgid na nagumpisa kay nakita na sa liwan anay rekarang baraka.
0: Kung umatuba, pero sini mo nga sa ito baraka kung magpaagto ka ita nalaok sa may waga?
4: Wala.
0: Oo, so kung umatubang ka, siin nga sa ito nagumpisa kung noro kagayo sa may waga to?
4: Kung magatubang, di ano bagay, kung nagatubang, isipin sa waga imaw, sa waga man imaw nga pagto magatubang kasi kakada nga ra, sa waga nag-start nga area.
0: Uh-huh. Okay.
4: Ay, may do distance, kung tayo kaliwan o tayo kwan, kaliwan o tayo sa baraka, tambag kayo na, no, ita unga, ita rekragatag-anak katotong hotel, kay nagdata, while nga, ginatry na ito, ginbutan na rong host kayo na, no, parang kay si Pina Isot Pagaman, o galing, sa kadasi di man, no, itakagayo, hindi na ginban matarangan, anaman punta, while nga nagahuwat pa, no, itarespond din nato, nga, Bureau of Fire, ay gin, para na, nga, para kay Katano, bagay, maka, makapugong-pugong katodidel, o galing, wagid, no, makayanan, kaya nga, gani nga, madasig, no, nga, mag-aptar, dekara nga kagayo, that's why nga, wala man ginpilita, nga, sublon pagid, no, pero ray karaga barang ka para nga kay kapano
0: pag ay delikado, no? Aghihugugusan ka kabubong ato may kumaka dayagan ka pagguwa.
4: O hindi mo tadi mapunggan doon rin katodong gadal. Kung inalutarong kagayo, ang pedasig yung bando, pag yata, makaroon ka rin agahon. No? So,
0: gani, na panuhan ang daro kagayo, alas 4.20.
4: 20. Oh, 4.20.
0: Okay, naka-responde rayon man do aton niya taga Bureau of Fire Agro mga emergency and rescue vehicle. Eh, subuyan ko, ang isa nakaina di kara sa may puok. Subuyan ko sanda. Sa tama ko, ang turo fire truck nga na nagasunod-sunod. At tatlo tayagi. Daywang kamagato ang sambilong nga may isot.
4: O, tama-tama, bida ina to kay part kita ita balete tagdabato na tundong tawag kay inay naga informar ka to no aton traga kalibo PNP nga nga ya kita karadag diretso no sa area katodong dudel so makaroon ongoing pagidro investigation no nga ginhimo ita aton traga nga Bureau of Fire kay gin ko para takay na rong arson investigator no kun pila bagaro initially no nga danyo say wa pagi katodong dudel no kay gina kon parang dagina ayos pa nandaan, no?
0: Wa pa ita deklarasyon do tagbagay, no? Kung mga pilagid do anang estimate man, no? Ay daywang adlaw ito, pwede na nang ma-estimate na to nga maitaugagi nga figura, no? Kung pilaro na naging pamakal.
4: So, magadepende rin doon no? Sa investigation, itatoy ko nga Bureau of Protection na kalibo, no? Katodong dal, no? Kay nagka-pull out naman, no? Bago naman, no? Atong nga Bureau of Fire, matapos nga nakahimo naman, no? Ita...
0: Wa matap may naninahan or may napaso sa pamilya nga abi ay dagon pa sa hospital or apply at first aid na?
4: Negative man, katodong dal, no? Kay... Pero ano lang kinikat mga pumuyo, maswerte lang yun, no? Nga, huwag iba rin nakasilo, pero... Ora kay nga kagayo no sa pinaka main nanda no nga
0: bagay.
4: Bagay oh pero kung nato nga tarabon hindi man madali dali gid kay konkrito manabi no pero ora kay nga panimo gid no basiro kay sempre may pintura no nga posible.

0: ato dong detail no sa rekrang nga panimagay or rekrang nga pinakasari-sari store no nga ginapanagihan no ita pamilya Magallanes iya karon sa may barangay na Luok sa Banwa.
1: Wait, may nagaubog sa Baracay, katodong Rinald po, no?
0: Negative. Wagid. Wagid.
1: Ito to sanda sa main house tanan nagakatugog.
0: Oo, oh, mabaho. Manabil ko. Kamabaho. Dang bagay, no? Awa tayo tao dito na sa kuhan sa
1: Baraka.
0: Baraka. Oo. Then doon, siyempre, magpo sabi ka load, no? Rung stock, no? Itare-kare ka Baraka. Mga ilim noon, agad doon sa Sariman, no? Katodong Jodel nga, ginaparagiyahan kayo na, no? Ita, tag-ana mismo rong nanay, no, katulad ito pag interview eh, no, magkaroon-karagagahon, iya sa agahon pa, no, garag-guntad, ng sunog sa barangay na Luok. Okay.
1: Sige, ibalik galing na ito, naro, investigasyon, agro, igapagawa, no, nga initial damage, ita yung sunog nga naguntad kay inangarat aga-aga.
0: So, investigation, ito yung Bureau of Fire Protection na kalibog katulad ng Jodel, no, ato lang inuna nga higa buto, no, rung linya, ito sa karaga arson investigator, agad ka makabukitan, no, itaduga ka informasyon, may kantanan sa sunog na guntad sa may sitiwakan, barangay na Luok, iya sa Banwa, it kalibog. Sa Japon, parta todo, birada, ako man si katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo, Flash Report! Flash Report! Radyo Todo, Flash Report! Flash Report! Radyo Todo, Live Report! Report! Bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
1: Abogin nga salamat ha, katodong Rinald Banjola. Direkta ito sa may sitiwakan sa barangay na Luok. No? Rora yung naguntad nga sunog ay hasubuyang abinaton, ro fire truck. Agro mga rescue vehicle no nga nagasalasalat ang mga kunda sin mga makon paagturay bukon man makon da ita drill ay aga-aga ay kun magdrill sa nataga-aga ay abo tangka panunonggo ag hikibot ag hikubaan dun di ba ay so igto tagali pa na Luok area may plano pa kunta akong sundan o galing natanaw kurang rilo base makon magangayangan kita ay may programa makon kita ay so dumiritso kita ging alert tagagiro aton yung mga hangaway no nga paki-check nandaro Bureau of Fire ag ha-check man yagi nga ikto sa Naluok rong sunog ag doon yan eh nga nakaresponde yagi ikto si katodong Rinald Banjola. Roduga nga mga detalye ha ag investigasyon ag road damages no ay iga panumbalik ron ni katodong Rinald Banjola sa hindi magbuhay no. Ag pasagamat kita ron ay wait may natabo no sa pamilya kung nagapanag-iya nga raita Baraka no. Ro baligya madaling mabakay pero kabuhi hindi mo taron mabakay kung maduga mga katodo. So pasagamat kita ha. Nga wagit may na injured sa rayang natabo nga sunog ay ro Baraka kasarangan tagali itbaho ag may mga pahuwayan pa sa kilid ang made in light material.
2: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Agharapagin dumanami nga balita sa mga numan si Hanon. Ayan. Sa mga lolo ag lola, sa mga senior citizen ha. Pagpakondisyon yun kamo. Ano nga ni Dong Rugin na-advertise nga ron niya kung uminom ka ay nagabaskog ing tuhod, iskilan, ha? Iskilan doon, ha? Mag-exercise yun ka mo, mga lolo at mga lola, ay hindi na yun pagahiwaton drong coronation it lola of the night, ha? Miyerkules, September 16, makaroon nga adlaw. Mag-aumpisa, ruin yung arang kasadyahan, alas 5 itapon. Una sa Numancia Covered Court. Ayan, pag-aumpisahan itimprano para kuno maka-enjoy pagkatapos itkoronasyon, makabaili si Lolo ag si Lola, makabaili rong tanan. Ha? Ay may una nga banda ang aging kangay. Durayang the reverb band, rumaga assist, no? Rumaga tukar para pabailihon pa sa uton si Lolo ag si Lola.
2: Berada.
1: Ani kinakangay gid ko pamunuan tagatapan ita senior citizen affair ita numan siya kung LGU numan siya no rong tanan niya mga senior citizen ita numan siya nga magpasakop ag mag-attend ag maghilinadya magbinayli magbalse ag magwitness sa rayang coronation night it lula of the night.
2: Berada.
1: Agarapagin sa milog sa manami nga balita ay Rural Life Extension Philippines may pagkahiwaton nga mid-month sale makaroon man nga adlaw no September 16 no ag kon may anda nga mid-month sale may 10% discount sa mga produkto especially sa vitamin D3 ag magawas nga makaabil kay 10% discount may una pa nga pre-CBG ag pre-ECG
2: todo berada
1: ano paro inyong ginahuga.

0: agtugon sa Life Extension Philippines office, oh. Iya sa may area it Riscati Building sa Mabini Street, Calibo. Ang Mark Abel makaroon nga daw 10% discount ang libreng eksaminasyon.
1: Berada, berada.
0: Ala 6:15 nga oras, agroreng oras ginatod katon ni Tenebra San Miguel. Huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Ginebra product para may chance na manalo. Drink responsibly. Magabalik ako pagkatapos hindi mga standby.
1: Martel Rentillo, komentaristang walang sinasanto. Todo Berada, berada.
2: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance to nalo promo na. With 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup.
5: Para sa Seth Manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash alley na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latra akong nga ginano nga. Kadagahon na akong ginainom, wawon ako nag-ano i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
4: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
5: Nakikinig kasi sila sa radio.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life. Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only sa September 16, Wednesday. Ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
6: Cheers sa barkada nating
7: Night Shift,
6: OT,
7: Breadwinner.
6: Deserve na deserve nyo magtandway light. Masarap din namin, suabe ang hagod.
8: Tanduay Light, gaan ng may kasama.
9: Drink responsibly.
8: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
10: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
11: Kapoy.
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
13: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
14: Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus kag bakterya.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
16: Kumakal sa mga butika.
15: D3 Bio.
17: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers

0: Coffee Mix. Nagkape ka na? Lalakas. At gaganda ka pa?
1: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
4: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
7: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng recipe po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung recipe. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
0: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
9: Good morning, Anay, ha? Kay Ampod Flore Rentillo Tolentino, ha? Sa Kuala Lumpur, Malaysia. Kay Lorna Matakas, no? Agka man naman kay Lori Sirodo. Aga good morning man, ha? Kay Fernandez Ilig. Aga kay Angie Torres, no? Aga good morning man kay Chudura Ibadlit, no, ginapatamyaw na sa Badyangan Banga, Sanday Nong Nani Ibadlit and family, kagawad kagawad only Ibadlit and family, kay Attorney Yenyen Ibadlit, ag sa laging Banwa West naman siya, no, kay Nang Lolita Ibadlit, congratulations queen ng Lola of the Night. Ang nagpa-shout out ay si Dory Ibadlit of Numancia, Aklan. Ah, imaw gali si Lola Lolita Ibadlit do pagkakoronahan.
0: Todo Berrada. Berrada.
9: Masadya tayo hindi na raruraya nga rang koronasyon, no? Una sa Banwa Karaita Numancia sa Covered the Court, no? Alas 5 mag-aumpisar o programa.
0: Todo Berrada. Berrada.
9: Balikan natin si katodong John Cabisilla, no? Aga dispista balikan si katodong Rolly Boy Herrera. Aga kamanaman si katodong Rinald Banjula. Update gihapon, no? Sa rayang natabo, no? Nga sunog.
0: Todo Berrada. Berrada.
9: Rupag impusar ko temporary farm gate or floor price nga 170 pesos per kilo itabuhi nga baboy. Hay matsa. Ginareklamo tagihapon, ginaangalan tagihapon ko mga backyard racer, no? Ay sunokanda, ay matsa unfair at trading practice, no? Ang sama karon ay matsa pahirapan yun do pag-uso itbuhi nga baboy nga. Ay, nakaistorya ko si paring Alex Relator kahapon ay mabudlay ko tako nag-uso ita baboy.
0: May punto ang bawat komentaryo.
9: Good morning! Aga pa shout out man gali kay Auntie Diana Constantino, no? Miss Placido Maita Briones Huyaw, ano ra? Huyaw-huyaw naman siya, no? Kay sino para? Kay Mariel Gabi Constantino Briones family, ag kay Doc Mabel Sinyel,

0: Ang sa nagpa-shoutout ay si Dory Ibadlit Itnomansya Aklan. O, balikan ko si Katudong John sa Todo Bantay Presyo, Todo Bantay Supply. Ipapakutan at takana sa mga taga-Babuyan, no? Kung Roparm Gate nga 170 ay matsabukon kunot makatarungan, no? Para sa mga backyard na racer, no? Ang pahirapan yun baga sa pag-usuit, baboy?
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: O, i-check na ito direkta sa may temporary public market, Katudong John. Please go ahead.
2: Katulong na Judil, no? Iabi kita naka-plaster makaroon sa katunganan itato nga San Lorenzo Road, no? Di kara sa ato nga mga dried fish na ito, no? Mga ugahan, bahuwa, no? Aglapit kita di kara sa pisto ita ni Papadal, no? Purtasan ni Papadal si Katulong na Judil, no? Medyo matutaway niya ay nagabukas yun niya ato nga mga negosyante, Katulong na Judil. Makaroon nga adlaw nga Miyerkules, abong data kita pag-abot sa isda, Katulong na Judil, no? Abong isda makaroon nag-abutan niya. Sa sudi tatong merkado publiko habang nagapagwa kita nga niriya ay sige gyapon ro abot it mga truck nga nahalin sa ibang mga kaprobinsyanan. Ro gahuwat-huwat gyud kung anong maisda nga nagabutan ang kompleto presyo ara ro isda makaron abundak ta isda no may ato ro yang sulig abo ro sulig na kay paring Ryan De La Cruz abo ra nang sulig no 140 stat 160 ro kilo sa tag ko ro sulig na kanami manami ro sulig abo ra. May mataan kita rin, abo man tayong mataan nga rin, 120 at 160 kilo, dahil wabi ka klase, dipindi abis yung kot mataan, no? Muli ito ka mataan, 120, tag bumagkot ang mataan nga rin, ay 160 kilo. May tiyaw kita rin, abo man doon tiyaw, 120 at 140 kilo tiyaw. May asa-asa kita rin, abo man doon asa-asa nga rin, 160 at 180 kilo. May marot kita rin, marot na ito, na putian, tang marot na, 160 at 200 ro kilo. May tulisan kita rin, ay sisintala taro kilo tulisan. May ato na yung dugso ni kay paring Roger Ambitong na Brigiano, 150 kilo. May pakuman niya sa atong amigo, ay sanggatuso kilo. May salmon kita rin, salmon ay 150 kilo. Ang pinakamanami, ruliwit ni Nay Marit, baka yung ruliwit ni Nay Marit makaroon, no? 250 kilo. Imam Lasulo, nagbaligyat liwit rin na sa sunit ato nga, merkado publiko. May bisugo kita rin, 140 kilo ruposit, 160 kilo migusaw riya, 240 kilo bantalaan, no? Kaya Brother Raymond nga bantalaan, barato lang, 350 sa atong nga amigo, ay gakiwa, mansandat, bares mo na sa gakiwot, bantalaan na, 400 hasta 350 hasta 400 kilo ita bantalaan, unod ra, may malasugi man atong amigo na, 400 kilo, may gapis-yapis man na si Brother Raymond, 150 kilo, may takaan man si Bradley nga 150 man do kilo, may tangigi man imaw 400 ro kilo, ta akong classmate may tilapia imaw 120 ro kilo, may tanga man ito 200 ro kilo, ag may danggit 200 hasta 300 ro kilo, ag may nag-aabutan pagid, no? Abo pagid mo isda makaroon nga nag-aabutan na ginadiskarga makaroon nga sa bagsakan area na itong tatulong nga dyan nga ay abundag at isda makaroon nga adlaw nga Miyerkules. Pag-abot sa bangos, abo bangos agaya ta abot ang bangus riya no alik magaling ka kapitan ni Rio Fernandez lucky for peace dealer kay Mamining Tolentino kay Bro Jopel na kita na ga live naga bunlis andaro no Rodilin bunlis bangus aton kumpare na naga bunlis no ina makaron abot ang klase kay ibat ibang mga sizes ng mga bangus no ibat ibang gagko no depende sa kay gagko it bangus kung pila may na matamul into kung naginapakas na da 140 sa 160 kilo matag pwede taraton sa bawang 180 200 220 hasta 240 kilo. Depende siya ko itbangos na inyo nga pagabakon. Pagabot sa karyo, itat problema. Ato nga check-in area, na sa likod mismo, it ato nga physics yun. Ikaturo, ato nagabaligat mga manok no, ratong dress chicken, nagratong backyard, ay 200 siya tamakaroon do, kilo no. Halos parehas ro backyard, agro ato nga dress chicken, 200 ro kilo. Rato nga native nga manok, 340 kilo. Pero kabot ro par si karnit manok mabakal niyo sa iba't ibang presyo no iba't iba ron may atong isaw ro na tiklon atay adidas liog ay pili ata kamo ulo it manok barato ang ron iba't ibang presyo ron pili ata kamo kanong gawaon mo kamana man do karne ato baboy ro ana nga kasim purchap aglimpo do na biro mga manami nga part it karnit baboy kaya 300 hasta 320 kilo pero kabot ro par si karnit baboy nga mabakal niyo sa iba't ibang presyo pili ata kamo kanong gusto gawaon no inyong pagsisigro na gusto niyo pang sweet ham, pang dinuguan, pang nilaga, kung ano gusto niyo, pang ihaw. Kung ano rin sa part, ito itong mga karni na itbaboy na itong katulong ginil ay abunda. At ito, abo, mata makarong gapon ro karni itababoy na itong sa sunit itong merkado publiko. Pati si paring tutong mo ni Pumusino, may mga karni matay mo gihapon baboy ka turong adil nyo nga ginabalik yan na sa andang nato. Aga karni et baka ay mamagyapon rana karang unod 4 bakag anuang 420 kilo pero abo tropar si kanit bakag anuang mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili, taka mo pa taon ninyo ro, gaon no, sa atong mga parts ni karni nato et baka ag anuang katulong adil. Ganit abunda para sa abot atong nga mid-six yun, abunda tapit taruna, magapuwa taruna ro mga karni sa atong nga mga latok ni tatong nga mid-section katulong nga Judil. Pagabot sa mga gulay, abunda magkitat gulay no, mga binugkos-bugkos ng mga gulay, di ka sa akong printe, abong gulay no, agi na sa bagsakan area, di ka rin doon mga binugkos-bugkos ng mga nakasarisa, ng mga klasik, mga gulay katulong nga Judil no. Pagabot ko sa kilid ni tatong nga P-section, ina di ka rin doon mga ginatantad at mga ginasinsin ng mga gulay. Ag sa pinakalikod, ina di ka rin doon mga binilog-bilog ng mga gulay. Ngayon, adto ka mo, magpili, at ako mo, kung anong gusto nyo nga yamay, sa inyo ang ilabakal ng mga isda katulong nga Judil. Pag di ka naman sa kilid ni tatong nga mid-section, kay ma'am, Bibi ag Sergio Pel Magallanes Sari-Sari Store. Kompleto si Kados, ina di karon, adtong kamo di karon. Unang lahat, unang di karon pisto, di karon punong-puno ra nang pisto di karon. Tanan nga gusto mong panakot, makita mo na kay Ma'am Bibi Magallanes Sari-Sari Store. Ang kay paring mong sa Baliro nga Red P6 yun, ina sa katunganan, ag pinakalikod, ina ro ga kuskus ag nagapuga it payok ng mga mahilig maggaha it pinayukan. Ang hindi kamo magtang sa kilid mismo sa pinakalikod nga porsyon ni tatong nga mid-six yun, ina di karon do nagabalik ya ita payok no inasanda di karon ag sa aton nga pinaka una main building no grocery section aton Ruswalog Sari-Sari Store no imo man kay Roy Buntogon Restaurant baka na miton maron ka babo ug pamaho rito kasi gabong man atong programa rito sa Roy Buntogon Restaurant mga ngani haya mag matamat ug kamo no aga pagabot ni kara sa pagwa kadi kara sa may pinatsutsirot ina di kara ra aton man nga mga kakanin tanan di karon no may mga frozen products mga kakanin nakahiliras tanan di karon no ang sa pinakapunta ina man di karon do aton mga ginaaga no kamanat saging kamote balingka ina kara sa akon nga likot akon nga gilang gidat tindugan nga ra sa tabok to nagabalikat mga saging no mga gaon aton ngani aton to mura wa problema abundar ya di kara sa akon nga tindugan di kara kaya nung bani no nga drive section na di kara abo sa nakahilira di kara no ang protasan ni Papa Dad sana di karo gabaliga mo sa nakasari-sari ng mga sizes, mga itlog mo, ag mga padya-padabi, magaling ito ting re-street, palapos ka rin sa kanat sa tirod, pasuod ka tapis, ag mid-six yun, doon ka tulong dinil, ro aton makaroon niya, temporary yun ato niya may kalibo, public market. Ag bago mag-istro ka tulong dinil, no, ginagilit ko ito, happy, happy peace tagi dyan sa may barangay, Usman sa Banwa, ita Malinaw, bawa sa akong kumpare. Ro aton nga mahugod nga, SB member, honorable, Mr. Takod, nagitabiro barangay Usman niya rin, parang Mr. Takod, no? Ang SB member ito ato niya, Banot Malinaw, no? Ang sa pamilya, Takod na sa may barangay Usman, no? Santiago, no? Takod, Santiago, Igat, pinaroon. Ay bayaw na ako, nag-igat, abit, tagaroon na, taga-barangay Usman, no? Happy, happy peace, tagit ninyo, makaroon na. Enjoy, gita na, no? Nag-imbita ka ni parang Mr. It ilabas dito sa anang bahay, magaling hero Usman, katrog dito, kayo, kaki. Magayayayo nga barangay at barangay Malinaw. Aga happy happy listening kay Paring Junior ang kay Paring Rafael Carlos sa may barangay Tigayo no happy happy listening kay ang kay Paring Ricky Tugnaw na sa may barangay Alibagon imo may kay Paring Romy ang kay Marjanet Pilyeba ina sa may karumahan ya sa may Bakhaw Norte katulong nga Judil aga nga balita ginatud kinyo ita more power kopi imo man ro aton nga Santon Plus direktamente nga nagreport halin sa atong may area of responsibility no magali ito sa may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital Pantoria sa masako-sako na ito niya, temporaryo na ito niya may kalibo, public market. Sige po, para sa Tudo Birada, ako man si Katudo nga, June Cabicilia ng Radyo Tudo, kaibigan mo.
1: Radyo Tudo Live, report, report!
0: Abugid niya salamat ha, kay Katudong June Cabicilia, para sa aton niya Tudo Bantay Presyo, Tudo Bantay Supply ha. O naroon sa aton niya may temporary public market.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Good morning, Anay, ha, kay Iba Di Pilante, kay Teresa Daguno Vega, ha, nga nag-monitor man makaroon sa aton karang pagpangalagad. Kay Nang Hilda De Leon Igos, kay Nung Buying, ha, nga nag-monitor man yon makaroon sa aton karang pagpangalagad. Aba, pizza 16, gali, makaroon. Balik klase, balik eskwela, ro aton yung mga chikiting.
1: Todo, berrada, berrada.
0: Abo guman nga tawo ro kalibo ka na, eh, simpre, balik eskwela, balik klase. Ha? Ag manami ko man do biyahe itaton yung mga toda kara no, ay siyempre may mga pasahero nga mga inunga.
1: Todo berada.
0: Ay pa nga maging ok ag safe mandong tanan.
1: Komentaristang walang sinasanto.
0: May gagakit na kingara nga nagpa-blatter. Matapos nga uwa ta makauli roan ang live-in partner, bakit ba? Samtang sa pihak kabahin, may babae man nga sinampag it gagaki, no? Sanyo buswang. Okay, may kaangtanan bagaraya sa ging pa-blatter it gagaki nga uwa makauli roan ang live-in partner. Ag may babae nga sinampag sa New Buswang, mga katodo. I-check na itong detalye sa report ni katodong Rinald Bandiola.
1: Radyo Todo Live. Report! Report!
0: Oh, direkta sa may Kalibo PNP, katodong Rinald. Patrol, please come in.
3: Katodong Chidel, sa ato talaga police report sa Magalmiya sa ato talaga Kalibo Municipal Police Station, nag-report na di sa ato talaga Kalibo PNP, o di talaga sa 40 Angeles Gagalaki, no? Nga taga-barangay Sibaliw sa Manuwa Paraita, Baga. Imoran nagpahayag na ang nag-report sa atin talaga Kalibo PNP katodong Gatibel ng mga tat na alas 4 no, ita hapon ka hapon daw katodong Gatibel doon na turun nga live-in partner no, nga in at ilaga sa kay at 13 tuna kain sa 5 anyos at arasyon si Banki sa kandit talaga lugar daw katodong Gatibel ay sumuksa na daw nagpahayag nagkaumra no, sa anak turun nga live-in partner no, particular sa rekrang nga nag-report daw sa atin talaga Kalibo PLP na paanto iya sa Kalibo para gamagbisita, no? Sa natron nga fan, no? Katotong Gabel, iya sa Banwa Paraita, Kalibo. Pero based sa report sa atin niya Kalibo PLP, sa din report, no? Itry talaga nga living partner Katotong Gabel na uwa sana, no? Kauli, no? Mm. Itry talaga babayi, no? Kay siyempre kahapon para sa anaw, agad 13 na kami nag-report, no? Sa atin talaga Kalibo PLP, itry talaga 40 anos daw kaya king ng tagapanwa sa itabanga katotong hotel to posible na pati kung nagkahawag pan daw katotong hotel doon sa bitirang persona daw nga wakit na kauli pero anak ron nga din in partner daw nga si atin tula no 35 anos matapos nga nag-adto iya sa ton sa panwa sa ita Kalibo aga hindi mo na din no masayuran kung si nakaroon doon at about no itry ka nga alipin partner na no matapos nga ana lang kaya gin report siya sa center ng Kalibo PNP ruray kaya nga concern daw kada sandi kaya nga yaki nga tagabanwa kaya kita pa nga at katodong nga debel
0: ano ro gao nga ay kung anang libin
3: maagtugan ko no sa ala nga friend no wama din naka title ano ro
0: anang maagto sa anang nga friend ha pero wao tama ka uli
3: oo wama nga kagawa
0: si Enko Noro bagay kung anang nga friend dapat naturoan ang iagtunan
3: iya sa Kalibo eh pero wami na naging indicate no, kung ano rin ang nagkakasal kung babae o nag-iati katotong hotel, no? Basta rin ang nagaong ay paadto nga sa iya sa Kalibo, no? Pa, nga mag-adto sa nagkaroon niya friend, no? Pabisita, aga ulihi mo rin nga nakita, no? Kung nasambit nga complainant nga nagamantay, no? O nagasakay o nagamantay siya kiyan, no? Paadto iya sa banwa karita Kalibo katotong hotel based sa nagkaroon report, iya sa aton karoon Kalibo PNP.
0: Wa manabit kung nano nga ging tawagan na sa cellphone, ging message, ging chat, wa gid reply.
3: May negative no, wa bit mga no nga mga information ay dito na masayuran, tawag kung nakaroon ko kasi kung natauli at sabi si Center T at ibo kami ang nagreport to sa ato sa Kalibo Municipal Police Station kag katodong Jedel aga basi na kung mata kung natauli pa ta ay dapat mag-update pa nimo no. Iya sa ato kag Kalibo Municipal Police Station ta to sa Jedel kay sempre.
0: Gakahawag, gakahawag ro anang libin eh.
3: Oo, oh, nag-aawag, no? Ru right na nga-lipid partner na na, na nga taga barangay si Baliw, no? Sa Banwa Katabang, particular, ru right na nga si Jan Ray Iscanio, no? Sangka 40 anyos, na katodong Jidel, nga kung katuyuan matakala, nga gin-report sa Tugraga Kalibo Municipal Police Station, no? Kay nag-aawag, no? Ru rasambi, nga lipid partner, nga gin-report sa Tugraga Kalibo PNP. Tatang sa piyak kabahin, mangetak na alas 3:44 man kayo na karakita agaon, nagatangupan iya sa tonkron niya Kalibo PNP, rute karangasang ka 43 anyos daw nga pabayi, nga residente karakita barangay ni Buswang, sa banwa karakita Kalibo Katodong Chudel, Timora, nagpapahayag, daw nga mangetak na alas 12:30, no, kaina ita aga-aga, while nga imara, una sa sangka namatyan, no? Ang katadundel sa area katabaragay do Buswang, ana karagi na aligar, nga rode karagi si Asetin Ninyo, ay residente mat sa sambit karagi barangay, ay kupi gidamang imaw karagi na sampay, no? Sana karun nga uyahon, nga uwamat taga kaigo karagi rason, or nano api karagi warning, no? Sana karagi complainant, that's why nga nakaangkonte mara doon, kita kasakitan, aga siyempre sa kauya aron sa fight, itry ka naga presensya, itapilang ka naga tao sa nasambit ka naga lugar katodong tunnel, kay wala magig ma masayran kung anorong rason, no, nga manabi mo ka naging sampay, tao ko nasambit ka naga ginareklamo sa asetin ninyo katodong tunnel, pero nagkahayag mata, toray ka naga babayi, nga andagang ka na i-repair, no, o i-repair, rolay ka naga problema sa barangay test system, no, itang barangay Tubuswang, agod niya ito sa nga ka mag-istorya katodong tunnel, nga ginta kamed na, nga ginta blatter, iya sa ton nga Kalibo Municipal Police Station.
0: Mm. Sa may babayi nga uwa nakauli, may babayi nga sinampal. Anong nagakatabo man?
3: Oo, puro babayi kararong lupig, no? Katodong Dudel, kung ano karaga mga circumstansya ay ang bagay na kita tabi kapulisan, hindi man din pwedeng uwa akitit rason, no? Nakataon ka lang, may una akitit rason nga madalang mga rason. Ay pagkatitindi, no? Matay na man doon. Kung magatubang sa nasa barangay, no, isa barangay ang Yubuswang Katodong Tidel, ruray ka naga babayi, at wala ka naga reklamo, gasa sa itin ninyo, nga residente man, no, itasambit nga barangay.
0: Agrorayang naduga, kabay pa nga makauli yun, ay nausoy ka kiimong live-in.
3: Basi mga kung ko lang, basi kung ira ta nagkatubog
0: sa basi hagang ayangan, tay mawit, tinistorya ko anang friend, nagyalat ang nagubog. Ay, ugaling, abi, hamat mo, tay mo magaong, agod di, hindi man magkawag, ruan ng asawa.
3: Normal gitu dapat kaku hindi kakauli dapat magaong ka gitu agak-agang tanga
0: hindi nga ni makauli ring manok nagakayaos gaut tukay di ba
3: oh gapangguyaw ka gani kung tiko matag takop ka to
0: no man man nagdakop ka to abo matang istorya pagkaaga naguli tagali may higot kit may higot kita sa sike
3: ay ako nga niya ay yung buyan ko ay wakuli
0: pagwakay mo pagkaga naguli may higot pa.
3: Pagwakay ah, dito ba man kung dumadasi dito direk po ito pagkaga ako na sila yun taga pagayon sa punta sa matihan dito kaya
0: maduga nga ni imong tiyo ay ayawan kayo tutoy ag paulion yun pang tawo ro maduga babayi pa
3: ang imo kita nga kaibahan sa tanya oras daw di mo tapag-usoyot di ko magkahawal.
0: Pero kung kantahan mo tot mahal, saan ka natulog kagabi? Mahal, nag-alala ako, mahal. Ay, naku, pangabuhi. Usuya lang ah. Usuya, konsin, basi kon nagabihan. Ha?
3: O, kasi pre, kung nag-enjoy mo ito, basi, alangan mo at biyahin na kaya. Pero
0: at least ay rong pagkawag po. Ay, ayang mga tagabanga mamailihan to sa Osman ay dispiras ko no kabiyag ka adlawan makaroon. Kung mga Hindu na takunta, ay may binailit sa poblasyon naman siya. Pagkatapos ang koronasyon. At ayang Queen of Lolo and Queen of Lula, galing Queen of Lula, no? Ay, matsa, kangay yata. Si, ay, kangay, senior citizen?
3: Hindi man malakas sa itsura.
0: Ha?
3: Hindi man malakas sa itsura sa performance.
0: Ay, oo, ay, siyempre, makay, kuwan na, bimora, makay Gardo Versosa, eh. Kita mo, tagpilikula nga tong kuwan, machete. Makaroon katiga si Toto Rolly, no? Aga...
3: Iyambutan laman sa dagat.
0: O, oh, ma-attender mo ko rayang Lula of the Night. Ayan. Ha? Ag masaot ni Mao pagkatapos si Coronation ay matukardo the rubber band. Ayan.
3: Wow.
0: Ha? Rubber band. katodong Rinald, no?
3: Kapatubo si Toto Rolly doon.
0: Ay, mga senior malang abiro pwede. Ako, buhay pa ka. Ikaw, di ka man tukag ko.
3: Ay, di pwede so, guys.
0: Ha?
3: Hey, mapagaya kita ka daro. Namang ko nga.
0: May ihotik ako kay mo, Hindo na. May ihotik ako kay mo. Manami kita nga balita.
3: Sige.
0: All okay, systems go. Okay. Ako no to. All set yung tarong tanan. Sigurado kita. Eh. Matungo tindog ang kita dahil sa kilig. Mapakunokono mga senior citizen man.
3: Taragay.
0: Ha? Iba na to si Toto Rolly, no? Matindog kita tatlo. ang magpakuno-kuno ng mga senior citizen.
3: Tambay maro nga. Ila yang kamu, hindi lang pala. Pero investigasyon ka itong Dudel, no? Itabiyo ng fire kayo nag aki kita itauman no? Sa opisina ay nag-aayin nyo na sinanganangan, no? Pagkatawag ba sa statement na kayo na sigo pala na naroon pinagkamanan data, no? Pagkatawag ni Dudel na higataon, no? Agad sabay-sabay yan, no? Nga magkatawag sa investigation o atin talaga Bureau of Protection Palibo may kantanan sa no? So, nasunog kayo na, no? O sunog, pinagunpag kayo na sa barangay na Luok sa Banwa Itkag Kalipo.
0: Na tagbo ako sa mensahe nga ni Tres Hermanos.
3: Aman.
0: Kopi lang adlaw man nga raro isyo ag kontrobersiya pay parte man na sa 20K. Makaron man na babayigot ah. Pakipausoy lang manat mayat ay base man na miss

0: O 20 pesos na misplace mo, cellphone na misplace? Oh,
1: hindi na pwede mag-misplace.
0: Ah, tapos ang bangon mo ring asawa na misplace? Anong klase? Natagbo ako kay, good morning ha, kay Tris Hermanos. Ayan. Okay, na misplace world of the day ang bang ni Arbitore. Ayan. Ayos tayo, may mga pwede tagaling asawa kung maduga na misplace siyang makita man mana ron ah.
1: May tagaling no, kita ka mga gaki ay ginapablata pa kung na misplace at masawa kita ka na misplace wa pa
0: pabayaan. Ama no, bakit ganyan? Kung duga gaki maduga, wa ta ginapablatiran. Kung babae maduga, ginapablatir. Aman baga dingdong. Ha? Aman dingdong itmauron taro kuan. Oro batas. Matsaan perta. Ang bagong na misplace na yun. Ano ba gayon nga naduga ay? Ibutang lang imo sa loss and pound? Sige ah.
1: Ay manatang yung mga municipal police station nasa Primero Distrito at ang Karaga Provincia Takyan so far wali masin pa reported. Yamaga Antuwaj Incident. Direkta nag-report sa Kalibo PNP sa Japan para sa Todo Birada. Ako man kita Todo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid nga salamat ha kay Katodong Rolly Boy. Rolly Boy, Katodong Reynald Banjola, no? Direkta nga nag-report sa aton karanga may Kalibo Municipal Police Station.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Good morning kay Kate Chan. Ayan, Wednesday, blessed Wednesday po, Sir Judel. Si Kate Chan nga rin, makasa si Skyler Chan manda eh. Ha? Kung sa mga banaw-banaw nga, nabahala sanda. Hindi ko na po yung problema. No? Mga banaw-banaw nga ron.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Okay, si Katodong Rolly Boy, naka-standby, i-check naton. Direkta sa may Banwa Karaita, Numansia, no? Ay, ipalingling naton do. Numansia covered court. Ay, matsa kahapon, gaagi ko, ay matsa all set yut, ah. Kana may earn yut aro preparasyon, no? Kana may earn yut aro intablado, ah, mga katodo, no? Sarayang pagahiwaton nga Lola of the Night, no? The coronation of the Lola of the Night.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Ara na si Katodong Rolly Boy, i-check na to, nagod makomersal break kita, no? Agbago tatawagan si Kapitan Neil Candelario, no? Kung anugon nga mga lugar, ro anda karang ha mistingan, no? Ay ro akong paghitoon, iya pa yung sa may area ita Uyotorong ag sa Kalibo Pilot Elementary School, no? Good morning kay Toto John Nabriones, ha? Nga tapos yung gihit kanding, ha? Sa highway. Okay, check natin si Katodong Rolly Boy.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: O, direkta sa may Banwa Itanuman siya, Katodong Rolly. Patrol, please come in.
3: Yes, Katodong Jiren, matawahin ro aton niya area. Magustang sarayang ang 40 years, no? Nga insurta, nagsurta ni Magay. Isang ka-43 anyos nga inaslap intuition makailong nga ilimun sa tayong kakatuwag at anak-anang agin bakong so sa sud wanda karang panimagay sunod sa information agreport ko aton nga naman siya pulis in para respondean nga kahapon na alaona 24 oras kapon itabahin sa bahay sa barangay ng Pita sa balas naman siya o dahil sa layang involbado nga aging kila kay Raymond Bucala nga ginasubit niya amorero ng pangbako isang ka biktima man.
0: Sa sugod yung tatbagay nagkakatugog, sinugod na tagbakugon?
3: Oo.
0: Samantala, bukon man imo itagbagay o miyembro ta panimagay?
3: O ganit man, katulong yun, po dahil rin biktima ta si Raymond, dahil sinugod na Jimmy Vargas nga na, tanong na ganit, kasi dito na sabit yung barangay, no? Ano na sinugod, ang anas anang ginayon, no? Sunod sa report ko ato niya naman siya police, no? Nga, nag-responde, ay anda parang naputan na yung nasambit nga biktima, aga later na balik ya dahil sanda sa ato nga precision dipit man kaya ang ginasubid nga suspect no nga si Raymond Bucala no aga suno sa report niya or siya Luis eh kaya ang suspect na kikila kay Jimmy Marcas na 43 anyos

0: apa lah, menginta sedikit barangkali lagi dan ada senosa dugaan informasi ada ona kunurung oras kita nasambit mga hapon sampai lebih di mga seremon bukala kortanyos ikalaborate proses sa bitas ay nakakatog sa sudut anak kami magay kera kung sasakit ka ng si Jimmy Vargas ay gulpiyat anak sugod kuno ang ginasdat ng pruhin sa kapayrong ngayon nun sampai nakakatog rin nasambit ng biktima anak anak yung bayo sa wagang mata no ang sa anak karang oyon naging resulta nga nakakumret mga injury sa anak karang oyon at parti etiawas aga git ay ba isa mga lang nasabit na big mga magpaedam sa ginatawag nga medical treatment kung aton nga mga otoridad samtang rung suspect ay nadakpan mat ako aton nga mga kapasigan nagresponde yung si Jimmy Vargas nga taga barangay Labitas man sa Banwa ita naman siya makaroon iya nakadetain no for proper disposition kung ano plano ita biktima ang pamilya kung mga magkapasangas ng kaso nga physical injury kontra sa nasambit may nga pagbisigod sa nasambit ka biktima nga ina sa dapat may sa makinirinong ngayon ang inbayo ay inaunod sa andakara nga sa pag disposisyon no at pamilya ng katodong din kano sa ato na bol na information niya sa ato niya naman siya pulis no kaya galing nasambit nga suspect kaya namang kibahan patara no. Oh, mas simplano patagani ko alauna at aga-aga patagani ko no kahapon ay naon sa dasa na may mga grupo rin ginuminom no aga ginahawas wow tagani ginaignore man ganit mga tao ro na pag may grupo imaw ay may mga kontra may mga paghana or service maghimata sa iskandalo so gani parang giniwasan kat nagkatong-katong nag-iwas sa mato sa mga nag-iwas sa ng grupo amo anak sinuwag sa suwad ipagay agad-agad anak nga anak ang ginayo karang nasambit nga suspect katodong Judel. So doon mo naroon na po natin yung mga dugang mga informasyon. Sa ibang mga municipal police station, pamat mga reported ang toward incident yung inispulihan ng ato ng mga kapulisa. No? Ang speaking sa activity ko ato ng mga senior citizen.
1: Abong excited ha? Abong excited ng mga senior citizen ito naman siya.
0: Okay, no? Well,
1: ay gusto na kung nandahin doon ang magbalse.
0: Oh, nakita na ito, grabe nga preparasyon ko, anda ka nga covered court.
1: Bunga, no?
0: Judel, oh. Bunga ta.
1: Ibadlit ba naman ang koronahan?
0: Oh! May koronasyon ay ibadlit, well, octavo niya sa manuat naman siya.
1: Oh, kilaga sa andaron niya mga pamilya, no? Ro, ibadlit, no? Ro, pagkakoronahan hindi na.
0: Oh. So, nakita na ito, nagyan man natin gani, ano si Dignan na ito, na nga covered court na mahagot sa well-decorated na tanan-tanan nga and every kantona na may mga dekorasyon yon na may mga tables and chairs nga din pripaom rong anda nga pagsa ka mga assigned committees para yang nasambit man nga event katotong gyud no aga may na buga kita nga mo na encounter nga mangkuan nga nagpasama kita sa full support no kung atong local government unit ito LGU naman siya nga ginapamunaan ni Arbol Mayor Rogelio Oge Enero.
1: May banda pa hama ko mo, may banda. Una, kunuro da reverb band. Imaro matukar pagkatapos it coronation, ha? Kasi ma-start to coronation alas 5. I think timprano pa rin, eh, no? Ibutang tabi mga alas 5, city, 8. Pag alas 8, ay pwede yun makabaili. Para makatimprano, no? Nga hindi doigon si Lolo ag si Lula, no? Nga makasaot. Makaikin-ikin sa nakatudong Rolly Boy. Sa ibuman, do ka... asadyahan ni aton yung mga katigulangan.
0: May dagong na kita mga senior citizen nga lang katodong Jibel, dagong na kita mga bata-bata pakaraman. Mas ginabalik ng taruan ng sagwalingon sa mga nakasaliwan na nga mga datan nga mga
1: mga bata pasanda, mga kabataan pasanda.
0: Oo. So, hindi, anay mo mawag pa na, ginatawag nga iwaslik-waslik mo. Ay, so, basta ito, tapat inumana iskri siya doon nga.
1: Ay tao si SBO lo nga to kon preparado.
0: Ay sigurado siyo. Sigurado kita ato
1: maranda sino nga mga SBO mga senior pa. Si SB attorney Iligan.
0: Man.
1: Senior man doon?
0: Ay sa basta senior ito siguro.
1: Ikaw.
0: Senior na.
1: Oh, ay ano, may plano kang mabailihin do na?
0: Ay, mapakuno-kuno kita nga, kadaan kita
1: sa... Gani, matindog ang kita sa binit ni Katodong Rinald.
0: Oh.
1: Ang masoksok man kita at mga ambil nga raho nga nagbuka-buka ang mga saywa, no? Ang mga ambil ba? Katituan na yung mga 70s ag 80s nga mga ambil. Ag nagabadlak nga sapatos ag naka 3 flowers o atong pamadag magpakuno-kuno man nga senior citizen. Ha? Roaton niya pulo ala Elvis Presley o kwan Victor Wood. Ang magpakuno-kuno sa binit ng miyembro senior citizen.
0: Aron. Ako sir, mga witlok-witlok meron ko sa dati.
1: O nga ni, mga kwan na, 3 flowers. Pamada?
0: Na pamada. Wow.
1: Nagapilit yung pati tapo-tapo kaon si imong piluka ko.
0: Pwede mo pati yugon, imong nga tapiyatan ka to.
1: Ayaw, taro. Sige,
0: piluka.
1: Kaya ako mo rin style it hair draw ni Superman, pwede. Oh. Ay, Maria. Si Kagawad. Ready yun si Kagawad? Manabes?
0: Ay, ready nga, ready. Tariyarong.
1: Di ba senior Manimaw ron? Senior Manimaw?
0: Hindi pa ta senior
1: Manimaw. Si Kagawad Minard?
0: Hindi, no. Mas senior tari yung akong kinahang lulubog li dito na ito yung Tokyo. Oh, it's fried rice, oh.
1: Ah, do yun. Ah. Nag-message si Kwan, Tatay Jesus. Kung kinahangan ko nun ni Katodong Rinald, do grasa may anay ito, ay sus. Huwag mo takita ni Maray. Nawaan ta na grasa si Katodong Rinald nga gatin, katimot koronasyon ni Luna.
0: Ayos ah.
1: Ha?
0: Tatay Jesus, Tatay Jesus.
1: Ayaw ko na abir yung mga grasa nga ron eh, na ano, imbes nga makabulig kasing mga inaapuhay.
0: Hindi, kumbod nga sa kasa tata, yes!
1: Oh, bit-bit kami na, tigsang kagalon, bligya lang namo nung kon. Partahan pa namo ng grasa nga ron.
0: Kumbod sa kasa.
1: Ako umabaga rin kape rin na, ay agtunan ka namo ni Katodong Rule, doon taro manami, kape ag pandisal. Agro manami nga lumpia gulay, ni Kwan, Madam Miss Adok. Ayan, ha? Ay agtunan tara mo ni Katodong Rule ron.
0: Bagi ang galita na it na mga estudyante ag mga empleyado ag mga teacher kararo at ang atuki, oh.
1: Nanyo?
0: At itaga Bureau of Fire yung tagali. Ay, abis yung matagali ka bakit pa mahaw saan lang, ha? Ito?
1: Hmm.
0: Ayos ah.
1: Ayan lang, listahan na yung matundamon.
0: Sige sa tatlo ka, order. Tatlo. Among,
1: manok man mato na manok,
0: itdog.
1: Ha?
0: Manok,
1: itdog. Ag manok.
0: Tatlo lang. Tatlo. Sakop po. Sakop si Katodong Rinald, kaya Katodong Jinel. Oo. Amahan. Nasakop yung mao.
1: Hmm. Eh bagot imong bugog ho, duda ko ma-senior citizen, tindu na ra. Bagong bugog, bagong kiskis, roan na nga kilid, ita na nga ugo ho.
0: Kahapon ay, sa kahapon sa release ay, negative 3, mau gari takpunta lang ha.
1: Ako nga ni, negative 0.
0: Negative 3, ako takpunta lang, nag-uoy, man ako
1: okay,
0: po
1: pumati. Okay,
0: ang amigo
1: nga. Eh paano eh kung ikot na sa litrang bagon hagto nga to? Ha?
0: Oh,
1: ang taong gipit sa litrang balo malapit. Okay, sige. Sige.
0: Okay, so dahil naari siguro ato matang mga informasyon na report no aliriya sa ato nga area of responsibility. Agro ato nga mga balita, ginatod kinyo it. More power probiotic at any one company sa Canton Plus. Live nga nag-report niya sa naman sa Municipal Police Station para sa Tondo Birada. Ako naman si Katodong Rolly Boy Herrera sa Dito Do. Kay Bigan.
2: Radyo Todo Live. Report. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Abogin niya sa gamat, Katodong Rolly Boy Herrera. Good morning, anay ha, kay Ramon Salido. Ag kay Teresa Daguno Vega, no, kay Skyler Chan, ag kay Lato Tuda Tugas Makato Aklan. Ayan. Mainom tuba ag mag Kuyam Kuyam Joseph Roth. Do yun, doso anay ka to sa mga bailihan, no? Teresa Daguno Biga, ay abaw, may request ah. Okay.
2: Todo Berrada.
1: Good morning, anay, ha? Kay Eb de Roma sa pamilya de Roma, pamilya rehente na sa may sitio Kindot, no? Nga nagapamati man katon adlaw-adlaw. Sinang Ilsa Bahan ga sunggod.
3: Oh.
1: Good morning, ha? Kay nang Ilsa Bahan at kay nung pabling ina sa puong.
2: Komentaristang walang
1: sinasalto. Isa-isa lang. Ay, no, ay, kung naman nalilipat man kita ay sign of aging, ha? Alas 7:05 ruaton nga oras, ang ginauman-uman ko ay makaroon yun da. Wrong Life Extension Philippines ay may pagkahiwaton nga mid-month sale. No, makaroon nga September 16, 2026, no? Miyerkules. Ang kumayanda nga mid-month sale ay may una sa nang ginataong nga 10% discount, especially sa vitamin D3. May pre-CBG ag pre-ECG pa, mga katudo. So, ano pa rin yung ginawagat? Mag-abil yun. Kurayang mid-month sale at Life Extension Philippines.
2: Komentaristang walang
1: ang ginauman-uman nato na ang senior citizen affair itanuman siya ay nagakangay sa tanan niya mga senior citizen nga mag-witness, ha? Mga kapamilya, amigo, amiga agnuman si Hanon nga mag-witness in doon at alas 5 itapon sa rayang Lola of the Night, ha? Coronation Night at Lola of the Night. Ay, timprano pa kung wala maumpisa. Alas 5 para timprano man matapos. Agod pagkatapos, it koronasyon, matukar dayon do da Reverbs Band. Ayan, sandaro magatukar, no? Magapasaot sa mga senior citizen.
2: Todo Berrada. Berrada.
1: Good morning, anay, kay Ray Obugan. Ang siyempre, Roraya nga porsyon balitaan ginahatod kato ni Ginebra San Miguel, huwag kalimutang tingnan ang ilalim ng silyo or cup ng Ginebra product para sa chance manalo, drink responsibly. Magabalik ako, pagkatapos si Jamakana.
2: Marcel Rentillo, komentaristang walang sinasalto. Todo Berrada. Berrada.
4: Suramires po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Chance to nalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
5: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
6: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
7: para sa Senate Manalo.
8: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
4: Keshali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra sa idagom. Dati huwa ako ga-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tungutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na it Dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Ngani, hay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakal kung kamo. The best trying More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Kalibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake
5: ko niyo yan? Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, din sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mga kaibigan, ngayong September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. May 10% discount at lahat ng Life Extension products, especially ang Life Extension Vitamin D3, with free CBG and ECG on selected branches only. Sa September 16, Wednesday, ang mid-month sale sa lahat ng Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. For longer life. Longer life.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
6: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
9: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer, drink responsibly.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500. Alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag DTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag DTX 500. Araw bibili sa mga butika. DTX 500.
12: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotin mo man abi ro imong sikreto, kakon.
13: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag gigga ko basra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
14: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
13: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
15: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
16: Kapoy!
17: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid git ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
18: Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
19: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
20: Pumakal sa mga butika.
19: D3 Bio.
21: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
23: Try ko po itong rice ko. Kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Hindi ako nagpapalpit eh. na po. Sure na po kami nag-coffee ng rice coffee.
0: Thank you very
23: every
0: much.
23: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama, kasi tama.
23: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
22: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
8: Berrada, berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
16: Okay, balik kita banwa ha sa aton karanga pag ililimaw at sa gihapon padayon ka mga nagapamati ha sa programang Todo Berrada. May 17 minutos yun nakataliwan sa oras ng alas 7 itagahon.
8: Todo Berrada, berrada.
16: Masyadong madasig, no? Mga katodo, no? Matsa minuto lang, eh. No? Inuras makaroon, mga katodo, no? Pero dali lang, ha? Ay, kung may tiyempo pa kita, balikan taro atong discussion kaina, no? Kung baga, applicable pa rurayang 15 days nga publication matapos nga maaprubahan, ag mapirmahan itatong pinalangga nga presidente. Durayang arang layi, no? Kung may layi yun, kasi wapat layi. Ging kasugtan pa yan, ha, ita daywa ro Kongreso ag Senado, no? Rurayang Senate Bill 2387, ag House Bill 10971, mga katudo.
8: Komentaristang walang sinasanto.
16: Yan, abo pang mga proseso, kapares kuging hambang na akong kaina. Abo patang mga proseso, no? Kumbaga makahabol o hindi, pila lang 12 dias umpisa makaroon, no, nga pizza 16, no, ay sa September 28 wrong filing of certificate of candidacy, mga katodo.
8: May punto ang bawat komentaryo.
16: So yun do aton niya ginapukusan, ginatutukan na permi, no, arurayang arang barangay agsangguni ang kabataan election. Good morning, Anay, ha, sa may sityo Kulabnog, ina sa may Palay Batan, ha, especially sa FAL Mini Sound. Ayan. Good morning kay Feliciano Ernie. Ayan. Ha, hindi matawagan si Kapitan. Okay, kung hindi mo matawagan, ay okay lang man doon. Kung hindi mo matawagan, pero tawag-tawagi yung dong, no? Agod makontak nato ni Mao, ayro ato niya gusto kung si inyon nga mga lugar haagtunan, no, it aton niya taga barangay kasi magapadyapad, eh, especially ro sila Serna nga ra, no, mga katudo from Purok 1 to Purok 13, oh, bukot at basta-basta ra hasta ro Istaka pati mando area it Mabini, oh, ha, ang kinahangan man doon pati iya sa may mga bless nga ra. Iya sa may area it Santo Niño Village, no? Mga lugar ba nga kinahangan do misting, no? Tag mga lugar nga matawo, no? Mga junk shop pagit, eh, may mga junk shop man siguro iya sa sentro ita barangay poblasyon. Nga kinahangan man do mga junk shop nga ray pang abisuhan man nga ruan tang hapamakay nga ron nga mga kalakal ay dapat nakabaliskad nga hindi masudlan itubi, no? Ay kun masudlan tubi, madasig ta na rong mga namok na ramangitlog, ha? Madasig ta na rong mga namok na ramagmultiply.
8: Todo Berrada, Berrada.
16: Ag hindi kita kasayod kung do nagitlog na to ang nagmultiply or nagbreed hay raturo carrier ita dengue virus, ha, mga katudo, no? Ayron dayang nga dengue nga masakit ay halinda sa angkit itnamok, no? Sayod man nato, no? Ag makaron hay abungan ang nagkahawag, eh, kurundayang nagtaliwan niya mga dinomingo last week, no, katging talakay naton, nga una yun sa ginatawag nga alert level or critical level, no. Si Kwan lang, SB member Kitsi Luces, no, balikan naton kung naka-attender imaw, kasi si SB member Kitsi Luces, ay matsay mo nga niro representante to.

Okay, haraw, nakita ko abiro anang nga pag baton it award no ni SB member Kitsi Luces no, ang mga katudo no. May kaangtanan da sa tabako prevention kampanya it aton niya local government unit it Banwang Kalibo ako aton nga probinsya it Aklan ha? Ay ro aton nga municipal health official pinaagi kay Doktora Jocelyn Garcia ay nagpahanumdum no sa mga empleyado it Kalibo nga ginapaandam sanda party sa dengue fever. Ayan. Aging anunsyo ra ha ni Doktora Jocelyn Garcia during the plug ceremony, no? Kung nagtaliwan nga Lunes, no? Habuon nato do information nga rakat ginatinalakay nato do kasot dengue ag may naka-informa kato ag may nagpagapit nga mana idol during the plug ceremony ging paabot mana ni Doktora Jocelyn Garcia it Municipal Health Office sa mga empleyado nga nagasaka yun mana ro mga nailista nga dengue cases no iya sa Banwa Itakalibo. So that's why nga kita mana ay maghayong agasundo naton no rong ginatawag nga 5S kontra sa dengue no ray nga 5S no rayang ginatawag naton seek and destroy sa pag sa ginapugaran ang rait mga damok or sa mga breeding ground no like abi man sa mga sagilong naton nga barado dapat limpyuhan naton dun silhiga naton no mga buti nga ra nga nagakaya nga isudla tubi ina masugod karon dun namok ag mangitlog no mga kanay-kanay nga ra mga sapa-sapa nga ra no

0: mit itabanwang kalibo ay imaw taro sa bilog rito no sa mga nagabato ni award si SB member Kitsi Luces.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Oh, good morning anay ha kay Tatay Conrad Indelible no nga nagapamati makaron ay according kay Tatay Conrad ay ibalik ro 3 o'clock habit ayan ay Tatay pakitray no 3 o'clock 4 o'clock habit no ay galing bawaw na bi Tatay Conrad pagdapo.
1: Berrada. Berrada.
0: So, panilhig lang gid siguro kararo atong obraho no agro pagpanglimpyo sa palibot pero kung durodap o ngay uwa pero kung ibutang mo siguro sa planggana ay basi pwede no ay galing dapong man gihapon eh no parang ilibot bagasing bagay agpausukan ing bagay no pwede siguro no sa mga latang ara agbitbiton mo nga matsa nagatuob ka bagang araho.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Gamitan mo rona ita kung ano nga makapatabog baga ita namok ang mga katuto or pwede man no nga magsindikitat katol sa ato niya palibot o galing ay kung halimbawa abi wakat inugbakay o ita katol mga katuto ay problema mo pa no kung halimbawa mga limang bilog ta o pugong bilog taro sindihan mo sing palibot ay sa kabaabo taro nagtigpila represyot katol makaroon.
1: Berrada. Berrada.
0: Pero iba abi ay mga mosquito repellent nga ra no nga maibanyos para hindi ka pagatakihot namo kayro namo ka ra agaho nag-aatake sa nabuo naton nga information.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Sa aton nya mga ginikanan ro paghagong sa aton nya mga inunga ag siyempre ro aton nya mga inunga ay aton man nga pahagungon no pag-abot sa andang mga school premises no sa mga school compound no. Mga katudo no ay hindi pagpainawarangon yun to kunsiin nga mga lugar no nga base una ro bagayan it mga namok ag mabulabog rito gipang sugod bagasanda no mga katudo wa pa kita makabuit datos sa provincial health office para kunta nga pangutanon kunsiin nga ban sa bagay or sa ibang mga lugar no or sa mga eskwelahan ay kurundayang nagtaliwan ay white klase no pilang adlaw nga ray no. Makaroon niyang balik eskwela ro aton niya mga inunga, no? Dapat abi matukoy kung siin kita. Araw ginapugaran, agrikaroon mo i-destroy, wasakon mo randang ilistaran.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ginasukit nga rurayang bugong ay the best, agdihamak nga dubling kaisog sa gina-apply nga ra ko dati ay marami ron kung sarang makapatay ko tako dinggi moskito nga mga katodo.
1: Berrada. Berrada.
0: Ika mistingan natun pausukan ag tabugon niyang no. Ro aton ta kinahanglan do makapatay. Ha? Ro ra ang chemical nga makapatay itnamok no. But not harmful to the human, ha? Makapatay sanda ro chemical sa namok pero hindi maka epekto sa ikayong gawas it aton nya mga igmangod especially ro ra yang may mga masakit no. May mga hika no. Ag kun ano pa ro na nga mga masakit no. Mahina ro ang immune system no ay nga hindi man baga no makaharmful matawag naton nga makahalit sa andang kayong gawas doon ay okay ta katon do no di ba ga
1: may punto ang bawat komentaryo.
0: So sige ah ato lang galing nga pahinagahan kun ayang-ayang si Kapitan Neil Candelario ag kung ayang-ayang man si SB member Kitsi Luces ay pahinagahan lang naton ang mga katodo no nga makontak sandang daywa no agod maistoryahan naton ag hugat-hugato naton no pagpaguwa ni Mayor Juris Bautista Sucro ko ana nga iyo para i-activate dong dengue task force ay ro aton nya banwat kalibo may una galing naging organisa si Mayor nga dengue task force nga magatutok sa kaso nga rait dengue.
1: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Ag hopefully nga mabahuro maibulig kuraya nga nga dengue task force nato no ang mga katodo especially nga maayudahan duray ang mga kabaranggayan nga may maabo nga mga kaso no ay duan dagaw o do poblasyon iba pa nga mga barangay like Estancia no Yubuswang no Puok no nga ma kuanan baga dayang nga matutukan ang mga katudo no nga matapna ro pag inabo it dengue iya katon sa banwa itakalibo or sa bilog nga probinsya Taklan.

0: og itat oras banwa sa aton kara nga paga ililimaw. Makaroon nga adlaw kara itang Miyerkules, aguman kita nga magakililita hinaga Huwebes nga adlaw sa aton kara nga pang Huwebes nga edisyon itang programa ang Todo Birada. Standby sa masunod nga programa, susunod na Todo Komentaryo with katodong Jujet the Jet Reyes, naging katuwang kapartner technical ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo. Ako mando inyong anchorman, ang alarm clock ng bayan, energizer ng bayan, vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan, Idol Judel Rentillo po lamang. Abog inyo siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Birada. Todo Birada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Roma Kapitulo 12, Versikulo 9 hasta 11, naghahambag. Magmahalan kayo ng tapat. Iwasan niyo ang masama at laging gawin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid kay Kristo at maging magalang sa isa't isa. Huwag kayong maging tamad, kundi magpakasipag at buong pusong maglingkod sa Panginoon. Ruwatong pagkaunit kagag makarong adlaw it Miyerkules.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo. Ay sa lipunan. Sa lipunan. May resbak na. Radyo Todo. Mabilis sa himpapawid. Jujet the Jet Reyes.

0: May gayom pero may init. Timprano panagbutlak sa aring adlaw. Mahila ito nagmahilwayon nga gahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak balabag manok-manok tatlong barangay sa Boracay. 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong agap panay. Bilog ga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw umanag na tawo at pribilehiyo nga makita rong karamit kalibutan. Dapat ang ayag bagay yamang nga magpasagamat kita tanan sa Diyos nga nakabugtaw pa. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Miyerkules, 16 sa buwan it September. Kun madayon eleksyon 12 días piling nat COC. Kun madayon. Mangin ka partner sa technical side Ding Dong Rubiso. Inyong kamanumano katuwang sa pagatulit mailit dagabagan nagaaso pangani. Nga mga balita sa sugulit probinsya. Hasta kita las 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas amon nga linya 268-4456. Nagabaton kon may suwestyon kamo komentaryo, pananawan, opinyon. Onwa kamot pantel ko, kamin una kamo sa mga puntad bukid. Hindi mabutid landline. Basta importante ah, may cellphone signal agload ka. Kung may data or may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo sa mga uyaya, irresponsableng empleyado, opisyalit gobyerno mangin sa pribado, concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga minsay sa numero 09-500-88-6660 ang numero ng bayan. Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa among official website sa www.radyotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita lokal? Ruwatong pagatawat kabuhi, sentensya, gustisya. Makarong mainit nga adlaw man. It Miyerkules.
1: Todo komentaryo.
2: Todo komentaryo.
0: As usual, una kita sa Dayagat Panyimpo ay may weather disturbance sa Guabanwa kung a Philippine Area of Responsibility. Pero intertropical convergence zone or magkasubgang nga magamig ag mainit nga hangin halin sa Dagat Pasipiko nagapikto sa bilog nga Visayas ag Mindanao. Kay bahan kita karon. Raw update mata, kurayang tropical depression, mahina pang bagyo, sa distansyang 2,970 kilometros, este kung a southeastern Luzon, nga may hangin, nga 55 kilometros kada oras, magapit sa sentro, bugso nga nagabot 70 kilometros kada oras. Mahinaya, mabaskog padingdong ng hangin sa kilaga nga to. O, mahinay. Rohangin niya bit-bit ko rin tropical depression. Ang kilaga nga to, gaabot ato at mga kwan eh. 260 kilometers kada oras o ng hangin. Rayang mahinang bagyo sa Guat, Pilipinas, nagahugag west-north, westward. Mahinay, almost stationary. Ropanyempo sa Negros Island Region, Central Visayas, dong Sibog, Bohol, Eastern Visayas, sa Maragliti Provinces, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga Region, Provincia at Masbate, Lanao del Sur, ag Davao Oriental, kay bahan ng labirin nga Kabisaya, nagmindanao, may kukalhit-kalhit, aga magakagaka nga mga pagwanugan, magpagpanugdog, epekto ita intertropical convergence zone, or magkasubgang hangin, halin sa dagat Pasipiko, kabaskogid mata, importante, 100 days to go, Christmas na. Naroon yun, importante. Wapat Pasko ding dong. Sige yun kaon na tot ham. Ham. Hamo ng buhay.
2: Todo komentaryo.
1: Todo komentaryo.
0: Samtang sa Metro Manila na bilhin nga partit Luzon, apektado mata it localized thunderstorm. Soro sa Bagasa, magpaw pamatsyagang rumaga na ka-istar sa kalid sa pa, suba, agbabukin-bukin nga parte at pungsod sa mga posibleng pagbaha landslide ay kunamat nagabuborong kasarangan na sa mabasko gabo situan. Samtang dong hangin sa bilog nga pungsod, mahina hasta kasarangan temperatura sa Metro Manila nagahanot sa 30.3 degree Celsius. Kasarangan it init. Yakaton sa Aklan, Kapingidia sa kabisirang Banwat, Kalibor ato nga temperatura pareho man sa Metro Manila, gabot man it 30 degrees Celsius. May porsyon it kalibong magugagumon ag may porsyon nga posibleng may pag-ugan-ugan. Hindo ng gabi eh, may pagdugdugdug. Kapingid magdagob-dagob, temperatura 23 degrees Celsius. Makaroon nga na 7.43. Ruwaton nga temperatura 26 degrees Celsius. Magugag-umon doon nga magapadya-padya porsyon kalibo. Rohangin nagahuyop south-southwest 5 kilometros kada oras. Agbugso nga nagabot 13 kilometros kada oras. Air quality, nag-okay naman. Fair. Mga nangan alas 8, base ko na magtugparong ugan. Alas 9, mag-umon kayangitan. Pag-abot alas 10, alas 11, base ko may tugpa, umanita, ugan kitang mabatsyagan. Alas 12, alauna, mag-umon na naman, roaton nga kayangitan. Daw bilogas ang adlaw gin, mag-umon ng kayangitan sa kabisirang Banwa it Kalibo.
2: Todo komentaryo.
0: What bagyo sa sugilid Pilipinas, pero may bagyo sa Gua it Pilipinas, pero masyado pang magayo. What epekto sa bisan sa inyong party ita pungsod? Doon nag-apekto ka ton, intertropical convergence zone.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Ham, hamtak. Matsa, abong hamtak sa inyo dong. Abong hamtak sa inyo makarundong. Nagatanong ba si Tatay Matt Trubiso ag si Nanay Tilmay ta hamtak makaroon? San orong inug-anit hamtak? Rakon nga hamtak nga bayulit ding dong. Ginabot ko. Nagaiba tabi kulay ita imong ginagaha ko na maghumok. Nagakulay bayulit. Siyempre bayulit eh.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit banwang nga mga balita lokal nga atong pagatawat kabuhi, hostisya at sintensya makarong adlaw it Miyerkules. Balikantara yung daywang panig. Daywang panig ilang ra. Arayang house number 10971. Nga ginasugong nanday Representative Escudero, Garin, Suarez, Ortega, Conjon, Zamora, Redon, Luistro, Acedri, Chua, Libanan, Gonzales, Chudoro, Pimentel, Mendoza, Benitez, Gonzales, Copilar, Lagdameyo, Roman, Uwaminal Marquez. Kaibahan doon ito nga congressman ka na ha. Nga nagduso ko rayang house number 10971. Crosado Corvera Rodriguez. Bukonit si Tito Rodriguez da. Ligaspe, Benitez, Agaraw, Agiao, Alano, Albano, Amante, Angeles, Chan, Chowatay, Cruz, Dimagila, Dimaporo, Garcia, Garcia, Go, Gomez, Gonzalez, Hernandez, Ag Hernandez, Pagid, Lasatin, Lumayag, Mangudanato, Matibag, Matugas, Mercado, Nolasco, Ongchuan, Salvador, Tariela, Uy, Vargas Alfonso, Vargas, Vergara, Villa, Biolago, Ag, Ruaton, Pagid niya, Congressman, Sambilog man, sa mga nagduso, Koreang, House number 10971. 71, Mera Flores. Imaugidong katapusan di kara sa listahan. Sa rato niya daywang karepresentante, kaibahan karabanwa. Sa nagsugong korayang House Resolution 10971 from the House of Representatives. Meron ang titulo anak, Fixing the Term of Office of Barangay Officials and Members of the Sangguniang Kabataan to 5 years, Amending Republic Act 1232, or anak, Setting the Term of Office of Barangay Officials and Members of the Sangguniang Kabataan and for other purposes.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agmatsawot kinangan nga mag-agira sa Bicameral Conference Committee ay dahil nga rang inaprobahan ang House Bill 10971 kung House of Representatives matsaimaw man doon ginadapra it Senado kapariho man kung bill nga ginaduso ni Senate President Chis Escudero sa upper chamber.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ano rong unod banwa? Koreng House Bill 10971 nga ginadap man ita House of Senate ginaprobahan sa third and final reading koreng tariwan banwang adlaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak kaparte, balik kita at Libakaw. Rayang nakabitin nga appointment ni dating mayor og SB member Bagto Zapata. Ag dati man ng SB member Otoy Navarosa Villorente. Ay puro nakagapirde aberal sa eleksyon. Si Bagto Zapata nga kumandidato sa pagka-mayor na pirde. Dismiss Mayor Vince Navarosa. Samtang dong nagpareelect nga si dating SB Otoy Villorente na perde abanwa kuha na nga pagpareelect last election. O galing bakod ko natabo sa magamang Navarosa nga na-dismiss sa serbisyo and perpetually disqualified nga mag-sugod sa gobyerno. Mapa-appointed man or elective position, so automatically applying doon inatawag na rule of succession doon nga first and second SB member saka nga mayor ag vice mayor bingaw rong sanggunian kugang itdaywa bangod nga ni nga pinartido rong hampang banwa ay wana to gina-apply doon rule of succession sa pangkatapusan ag pangpito nga nabingaw nga membro itsangguniang bayan. So, gina-apply kara pinartido nga hinampang. By appointment, ag dapat do gina-appoint kapartido it nagbakante sa posisyon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pariho nga may ginabuitan ng mga certificate of nomination hanin sa ng mga partido. Permado it pinakabataas ang official it partido roan na nga certificate of nomination. Pero ratong nangawahan hamat wagi hapon nakapungko o sandara. Agwagi hapon ginapasumpaarah waton nga gobernador Choen Miraflores nga imaw arong may authority nga mag-appoint kay Navarosa or Villorente ag Zapata.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay ginasugid nga may mga membro itsanggunian nga hindi magpabor kuno nga i-appoint dong daywa nga ra. Agro iba nga nga mga membro sa ngunang bayan, hay daw mga membro man do iba kara, itibyog.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kabi nabatian ko si SB member Napoleon Napnap Navarosa sa programang Diritsahan. Nag-deny sa aligasyon nga sanda sa mayoriya sa sanggunang bayan, nagabagabag sa appointment ko daywa nga rang mga dating SB member. ay suno ka na, wa kunot ka batuuran. Actually, ginpahaom mo nga ni rong bangko para sa daywa. Gin-arrange yun. Ha? Dong position ita session hall para sa wago. Ha? Nga regular member ag daywa ka mga exhibition member. Thinking nga base kung magapungko na si Zapata ag Villorente. Pero hasta makaroon, wag yapon makapungko kan upa na bakante rong posisyon.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ay istoryahan ta rong permanent vacancy. Aga rong appointment. Ita dapat magpungko sa nabakanting pwesto ag pwede ba garong mayor agro majority members of the Sangguniang haya mag-oponer or bagabaga ng appointment ko daywang rang magabaylo sa nabakanting daywang ka mga pwesto sa Sangguniang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Balikan taron banwa sa pihak nga parte. Base kung maabot na linya ni SB member Christine Candelario de la Cruz. Kuha na nga rang Proposed Draft Ordinance 069. Dengan akong nangawahan. Amat makaroon pagangra. Makagwapo dayang Draft Ordinance 069. Nakita taman ng sitwasyon kalibo. Bisan siin nga hilit na lang nakapwesto pero mga vendors. Ambulance, sidewalk, ag mga mobile vendors, mga postcard vendors, bisan siin na lang. Wa it ginatawag kita nga regulation. Tanawa sa puok. Ha? Bisan dong nga dapat ginadjojagingan tana, ginatikang-tikangan, itaton nga mga pumuyo, okupado na it mga vendors. Di ba ka din dong? Bisan do aton nga mga kalye, dong karsada, ginaokupahan at mga vendors. Tell wa it regulation. Di imaw pa lang ho, ginaduso rayang draft ordinance 069 regulating the operation at ambulance, sidewalk, ag mobile vendors sa sugod it banwang kalibo. My goodness!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang balikan ta na tabo nga committee hearing ko nagtaliwan nga Lunes sa Committee on Infrastructure ni dating Mayor ag SB member makaron Emerson Lachica. Dayang nagakinaduga nga ra nga mga pagkabutang ag propiedad it munisipyo nga hindi gyapon makita-kita kung sinagagagtura. Ano ang natabo sa committee hearing?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alas 7:55 oras sa Pilipinas, ginagreet na gilanay. Ay kapamati na makaroon sa yud ko. Makaroon na bidding dong, ay nag-asfalto sa na dong. Ha? Nag-layout sa ita water-based asphalt o na sa may grahe. Parking area at Rogues Cafe. Testing ba dong? Ha? Para makita dong rayang German technology. Aga templadang pang Germany. Malisod na bi-pronounce do apelido ni Sir Harry eh. Kaya Sir Harry na lang. Good morning again Sir Harry. Imoray sangka German national nga manuga timpla it water-based nga ng asfalto chemist. Aga makaroon nagatindog na imaw nga technical consultant ita sa given corporation ag Greenland Builders. Grabe ha. Nga nirong Greenland Builders makaroon gagamit yung tata German technology. Ay naghahagi sa nat consultant halin pa sa Germany. Si Sir Harry. Kung nagtaliwan nga daw, nag-meet kami ni Sir Harry. Makaroon, may project o nasa na sa may Crossing Buswang. Aga samitan may kononandara ito sa may Kapitolyo Provincial sa likod bagata main Capitol building ay sa pilang adlaw base kon rugamiton yut ang asfalto ya sa aklan high water base di ba garo usual nga ginagamit naton dingdong nga asfalto tagi na timpla, ginainit dong, ginagaha-gaha, di ba? Oh, ginagaha ta, ginainit, daya bukon ta. Rin nga ginagaha-gaha, ginainit-init nga spalto, rukontra na karun ding dong, tubi. Madali imamabakbak ron, ah, pagpirming basa. Ah, pagpirming basa, tubi gid dong number one nga kontra. Ito rin nga usual na itong nakikita ang asfalto. Ato nga mga highway nga nababakbak. Kaping kung perming na agya tubi, kadali babakbak. Pero dahil nga rang teknolohiya from Germany. Water-based na imaw ha. Gani, watat problema sa tubi ay water-based gani. Wa ginainita imaw eh. Wa ginagahaa. Kundi water-based imaw. So base dahil rong gamiton yun yasaklan, pag nag-aspalto na it mga karsadahon. Rayang bagong teknolohiya from Germany. Ani Sir Harry. Rona nga lang planta ito sa Tarlac yata kung nagbagsagay.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aga, binogi ng mga consultant ita Greenland aga sa Gibin. Wow. Very good, very good. Good morning, gali. Sa manok isbit, kalibo, dingdong. Nagpanguta na kahapon kakon. May nagpanguta na. Masa nabatayan ko tama na kimo nga kakandidato man na si Jay Lau. Matood gid man ang kakandidato si Jay Lau. Sa mga wa pa nakakilala kay Jay Lau, si Jay Lau arong tag-ana ag nagamanihar ita Royal Suite Hotel. Aga ana man ding tinapay nga ron niya. Ano nga niingagan dong ko tinapay nga ron dong? Ni Mr. J. Law nga kanamiton? Hindi. Loko ka dong ha. Ay Auntie Sinchat aron dong. Ay Doktora Sinchat ay mga ron. Basi mahambay ka pa nga Pilipino bakery. Hindi man. Hindi man jeans, cakes and pastries. Ano nga ni Sir J. Law yung tinapay? Sip? Ha? Sir Sip Law? Ano gani mong tinapay nga ron nga kanamiton? So, konfirmado, actually nakita kami ko nagtaliwan nga adlaw. Nakita kami ko nagtaliwan nga adlaw ni Mr. J. Lau. Aga, interesado ginimaw. Nga sumabak sa politika, sasanggol ang bayan. Sasanggol ang bayan. Sa mga nagapakota na, gakandidato imaw. O galing siyempre, kung sa partido, ay iagi sa partido. Di ba, ginakonsensos? O galing bangod kong closeness ni Mayor Juris, ag ni J. Lau, ay sigurado gid nga si Mayor Juris mismo kara aro mahingyo sa tibyog. Nga iyakot, ha? Sa ticket, itibyog kalibo si J. Lau. Eh, may bakanting tatlo eh. Mabakante si SB Kitsi. Nga madagagat Vice Mayor. Mabakante si SB Matt Guzman. Tao ko, nanura ng posisyon kara. Kung na mapa iliherda sa mas matas ka posisyon or appointed posisyon. Dahil iwa man ang pilian kara eh. Ag, siyempre, ay may sambilog ang posisyon, si William Jr. So, tatlo robakante. Tatlo robakante. Te una agi nagahugat si Kap Bimboy. Dingdong, nagahugat si Kap Wendell. Nagahugat si dating direktor Itakelco, Rod Kimpo. Ay matsa interesado man nga bumalik gumanimaw makandidato man sa pagkasanggol ang bayan. Sino para mga interesado? Ikaw Dr. Andribal Socro, may plano kang kumandidato sa pagkasanggol ang bayan?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pati ko nga ni, dong, sinong Efren Trinidad? Matsama kandidato man kuno sa sanggunian ang bayan? Pati ko ba lang ha? Matuod ba nga Sir Efren nga makandidato ka man sa sanggunian ang bayan sa 2028?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Hindi, Tatay Jess. Mga J. Malunggay Panisan. Hindi. Special taro tinapay ni Mr. J. Lau. Hindi siya Malunggay Panisan. Hindi ya pandisal. Hindi pandisal, Tatay Jess. Pang export quality ta. Ito tinapay ni Mr. J. Lau. So sa nagpanguta na kahapon, gakandidate mo pag tinawari mo chance it partido. Pero side ko nga bitbiton gid imaw. Ha? 100% bitbiton kita ra imaw ni Mayor Jory Socro. Ha? Sigurado kitang pag bitbiton kita imaw. Sa close distance ng Daiwa, kwatong alkalde, sigurado nga hingyon gida ni Mayor Joris nga isugod gid sa wagong kandidato itibiyog sa 2028 si Mr. Jay Lau. So, dayon ha, dayon. Dayon ni Mao, dayon ha.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Good morning, Katodong Jujet. Listening to our program as always on the way to Congress. God bless and more power. Thank you, Gida. Adlaw-adlaw ginagamuntor katon si Congressman Jesus Papadies Marquez. On the way sa Kongreso. Visit ang mabing ko ng Kongreso eh. Abang nga ni budget hearing. Agabo pa nga mga bill makaroon nga nakapending sa House of Representatives. Riba first, second reading. Riba sa third and final reading. So ginahingagaw Gida ita lower chamber nga maipasa bago magantas doon nga 2026. Ay gapit lang magantas 2026.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sinyo to. Tatay Jess, good morning. Tatay Jess Alcobendas. Una sa Alcobendas Heavy Equipment and Supplies. Good morning. Just asking kung ano related